0: Nah, bakasyon naman gyud. Patuloy na kong mabe. Libre na biya tulik sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Nah, Niligyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Pisot pa tayo si papa.
1: Pisot pa yun yung taon.
0: Lagawa, papa, eh.
1: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: AM 8:03 in the morning. Yeah. Oga syempre kining orasa mga katropa hatod kaninyo sa Western Union.
1: Bullseye.
0: Atong-atuan eh, sinya sila ko katropang okay na. Ada sa linya si katropang nga Philip Oligario, lalaki nga nang labay og bato sa oy, mga bipat sa barangay Dajanga South na sikop nga nung
2: labay
0: mo ka batong buhangan.
2: Masing, wala na liso kung napangisip ani.
0: Ito pa tanawon ang dugang detalye, ito paminawon. Ako ba nato karoon sa katropang Philip Oligario, katropang Philip, imo na.
3: Live report.
4: Katropang Romel o katropang Chris, mo na ginaingon nga ining labayan sa bato, labayan po o kinapay. Pero di manood kinapay ang gilabay kay gisikop maning usa ka lalaki kaninganlan nga si Khalid Panayaman Apamas 24 anyos nga ta residente sa Purong Islam Barangay Dajanga South ning dakbayan sa General Santos human lagi nga nang labay og bato sa mga business establishment di sa may Barangay Dajanga South kagahapon manggo nakadawat og report kada absence sa tong mga taga Bipat kon members sa Barangay Peacekeeping Action Team sa Barangay Dajanga South kining usa ka lalaki nga naglapay og bato sa mga business establishment. Kaya sa pagrespondi dito gipahunong ang nasampit gisaway pero imbis nga mutuman umbis nga musunod gilabayan manuon og bato ang mga Bipat members. Naigo na noon sila katropang Ruben o katropang Chris.
0: Nay na buklan.
4: Doon ay uban sa ilaha, mano na buklan, pero naigog yun sila og bato katropang Ruel.
0: Agoy kasakita. Okay.
4: Kaya ginuulan mang yun nila ang nasampit nga lalaki. Pero ay pa man nila ginuulan, sumala pa sa nakahinabi na itong mga Bipat members, nakaila sila ani nasampit, o niya kay medyo doon ay problema sa iyang pangutok katropang Ruel.
0: Ano? Tama, yun si katropang Chris, wag yun siya masipyat.
4: Oo. Mao nang wala magdugay ang mga Bipat na nawag dayon og presensya sa Bulak Police Station dayon gidakop ang nasampit nga individual. Ang nasampit karon nga dinakpan nga tropang Ruben anaa sa kustodiya sa Bulak Police Station og gihimpit karon nga ipasaka ang kaso batok kaniya kay sumala pa sa tong mga otoridad kinahanglan na lang yon nga pamatud-an sa mga gidikanan or kabanay ani nasampit kuno na bagid siya problema sa mentalidad para mausab ang kaso katropang Ruel or basin maghusay na lang sila aming mga Bipat members sa barangay Dajanga South.
0: Ginikanan sa mga pasabot ani katropang Philip medyo batanon pa ni.
4: May edad na ni katropang may batanon pa 24 anyos katropang Ruel.
0: Okay 24. Sayo ka ba niya naliso oy?
4: Maog yun no. Nakahibaluan nga dili ba ni ang unang higayon nga dunay mga susamang paglabay or pagpag-adlock kaya sa nasampit ka area, dili na sa barangay din yung South, apil na sa may palengke banda, kay ubay-ubay na samang nahitabo kundiin nanggukod o sundang, nangawat o kaya nanglabay katropang Ruel ng hulga, maunang ato mga otoridad, nagpahimang nausab sa publiko nga ugaling masubli ang panghitabo, kinahanglan mahimong alerto kag ipahibalo dayon sa ilaha ang mga nasampit na insidente.
0: Dili ni taga Pearly Shell?
4: Dili ka tropa Ruel taga ano ni si Prok Islam.
2: Tapadra.
4: Tapadra po diyan sa area. Mga residente ng mga Bipat kaila po sila ka tropang Ruel. Okay. Pero wala sila ni sukol, di saway lang nila. Pero ginabayan man sila bato.
0: Katropang Philip, salamat na sa imong report pero na-curious yun ko. Ako ang paboritong building, wa na gidintawon iyahang design.
2: Giguba
4: lang yun.
2: Wala na mga glass.
4: Katropang Ruel o katropang Chris mao gina atong giadto diri ganina human nga nikatag na usab ang video sa social media kalabutan sa kasamtangang sitwasyon aning Gilliamax building katropang Ruel. Kahinumduman nga ang Office of the Building Official gikabutyag na kini inuwom sa demolition sa nasampit nga kining building human naging nga adunay pagtugot o gagi-applyan sa George Ilagan ang nasampit na kining pag-demolish ani katropang Ruel. Pero sama sa gig-ingon sa obo dili kisya katibuk ang building apad ka itong mga hapit na mahugmak na mga parte sa sa kining building ang mga glass apil na katong
0: so ang tawag nga na architectural design.
4: Yes, katropa. Part siya sa architectural design, pero di ko sigurado kung architectural magyapon itong mga salamin, kaning mga parts sa... may architectural katropa, Ruel. Mga salamin.
0: Itong mga bilog-bilog, nangawala na.
4: Nangawala na siya katropa, Ruel. Pero dili pa lang nangabahin sa atuang giindugan. Atubangan sa kining panulungkag... Api at Charona Boulevard, katropang Ruel. Mauli siya ang ato makita din. Hey, pero sa likod ni ini, pagsakan, wala pa rin na tanggal, katropang Ruel, okay. Kasi hinahanglan tanggalon.
0: So, ang picas na pa yung mga samin.
4: May mga samin pa, may pader pa, katropang Ruel. Mao pa lang giniilahang natanggal din niya, dayon, sa likod, wala pa yun, natanggal. Pati itong giingon nila nga bakal-bakal sa taas para pang nganog kaning tawag gani.
0: Signage. Mga,
4: no, signage. Well, gitanggal na po nila. Na kahinumduman nga subay pa sa obo, gina-process pa ang pag-demolish. Ingon man ang kining process sa pag-renovate. Ano na sa mpit nga building. Kumbaga na napalit lagi sa Jojo Ilagan na school.
0: So, kung sa pagkita ng building, pwede pa siyang magamit? Pwede pa siyang ma-repair? Or for demolish ka siya?
4: At demolish ka siya katropang Ruel. Pero ang demolish na part is katong sa mga gilid lang niya. Okay. In terms sa paggamit ani nga building, gina-process pa ang renovation niya katropang Ruel.
0: So, pwede pa siya i-renovate. So, buta sa mga ang structural design niya, dili pa siya advice for demolition?
4: For now, dili pa siya advice for demolition.
0: Okay.
4: Kaya wala pa po yung advice. Pero ang sa mga nakuha na itong information katropang Ruel, may plano ang Jojing i-demolish ano sa mpit nga building. Pero katulang, usa man gud sa ginakonsidera sa OBO, labi pa, ubos sa building code, ang parking area katropang Ruel. So, igno na to nga, nahugmak na, na-demolish na kining building niya, kay magtukod sila another building dire, pero kay wala may kaparkingan ang ilahang mga sakinan, ang mga truck na gamiton. So, kinahanglan sa gyud nga dunay parking area. Ang usa sa ginatudlo nila, a parking area within the vicinity lang gyud aning building. Pero mapiki man po nandalan sa tropang Ruel. Mao nang ang hangyo gyud sa OBO kung duna sila mapalit nga luna duol aning area inang aning building, mas maayo kay para dunay kaparkingan o patugot na gyud gikan sa building code ka tropang Ruel.
0: So, ang problema, ang pag-construct, kay siyempre mga heavy equipment ay pamutang, way kabutngan, Morgana.
4: Oo, pati ano na po, kapag officially nga gamiton na yun or mag-operate na nga building para sa nakapalit nga kumpanya, doon na po sila magamit katropang Ruel o katropang...
0: Pwede ba ng ground floor, himong parking area kung matukod ng building? Pero ang problema nila diha, ang pagpatukod, asa nila ipamutang nila mga heavy equipment?
4: Mao actually ano punti usa sa mga nindot na idea sa OBO, pwede man daw gamiton ng parking area ang ubos nga bahin katropang Ruel.
0: Yeah,
4: second floor na lang ang mga classroom, so kun sa pay gamiton ani ka kay baluan na kini nga area anad naman pud ning area sa mga tag-as nga building, mao na pwede gamiton katulang gyud during sa process sa pag-demolish as ipang butang ang mga heavy equipment sama sa tunggi kaingon adri nga area. Pati dapat usually kapag kumakita na to katropang Ruel i-renovate ni posible nga kining tibuok area siguro apil na ning dalan diri sa JP Katoliko basi maapil kita pon maapil ni ni cordon. So atong tanawon pero asama sa tunggi kaingon under process pa karon ang mga papeles sa planong pag-renovate or pag-demolish ani na sabit ka building.
0: Yan. Sige, ato na pabuton ng ginatawag na to nga sikat nga edipisyo sa General Santos.

0: gibungkag gid sa tao.
1: Gibungkag gid sa tao. So dili day linog nga makabungkag siya taor
0: nga. Taor day.
1: Ah, oh day na. Ana siguro di naman gyud ko.
0: Di na tamo hulat og kuno ay kanang napay problema mahitabo, di ba tama man?
1: Ah, tama tama tama. Sige, ato sang adtoan katrobang Chris. Isgutan sa nato kadali ni kung kinsa ba gyud? Icebreaker sa ta, icebreaker sa ta kay mga kaganaan narin na. Kinsa

0: sebagian dan masulit pun sebisul lelaki bau babayi. Katropa Unresa.
1: May punta ba katropaon sa basa imong namatikdan nga muraga mas daling mahilo sa nagalaing bisyo ang mga lalaki kaysa mga babae o basin na pagani nga nahuna-una nimo nga basin parehas ra ba in town kamo so katropa atong sutaon karon kung kinsa ba gyud ang mas daling maulipon sa bisyo lalaki ba o babae ug unsay rason sa likod nini atong isigutan ug paminawon ang inyong mga opinion dinhi sa programang Bullseye.
2: Bullseye.
1: Bago pa sa iyo mga opinion diha, bago mo maguna-una, muhatag sa biglima kabukat nga rason.
3: Kana.
1: Una dari ang pagkalahi sa utok o reaksyon sa dopamine.
3: Nagamater din.
1: Ang lalaki o babae, lain-lain o pamaagi sa pagproseso sa ginatawag nga dopamine. Mao na siyang kimikal sa utok nga to mga katropa nga naghatag o kanang pagbati sa kalipay.
3: Kana, mao na siyang reward system sa atong utok.
1: Ang mga lalaki sagad mangita og kalipay pinaagi sa kalingawan og risgo.
3: Okay.
1: Samtang ang mga babae mas daling mudangop sa bisyo isip paagi sa pagpagaan sa ilang gibating kasing-kasing o emosyonal nga kasakit o self-medication. So ang lalaki di ay magkadik-adik puro sa kalingawan na ginadiha. Kung magsyabo-syabo ang lalaki diha kay mao man ni ginapakusog sa syabo kanang dopamine.
3: Oo.
1: Ang kemikal sa utok.
3: Tinuod
1: na. Diba? Mao man gina ang epekto niya na. So, pag ang lalaki gani mo gamit na iniana mga katropa, lingaw-lingaw, ginagilaha. Pag ang babae mo gamit, aduna na siya ginahambing emosyonal nga kasakit.
3: Grabe no. Nangita siya o pamaagi para mapagaan yung gibati. Self-medicate siya. So, hindi niya makita sa iyang mga kauban, pwede niya pagitaon sa bisyo.
1: Mauna ilang ano? Mauna ilang epekto. So, emotion ang ilang epekto. So, mauna ang kasagaran sa mga babae pag nakaiwanan na dahil mangitag bang-bang.
4: Atay!
3: Nga self-medicate po siya?
1: Bing-bang.
3: Basig dugay na siya yung problema na. Basig na siya dugay yung problema
1: na,
3: pa
1: na. Ano lang, na-boost lang, na-boost.
3: Na-express lang.
1: Ni Saka yung dopamine.
3: Na-dopamine lang siya.
1: Na-day-na-day.
3: Aminin nyo na.
1: Aminin nyo man o hindi, yan talaga ang nangyayari.
4: Atay.
3: Tinawag gina.
1: Ikanawa, katropa, Chris, ha?
2: Bullseye!
1: Ang telescoping effect sa mga babae, mga katropa.
3: Bisan pa o mas daghan ang mga lalaki nga sumusulay sa bisyo, ipakita sa mga pagtuon nga mas paspas maadik ang mga babae kung musulay na sila. Itawag kini nga telescoping effect. Di na mga babae, mas daling mabanti gikan sa unang higayon sa paggamit o pag-inom hangtod sa maulipo na yun sila sa hingpit.
1: Bantog ra. Pag mga babae, galing palahubog. Palahubog, musamot, galing palahubog. Diday.
4: Atay.
3: Lata, no?
1: Ang mga lalaki, mamahimong palahubog mo na kung ano na'y palahubo.
4: Atay.
1: Eh, okay, mo'na. Mo'n din ay padultion. Basta may alak, may balak. Mo'n din na di ay ang mga padultion sa lalaki. Kay mas dali di ay madala ang madani ang mga bahay.
3: Walang matutokso kung walang magpapatukso.
1: Dabin pa kung nakainom na, mga ginaagi-agi mag-inom. Mauna amping mo mga babae kung muntun mo bar.
4: Atay.
1: Amping ito.
4: Atay.
1: Kaya kay mga babae di ang mapahimuslan, no? Naga, akong anak gani, oh. Akong pagkubangkon, to, tugan yun sila sa kwarto, nangaon sila pastil sa may Pioneer. Dahil iduol sila lalaki, pangunta na sila aso padulong, alas sila sa SM po. Sakay na kayo, hatid dami kayo. Huwag na po, maglakad lang kami.
4: Atay.
1: Buwang nga kang lalaki ka, na naungan ka, na.
4: Atay.
1: Sulay yun, anak na ko na yung ipangunta ng buwang nga ka.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 8:19, ikatulong at Roma Cresa.
2: Bullseye!
1: Ako, Aday.
3: Iwa.

0: Pressure sa palibot ang kultura, kani per pressure gyud. Gikan sa pagkabata, ang kultura daghang katilingban mas mga kanabang presensya ug nagtugot sa mga lalaki magbisyo. Sama sa pag-inom, uban sa barkada,
1: okay,
0: ug mas dautan pang mga bisyo.
1: Uh-huh.
0: Isip bahin sa pagkalalaki, lagi tungod kay sulayan taliki para sa barkada.
1: Dawat sa society.
0: Oh, barkada ba? Tungod din yung sosyal nga pagdawat o pagpili sa pamaagi sa pakigigala, mas daling madala ang mga lalaki sa nagkalain-laing bisyo.
1: Aminan natin, bakit ka nagkabisyo dahil sa barkada, di ba?
0: Ah.
1: Kaya inoon ka, oy, try sa niki para lalaki ba noon?
0: So may problema ni mo, pre. Andi kay problema lagi sa akong mama ba kay sus in taon ay wala magwa naman ko ginatagad si problema pre ali tay maglingaw ta pre inom ta
1: oh,
0: pag uman inom gihagad na ka pre nangahubog naman ta pre magpa ano
1: magpa-refresh ta
0: refresh ta
2: atay
0: tuwa na nagsabu-shabu ng buang
2: atay
1: kanya di nahook na ang iyang amigo
0: nawa na ato gayan ikaw na imang hagad tungod kay nadani ka na
1: tungod kay nakay nakita nga wa ni mo nakita sa una giganahan ka.
0: Pero dili na ba ang rason na basta illegal gani og dautan ayaw ginintawog sulod.
1: Pakyas ka di apart.
0: Pakyas ka di. Wag yung kay pantuan bisag kung saan pa rin balibalis kalibutan.
3: Bullseye!
1: Magagwanta ka.
0: Ikaw pat!
3: Bullseye! Bullseye!
1: Lahi nga klase sa mga bisyo nga gidangpan.
0: Agoy.
1: Kani. Ang risgo sa pagkaulipo nagdepende usab sa klase sa bisyo. Ang mga lalaki mas daling mahulog sa mga bisyo nga nagkinahanglan o gawas nun nga paglihok sa masasugal, pag-inom o illegal nga droga. Sa laing bahin, ang mga babae mas daling maulipon sa gitawag nga behavioral addiction sa masasobra nga pagpalit, shopping, pagkaon, tungod sa stress o ang pag-abuso sa tambal nga resita. Bantura.
0: Bantogra!
1: Bantogra!
0: Sige na yung shopee-shopee, bisyo na dahil ninyo na, ha?
1: Ayun ko lang na halata yan, ha?
0: Kalataw-taw, na yung manuktok, ha, sir? parcel, sir!
1: Yamana, bayrisahan kay ilisan lang taka.
2: Atay.
0: Asa ilisan.
1: Kabalo ka sa tiknik niya.
0: Ah.
1: Wala ko'y korta nun.
2: Atay.
1: Taang kwarta sa ATM. O, dili ko withdraw ka ron. Ah, natrahan na niya. Pag!
0: Taka lang ka.
1: Today.
0: Ma'am, Genevieve, pwede naman niya, no? Pwede naman i-scan QR code.
1: Ay, baliktad na ron. Sana na yung kwarta.
2: Atay.
0: Pwede na yung QR code. Shopee ka ron. Pwede na. Gcash, pwede kayo.
2: Atay.
1: Ayok tuloy.
0: Pagkabot po kay cash? Pwede. Pwede. Ipa-scan lang din ang QR code.
3: Bullseye!
1: Patay tayo dyan.
2: Atay.
0: Ikalima, hormones of biological. Ang hormone sama sa testosterone sa lalaki o estrogen sa babae, dako kayo gikatampo kung unsaon pagdawat sa lawas sa mga makahilong substansya. Mga illegal o rilim nun. Tungod sa porma sa lawas o pisikal na kapasidad sa pagproseso sa alkohol o droga, ang mga babae mas daling maluya sa pisikal nga epekto niini sa mas mubo nga panahon itandi sa mga lalaki.
1: Malagi na, daghang kayong mo take advantage ng lalaki, labi na kung naibisyo ang babae.
0: Oh.
1: Pag maluya na, wa na. Man na iyang tuyo.
0: Kuha na sa bataan.
2: Atay.
1: Pagkaman's tuyo, nanay resulta. May-may na.
0: Bye-bye.
1: Naglaho parang bula.
0: Anak din huyo.
3: Good morning!
1: Gani, ipahula, di yun makita.
0: Agoy.
1: Asa naman si itang pula, no? Di naman makitaan ron.
0: Pusa, ginwo niya, no?
3: Pusa!
0: Ingat lang po tayo, mga katropa, sa mga babae o sa mga lalaking mapagsamantala.
1: No.
3: Bullseye!
1: Kahit ka lang ilang binuhatan, di ganda pansamantala. Pansamantagal.
0: Sige. Atong pagbalik, mga kaigalaan. Sa atong pagbalik, atong panikamutan ng mga kontak si Sir Noel Nacion. Atong pangutanong nun sa magiging SSS uplift.
1: Kung unsaon pag-avail kay grabe crisis baron, pero kato mga 20,000 pataas yung sweldo, ayaw na lang mo ugdaho. In your dreams na lang, ha?
0: In your dreams na lang yun mo.
1: Kay anagin na siya ang kinabuhi usahay nagin na pabor ngadto sa mga nagkinahanglan pa. Ikaw kay sakto naman na okay na siya.
0: Okay na na. Okay na na. At least, makaamgo kang napay mas ano sa imo. Mas naglisod sa imo.
1: Mas gibless ka. Alaram.
0: Ito, tinuod. Naka, kaya ito sa nagilisan kay morang gawa mag-internet na rin napita sa kuha. Balintas pikas. Okay, siyempre. At pagbalik ka, panikamutan na ito ng ma-interview si Sir Noel Nacion. Kinikabahin! At ito kanil yung mga katropa sa Turbo Man Enhancer.

0: Sige na kaugusab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap. Makastick to one na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago.
4: Lahi ragit pagpamilyado na. Bawal na ang magkasakit. Mahong ako. Naka-premium D3 Pirmi. Aron siguradong healthy. Proud ko nga wala na ko'y sakit. Sukad na premium D3 na ko.
3: Mas ipagusog. Mas ipebektibo. Sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
3: Vision Next. Daghan ang natumbangan.
5: Dunay miturok sa akong kalimutaw, sir. Kuti nga unod, nga amin akong mawala ato. Tingala ko, sir, kay nag-anam mo siya kadako. Unya, padulong bito sa tunga sa akong mata. Naay nakasulti nga gitiridium daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision Next Plus Capsule. Wala yun ko nagmahay, sir, nga ning tumardayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trida ni sa Cebulo, Pantukan.
3: Vision Next. Sulay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Zanton Plus Gold.
7: Ako si Gio. Nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Zanton Plus Gold. 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon na normalize na dyan ang akong blood sugar levels.
3: Zanton Plus Gold. Mabalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.
8: I kinda like you.
9: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
10: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: sa ito mga katropa, alas 8.30 na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sama sa itong kisaad mga kaigalaan o mga kaigsuna na ato makauban na si Sir Noel Nacion sa SSS. Aron lagi nga pa-explain kung unsa ba gid ning SSS uplift. Ato lang sublion para ni sa mga empleyado. Pero atong pangutanon si Sir Noel Nacion mahitungod ni ini mga katropa. O makauban na ito sa linya, Nana Chip. Nana sa linya karon si Sir Noel. Sir, mayong morning, good morning!
2: Good morning, sir. No, good morning, sir. O sa mga katropa nga naminaw karon, o sa inyo hadi sa station, mayong buntag sa inyo.
0: Una sa tanan, sir, kinibang unsa ba ang mga programa karon diha sa atuang buhatan sa SSS, sa mga bagong serbisyo, unsa ang pinakabagong programa o serbisyo karon sa SSS nga kinahanglang mahibal-an sa atong mga miyembro?
2: Oo. Sir, maugid ni ang kaning uplift, ang kaning nabilong magud sa group 3, no, na na-mention ang SSS. Mao ni ang pinaka muraog hat karon sa SSS nationwide, no. Maugid na siya ang kuan karon na muraog tanan pangutana kung apil ba daw sila sa ayuda.
0: Sir, speaking of uplift, unsa ba ning uplift sa SSS? Para yung rabagyapon ni sa kalabang sa DSWD ba na nga nagyapon sila uplift o class assistance?
2: Oo, sir, ang uplift nabilong gihapon ta, programa gihapon ni sa DSWD na gikuha lang ang record sa SSS, no? So ang DSWD, ang PSA o ang SSS, kana sila nag-collaborate para mabilang ta sa naata makahatag sila ng ayuda, and then naa sa kaning mga employed sector, low earner, ang mga naa sa employed sector, naa sa private sector, maoy hatagan, no?
0: Opo. Sir, speaking, ay, naputol chip. Sige, naputol.
3: Balikan tawag, balikan.
0: Balikan lang na to, balikan na to. Ay, naputol mga katropa. Si Sir Noel, asa ka rin siya gibutang sa ano planeta? Sinanis langob.
3: De importante gyud ni nga masabtan nato kay para makabil to mga nagkinahanglan ni kay DSWD nga programa, gigamit ang kining information ni SSS og kato makita nga 20,000 below mo to makabil.
0: So ato la ning anohon, ato la ning tawag ni man, tawag lagi ba basta mawala lagi ko. Na. Okay.
3: Ah, okay na.
0: Okay na.
3: Hello sir, may butag Sir Noel.
0: Sorry sir, naputol.
2: Oo, naputol. Naputol ganina ang call, oh, no. Oo, so this is a collaboration kaning group 3 sa uplift. Collaboration na siya, of course, sa DSWD ang nag-head o nangulo sa kaning programa. And then ang record po sa PSA and also record sa SSS. Mauna nga na-mention ang SSS tungod kay ang gipangita magud nila ang hatagan o ang beneficiary ani is mga low income earner na mga empleyado sa private sector. No, private sector lang. So na-mention ako ang empleyado lang siya. Wala apilingin ni ang mga self-employed voluntary paying members, OFW, o kaning pensionado. Wala apil. Employed ragin siya na at least na ay contribution maski isa sa 2025 or 2026. So maski isa lang diha, no? Pero dapat na-lista siya sa community-based monitoring system or CBMS sa kaning PSA base sa 2024. So maumanggi daw na ang latest nag-admitar man na sa kuhaon sa SSS, isa na siya.
0: Sir, kanibang uplift sa SSS, unsa ba ni siya? Kanun sa nga bulana ni nagsugod ang paghatag og tag, I think 2,000, tama ba sir? 2,000 a month for 6 months?
2: Yes. So, nagsugod na ngayon dapat unta for the month of July.
0: Apo.
2: And I believe doon na nakadawat sa
0: So,
2: Household na siya, dili member, household.
0: Ah, okay. So, household. Kung duha mo ka SSS nga 20,000 paubos ang inyong sweldo, pero duha na mo sa isa ka balay, so isa lang makadawat?
2: Isa lang makadawat.
0: Okay.
2: Halimbawa, isa ka panimalay, tulo ka pamilya nga adiha. So isa ra gyud ang makakuan kay tungod ang address nila di same.
0: Ay.
2: No, panimalay man.
0: Opo. So but pasabot sa magtiayon nga duha na narbaho pareho na SSS account or SSS member parehong SSS member. So isa lang gyud ang makadawat sa magtiayon.
2: Oo. Ang pilion ana sir is katong pinakadugay o pinakauna nga na membro.
0: Ah, okay.
2: So halimbawa si Mr. si Mrs. and then si Mrs. ang unang na membro sa SSS, sa iyaha iagi. Kung si Mr. naman, sa iyaha iagi.
0: Sir, paano kung ang imuhang partner 20,000 pasok siya? Pero for example ang babae 20,000 so pasok siya. Nya ang lalaki karon sir, di naman siya pwede, kinaana sa 25 ang iyang sweldo, makadawat gyapon ang babae?
2: Oh, babae, na? Kung na-appeal siya ha, katong qualification na na-appeal siya sa community-based CBMS, below 20, so makadawat gyapon siya.
0: So dili mag-matter ang income sa iyang partner?
2: Dili mag-matter, kung qualified siya, di.
0: Qualified siya?
2: Uh-huh.
0: Okay. Sir, isa sa mga problema nga na nag-arise is kanibang nana siya may SSS account, portal, nana siya. Ang problema niya karon, ang in-disbursement account na close ang iyang account, for example, RCBC, na close ang iyang account, unsay angay nila, unsay pwede nang buhaton, unsay may mahitabo ni ana, mo bounce back pa na ang kwarta pabalik o unsay may angay buhaton sa member?
2: Oo, isa po gid na sa gipangutana na mo sir kay daghan ng utana ana na no, nga naka-enroll naman ko atong kaninyang tuig dugay na pero close account na. And then ang gipangayo is di ba nag-cut off man og 2020 April 30, 2026. Di ba? Oo. What if naka-enroll ko pero close account na. So, amo nang ipangutana sa main office, ang sulti niya, i-update lang daw ang bank account.
0: Okay.
2: So, to follow na lang siguro tong na-miss or ano, i-follow na lang. Okay. Mao daw na ang sabot sa SSS o sa SWD.
0: Ah, okay. So, for example, ang ako ang account dati, RCBC gyapon, pero dili pa siya katong bago na to karon nga may SSS nga konektado sa Discartech. So pwede siya karon mo apply og may SSS nga konektado gyapon sa Discartech.
2: O pwede siya mag-open og account. Oo, pwede no. And not only that, sir, dili na lang nanatay ubang partners po, no? East West, AUB.
0: Ah, okay.
2: Nanatay. So makapili siya na no? Makapili siya nagdugangan mga datong bank partners regarding sa may SSS.
0: Ah, so ato so, lang karoon. So dili na lang RCBC karon, nanatay AUB, nanatay East West.
2: Oo. Oh, sir. Kana pala akong nabalaan.
0: So tulo na ka bangko karon ang connected.
2: Oo, tulo na ka bangko. So okay. Pwedeng i-update niya or halimbawa wala pa siya may SSS card unya in siya closed account naman to and then gusto niyang magkuha na lang may SSS

0: account, parang ma-update po ang iyang DAEM or enrollment, no? Para mapasa yun, pwede siya mo add to sa atong buhatan diri sa Labangal na ay taga AUB diha nga mutabang sa ilaha magkuhag may SSS card and then magdala lang sila 250, no? Kaya para sa bayad sa card.
1: Sa card. And so, then, automatic makuha tayo nilang card?
0: Makuha dahil na nila. Upon approval, dali raman daw, minutes lang daw, ma-approve na siya. And then, makuha dahil nila ang card. And then, enroll na po na yun ang ilahang bank account.
1: Ah, okay.
0: So, oo. So, mauna ako ang gina-offer sa mga ing-aning na nag-worry. So, kuha na lang mo may SSS account para di na na ma-close. So, oo. Ing-ana na ang gina-offer na ko. Kay, maulagin na idaghan problema sa, kay, halimbawa, 20, kaniadto pa nag-enroll o bank account tungod kay nag-loan. Unya, wala na deactivated na ba? Na close account na. So, ino siya, paano ko, sir? Kunya, kung appeal ko, hindi na ko ka-appeal kay close account. So, ang sabot daw sa SSS and DSWD, i-update lang daw ang account tungod kay beneficiary man siya. Dapat siya makadawat. So, i-update nila ang account and then, dito kung saan na sa DSWD, i-follow na lang siguro itong 2,000, no?
1: Sir, katong mga enrolled nga naka-UMIG, kay wala pa man, dili pa man good tanan nakadawat, no? Pero na yung mga qualified pa. Pero kung UMIG ba ang ilang naka-enrolled daan sa disbursement, okay na to? As long as wala pa nag-close account.
0: Oo, namagot tayo pa mga pipila kapaagi para ma-enroll na itong bank account. Ito yung itong manual na bank account yun yung mga enroll. And also kaning may SSS.
1: Apo. No?
0: So, oo. So, whichever ang convenience sa ilaha, kaya limbawa, hindi ko gusto ng mga bangko na partner ninyo, gusto ko, dirigid ko.
1: Okay. So, pwede siya ihapon another account, pero hindi siya mabilong dito sa katong my SSS ID nga naka-link ang account or naka-partner mo sa Union Bank, S-West, RCBC.
0: Pwede siya makapili. Pero the moment mangod, medyo kon ba. Kay the moment nga magkuha siya og may SSS account, kato na nga bank account ang pilion. Automatic na.
1: Ah, okay. So matanggal ra gyapon to yang dating ginroll.
0: Oo, pero dili nga na ka-abrupt, sir, tungod kay halimbawa si member karon nagadawat og halimbawa lang, nagadawat og pension. No, nagadawat og pension unya nagkuha siya ng may SSS card. Siyempre, natawang siya enroll ng bank account. Hinahinay na nga mobalhin. No? Dili na ingon na automatic makat-off. Kay basi unya, sir, o dunay mga pension na ma-floating bitaw.
1: Sir, okay. So, ato lang karon, sir. Kaning uplift program, isa sa mga pangutanan ako, current di nga employed. Para sa mga current nga employed.
0: Pwedeng dili, sir. Kaya halimbawa, 2025, ni undang og trabaho pagka butang nato first quarter pero naduna siya contribution isa kabuok adtong 2025.
1: So, appeal siya.
0: Ma-appeal siya.
1: So for example January 2025 tama lang yung employment then wala na siya unemployed na siya pagka February. So ma-appeal gihapon siya.
0: Oo, basta sir, ang hunaw-naon nang gid sa member na belong siya dito sa CBMS sa PSA.
1: Kay
0: maupod toy si DSWD na programa nanginanglan siya og kaning kinsay qualified si PSA yang gi approach. So si PSA naman ang mahatag niya is CBMS na ano 2024.
1: Okay.
0: No, and then diha magbase ang SS record naman tungod kay dito po makita kung employed ba siya.
2: Sige,
1: Sir Ruel, pasensya na, medyo naputol, murag limited man siguro niyong pagtawag.
2: Sir Ruel,
1: sige, Sir Ruel, parayon ta.
0: Balik ko na ko, no? si DSWD na programa. Need niya og mga data gikan sa PSA. E mahatag ni PSA is CDMS lang na 2024. And then, CSSS naman, ang record naman niya is dito makita kung employed member ba, below 20,000 ba, o not more than 20,000 ang sweldo, and then na ay bank account na enrolled kaya para ma-deposit ang kaning iyahang ayuda. So, maunang tulo ang nag-kuan, sir. So, si maugani akong pangutana, budget ba ni SSS? So, ang tubag is dili record lang sa SSS ang gigamit.
1: And then, so kompleto naman doon. Budget na sa DSWD.
0: Budget na sa DSWD. And then, convenient naman doon para sa DSWD na mag-release o ayuda tungod kay di na sila magmanumano. Naanay bank account.
1: Tama.
0: Na enrolled. No, automatic na nga di na maingon na magpila sila diri, ipanawagan, dili na. So automatic na nga
1: so mas deposit. Mas dali ra pud sa ilaha kay dili man manual. So mas dali lang pud sa ilaha nga sakto gyud ang matagaan, dili na matagaan tong nag-sweldo nag 22 kapin or sobra 20.
0: Oo, halimbawa 20,500 o 21,000 ang sweldo, automatic na to nga dili.
1: So mas dali para sa DSW. Maro po ng DSW din, no? Maro, wala na sila naglisod.
3: Ako, no,
1: pero sir, ato lang karuhon. Dili appeal ang mga pensioner. Ano, no? Mga pensioner, napon sa ilaha?
0: Human na ilaha, sir. Nag-increase na sila atong June.
1: Ah,
0: ilang
1: okay.
0: Pension.
1: So nana sila increase?
0: Oo, nag-increase na sila. Ngayon, imbis nga September unta, gisibog na, gipasayo na siya og
3: mga pila increase, sir?
0: 10% gihapon para sa retiree o disability pensioners.
1: Okay, okay.
0: 5% gihapon sa mga kaning surviving spouse.
1: Ah, okay. Sir, what if it doesn't matter kung na ako'y insisting salary loan or wala pa na ako nabayaran ng SSS loan? It doesn't matter, sir. Makadawat gihapon sa uplift?
0: Yes, sir. Dili tanaw ang katurgin niya record ng gitanaw, sir.
1: Okay.
0: Oo. Nag-gitandi o gi-match ang PSA o ang SSS, mga pangalan. And then, gi-sort out na sa SSS ang isabak siya ka-household. Or employed ba? Gasweldo ba? O 20,000 below? And also, na bank account.
1: So, wala ginatanaw kung naakay loan is restructuring, naakay condonation.
0: Oo. Okay. Dili. Wala na gitanaw, sir.
3: Sir Noel. Uh-huh. Dugan ako pangutana kay kani, dugay na maging struggle niya nga ang iyahang karaan nga account murag wala pa niya nabalhin sa iyahang kanang ato ang may SSS unsay buhaton niya kay murag ang number niya nga na butang is katong karaan pa niya murag dili na niya makita pa murag wala siya naka kuha sa karon sa bago nga digital.
1: Actually sir, gisulti na niya nga sa lain pero sa iyahang gina actually mao na yung problema karon. Dili na update ang
3: komo.
1: Dili ba update ang iyahang number? Di na siya ma-update yung number. Asa siya mo ato?
0: Gibisto. Gibisto
1: mo ba nino,
0: sir?
1: Ano mo na, sir?
0: Sir, no? Dali rin na siya, sir. Mag-fill out ng taog form na E4. Magdala lang tag-ID. And, ipa-update lang nato ato ang cellphone number.
1: Record.
0: Dali rin na siya, oo.
1: Para ma-abrihan ni mo, mahatag ng kag-OTP.
3: Ayun.
0: Oo, kaya.
3: Kaya, matunod ko niya sa buhang kwan siya sa iyong opisina, sir. Sulti lang yung ako.
0: mo message lang sa before mo adto kay ako. Okay. Sa iyon ko doulan, sir. Lisod yes. Ko pangitaon.
3: Dili ka itong parang politiko itong gisultihan, sir.
1: Ay, nako. Sir, sige, kung ano man taan yung uplift, klaro naman gini. Para lang niya sa mga employed nga 20,000 paubos and based sa CBMS and this is the budget of DSWD. So, klaro na kayo na.
0: Yes, sir.
1: Klaro
0: yes,
1: na kayo na. Sir, dirita ka lang, sir. Pila kaadlaw bago maaprobahan, sir, na ipahabol na eh. Pila daw kaadlaw bago maaprobahan ang katong ginasulti, for example, mo apply of my SSS. Maaprove tayo, sir, na kung di ako mismo adto sa ano? Sa opisina?
0: Oo, sir. Maadto ka dito. Naitaga EUB dito. Na mo tabang.
1: Okay.
0: And hulaton lang pag ang email ata na or ang text nga approve na. Ayun na, makuha na nila ilang card.
1: Okay. Oh, then kung ma-okay na, activated na, pila ka at ba kung mabalik? Mabalik tong, for example, wala na sulod. Hindi naman gito masulod sa SSS kay wala na lagi ang account, na-close na.
0: Mm-hmm.
1: Kung naan may bagong account, automatic musulod na tong ayuda.
0: Dili pa sa siguro, no, kay hatag pa na sa SSS na po ang record na okay. Murag mag ano pa sila, murag mag ano pa ang SSS o DSWD na moingon. Halimbawa ako, uy, close account naman eh, tagay ko bago.
1: Mm.
0: Ihatag na sa SSS karon and then i-deposit. Dili na ang naingon na diha-diha na yun.
1: Okay.
0: So to follow, so, to follow.
1: Kay, i-update pa dapat ang record?
3: Die process.
0: Mm-mm.
1: Okay,
0: mm-mm.
1: Sige. Alright, so dito sir, sa lain na po, kani, tagaanta kang tsansa. Unsa pa ilaing mga programa karon sa SSS, labing padre sa SSS Region 12, nga ginapahigayon karon sa atong buhatan?
0: Oo, sir. Medyo konta sir, no? Magpaduulta sa mga komunidad. No,
1: ah, okay.
0: Doon na tayo kaning gitawag na palingkaban na literally palingkig yun ang aduan na to.
1: No? Okay.
0: Palingkig yun ang aduan. Mura o si SSS, kato ilahang e-wheels program, ang amuang e-wheels program, buad to me. Dili ni sa establishment, dili ni sa barangay hall, dili ni sa ingana, kundi dito gin ni sa palingki.
1: So palingki karaban? No?
0: Oo, palingki karaban. Ang atinan ako sa katong sa Malandag na palingki yun. Dito din is palingki, no. Tungod kay ang palingki dool siya sa barangay hall, murag tabok lang. Dito na lang may gibutan sa barangay hall, pero palingki, no. Ang mahimo ata, kani, dili pa ko sure sir ha, mahimo ata nga monthly is ang ato ang bagsakan. Kaning diri sa alunan.
1: Ah, okay.
0: Mahimo na siya, mahimo na siyang once a month. And then ang kaning palingki karaban na team nato mo libot ni Sarangani and General Santos.
1: Ayun.
0: No. Oo, mostly ani Sarangani na mga palingki.
1: Okay, no? Okay.
0: Tanan na nga branches sir na i-programa nga palingki karaban and literal na sa palingki gid ni mga tuog magserbisyo.
1: Mm.
0: Okay, para isahan na lang sir ba, mamalingki, mahapitan ng SSS, uy, matransak ko kay na ipangutana, na i-update, so na
3: bitaw, bitaw, mas dali bitaw sir.
0: Makita namin.
1: Salamat sir. Another program, napakay ka dungag sir, kay taganda ka dyan sir.
0: Na ay isa sir, pero ako pang studyuhan.
1: Okay.
0: kaning Lone Light, nga nag-partner si SSS and also ang pipila ka bangko. Pero ako'y detalye sir ha.
1: Oo, marag na nakabasa ko na sir, na pwede ka maka-loan 2,000 kutob 20 ata, I think.
0: 1,000 ko itong 20,000 at di pag ikuha ito sir, ako okay, pa-studyuhan. Okay, the moment na naanin mo, message lang ko aning, text lang ko aning na number.
1: Okay.
0: Pwede kayo, mabisita ko dito sa imuhang programa
1: sir,
0: para ma-explain na
1: ito. Mas mayo sir, mas mayo. Sa akong number sir, receive to akong number, itong nanawag sa imuha gapon, pinakagwapo dito sa XFM.
0: Oo sir. Why mo supat ka na sir, why mo supat?
1: Sir, napa ko isang kapahabol! Kani, dili na po ni sa katong mga 20,000 paubos. Katuning na ay laing, sa katong membership ang tawag, sir?
0: Pension booster.
1: Pension booster. Yes. Kani, para sa mga pension booster, sir, katong atong akong ipangutana sa imuha na anak ay guidelines regarding sa solar loan.
0: Wala pa, sir, no?
1: Okay.
0: Sige lang, sir. Kaya the moment na duna na, mo makita mo na ninyo kung friend ka sa FB, maka-post man ko na, mag-share man ko. And puhon-puhon sir, doon na yung official sir ha, official na FB page or FB group ang SSS regional.
1: Oy, wow. Wow,
0: mga regional. So basi o pwedeng ito para any update sir, pwedeng makita nyo and then interview na dahil yun.
1: Sige. Okay. Salamat kayo sir, Noel Nacion, ang ito ang Regional Communications Officer. Naputol? O wala ka pa ng kit, tawagin lang chief, in fairness chief, kay sayang kayo.
4: Bullseye!
3: Panagsarap ang kaya nga ma-interview na ito.
1: Panagsarap kayo kay Mauna yung resulti.
3: No, dali lang kayo siya
1: matawagan. Pero lisod yung kaya na siya pangitaon.
5: Okay.
3: Tawagan sa gitaan.
1: Pangayon lang pa sa inyo, Chip. Kaya naputo, Chip. Eh, na, okay naman ito, Chip. Para kayo mag-commercial na lang ta. Tawagan na lang ako niya. Kay medyo, medyo naputol. But anyway, so klaro ha. Para di sa mga na-record sa CBMS.
3: Uh-huh.
1: DSWD kini nga budget, 20,000 paubos ang qualified sa SSS uplift.
3: Oh, in 6 months sa dawaton 2,000 pesos matagbulan.
1: So 12,000 in total.
3: Ayun.
1: 12,000 in total. So kung na-deactivate ang inyong bank account, mas maayo nga muadto na lang mo dito sa SSS Labangal para mas dali ang inyong pagproseso kay tabangan kamo sa unsa kay tuig
3: isog
1: Union Bank.
3: Oh, taga-bangko.
1: UB, UB. UB
3: ba to? UB,
1: UB.
4: Bullseye!
1: UB?
4: Bullseye!
1: Sinsya na, wala na ako nadunggan ng A. Sige, sige, sige. Alas 8.55 ang atong oras, ata. Sa magbalik pa kita. Relax na mo diya, kay at least klaro na ang ato ang iskutanan may tungod sa SSS uplift mga katropa.
3: Yun!
1: Yun o! Oras, alas 8.55! Magbalik pa kita, kinigabayan atong karina.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: XFM.
2: Katol na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyong magkaan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
1: XFM.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba? Dili, sir. Oy, kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
10: Santo Blas Gold. Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Blas Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Blas Gold, kinaayo ko.
0: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
12: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, pot. Exciting.
13: XFM.
12: Exciting.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.

0: naman kag na mga asterisk na mga backslash. Okay. Yan ha. 9:03 ang itong oras mga kagilaan na mga nakadawat na, nanay notification.
1: Congratulations.
0: Congratulations, monthly na mga magdawat, anak.
1: In 6 months, no, grabe, hayo.
0: At a total of 12,000 and that's the budget of DSWD. Giagi lang sa SSS.
1: Hindi na kwarta sa SSS.
0: Para di na maglisod ang DSWD. Karo po ang DSWD, no?
1: Di, nakatuon lang sila sa kamaro sa taho.
0: Tama ba?
1: Munang giagi nila sa katong tinuod nga data.
0: Hindi, mas convenient po para sa mga mudawat.
1: Correct.
0: Para di na
1: magpila-pila. Di na magpila-pila. Di na maghasol-hasol. Dusmil imong dawato. Unya, imong pila, murag pang gismil.
0: Ating taasa.
1: Anyway, nindot kayo nga karang sa katawhan gin mo adto.
0: Ani ha, importante kayo mga katropa nga updated inyong mga records. Kay pagkabot sa mga inaning higayon, di ta magka problema. Kay moabot pag gidang time sa ato magun thinking, okay ra na. Isesesra man na. Wala problema. Di karon. Wa ninyo giampingan, wa ninyo gi ano kay lagi na kay di ko mag-loan dia. Oy, kay di ba, actually no, mas maayo og mulong mo sa SSS kay mas gamay siya porsyento kaysa sa bangko.
1: Mao gani man.
0: Di ba?
1: Pro people mo gining kuan.
0: Grab din yung opportunity nga kumbaga di magid malikayan nga natay mga panginahanglan. So pwede ninyo gamiton na siya.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, pero kung di mo kinahanglan, okay na, pero i-update mong record.
1: Labi na og kanang
0: sa panahon ngayon ani, o wala na update mong record, di magkabuang ta.
1: Updating na kay mabot ang panahon nga kinahanglan gina nimo part.
0: Ya, yeah, karon ato lang i-advise sa ato mga katropa, digital na ta karon.
1: Di na mo ga panahon pa
0: whether, whether you like it or not. Tanan ginaagi na nilag digital.
1: So, gusto ko mobile atong ID nila katong bago kay akong ID kato pang first job na ko sa Jollibee pa. Kulot pa kong book.
0: Taka sa ID.
1: Payatot pa kay kong naong.
0: Ato kong ID man.
1: Kano sa pila may edad naman na. Mo na yung bago. Grabe. Mo na yung nindot.
0: Mo na yung tinuod yung Pilipino.
1: RCBC na. Eh? Patining.
0: Actually, valid ID na siya.
1: Ang
0: likod niya, di lang itatak ang bangko. Pero okay. Ang katubangan, SSS gina siya. Di ba?
1: Kani. Diba? Ganahan ko siyang bungot, di ba? Bungot na malabong.
0: Ano pa ni? Last year, mga tanong, nangikuha. November last year.
1: Pero, unsa yung requirement ng pagkuha na? Unsa yung requirement mo?
0: Requirements na naman sa online.
1: Okay.
0: Sige lang. Online.
1: Dugan na yung kula ka kung sa kong account na.
0: Di ba? Nahanta po, pag renew ka LTO, nagasulti na po kung daan sa inyo, ha? Pwede na online. Ayun mo, kagi pixel, bayad pa mo.
1: Kana, mo na yung mga pamaagi nga makakuan ta ba? Maka hands-on ta sa ato mga requirements. Kay, ining pangunta-on ta, makatubag rin ta. Nga, dili na ta maglisod pa kay kita naman mismo ni Liho.
0: Kung saan man tong mga dili daw tech sabi, ato mong SSS. It's time for you to
1: magpatulo
0: visit SSS. Kung dili kay ta kay balo sa teknolohiya, ato mong SSS. Pero, siyempre, ginagalan pa rin mo tuon. Patabang mo sa mga anak. Kaya, I'm sure na yung mga anak. Kay balo na na. Kay, karong panahon na, digital na talan. Kulang na lang gani, mong guyab, mamahimong digital.
1: Ayoy! Ako, kung na ako'y gustong buhaton ka ito pang Ruel, nga himuon akong maka-automated ang digitalization, baka na muhilot kay misis, kay hago kay ng gabi.
0: Palit kang ka ng ano eh. Nanay, machine pang hilot. Oh, yun, sanay ka. O, na kay kwarta, palit kang bangko.
1: Muna akong unahon. Palit ko, ana.
0: Pagkabahala, ana. Sa 60 or 80 mil?
1: Pero worth it. Manako na dyan kay kwarta.
0: Worth it. Sa 60 or 80 mil, dili na worth it, ay. Mahala ka niya.
1: Para sa mga naginabati.
0: Dito na lang ka sa pungko-pungko, 100 lang.
1: Gwapo man to kay Naras Balay.
0: Ha?
1: Gwapo to kay Naras Balay.
0: Nagma-milyonaryo na ka.
1: Ay, God, look. Dili ito, ikaw mag-ul. Milyonaryo, problema may noon. Ano, ay na lang.
0: Dito tao, kidding aside, sa karong panahon, halos tanawan ninyo, ang government nato nag-upgrade na into digital.
1: Dili ka pwede mabilin, Pat.
0: Di na ta pwede mabilin. Ang e-gov.ph, importante kayo mga kagilaan.
1: Labi na kung gawas kag nasod.
0: Kailangan dito ang e-travel.
1: Oh.
0: Di ba?
1: Oh.
0: So dito ka

0: it up. Ang pag-process din mo sa NBI clearance kay Balo Babonga, pwede na po online?
1: Yun.
0: Di ba? Basta din lang ka masango. Ang problema lang din mo kung adunay kay kapangalan, kay mo paabot yung kagyod.
1: I-process mo na siya.
0: Diba?
1: It takes days. So.
0: Ang pag-process din mo, Kabalo Babonga na i-PhilHealth yakap.
1: Oh, katong sa tambal na. Mga resita ni mo.
0: Na, di lang sa tambal, pati sa laboratorio.
1: Oh, mag-check up ka.
0: Na po na makita ni mo sa e-gov.
1: Na.
0: Na na natanang diya. e-gov.ph. So, makita na ni mo natanang diya. I-update na lang yun ang tanan-tanan. Ang mga pinaka-importante, akong advice sa iyo. For example, ang LTO, isulti na ako sa inyo ha. Ako, nagpa-renew ko sa akong lisensya, pinaagi sa online. Nag-add na lang ko dito sa Robinsons, nanguha na lang kayong tawang kong ID.
2: Bullseye!
1: Bullseye! Gikuha na lang, ang plastic na lang ikuha ni mo.
0: Ano na?
1: Ang kagahi kayo.
0: Ano na, pinaka-nindot niya mga
1: dili ka kwartang mga pixel.
0: Sa kwartang pixel sa kuha.
1: Mingon ang picture, si Katropang Ruela, ayan na lang mong katik-atik niya.
0: Kabalo po ba mo nga pati ang rehistro sa iyong sakyanan? Pwede na po gihapon diya.
1: Na!
0: Na makuha mong avail mong sakyanan ka ng mga katropa, labing papag brand new, ginapangayuan na mo sa mga distribution or distributor o kanibang LTO portal. Nga naman, naana dito nakabutang sa iyong LTO portal ang inyuhang kanabang
1: data.
0: CR, Certificate of Registration. Nana dito. For example, hindi na ako ipakita kay Kapoy kayo. Kapoy si Pildot. Sa baba, sa baba, pwede natin mapustan online for the government. Tara naman ko na ka-online. Ultimo ganit karon, halos mga tindahan, di ba makapansin mo na ni mga GCash?
1: Na GCash
0: na sila. Nanay Pimaya.
1: Oh.
0: Ang uban ganit mga katropa, masiging gabay lang ang tindahan, na ganit itong swipe.
1: Tinood yung hanggang na cashless society, no?
0: Oh, cashless, mas maayo, manggod kay... Wala na, hindi na makakwartang hudaper.
1: Wala na yung papel nga kung ano. Pero nana po yung mga scammer sa online.
2: Bullseye!
0: Ang ato lang advice ka rin nyo, amping yun mo sa mga scammer.
1: Kana, ayaw mo
0: una sa tanan, una sa tanan, double security yun dapat ang naasan yung mga digital application. Sa mga double security, gawas kung mo transfer kang fund, mo unsa ka,
1: mo-notify.
0: Make sure nga i-ano gini mo ang ginatawag nga one-time password.
1: Oh.
0: Or, high-tech yung mong cellphone nga, na fingerprint, pwede ra. Ang problema na po kung i-ana mo ang peg, amping yung ka nga di mawala yung cellphone.
1: Ana lang.
0: Di ba? Pwede po nga kada transfer ni mong fund, kada transfer ni mong fund, di mo gamitin ni mong card, scan ka QR code, mag-OTP yung ka. Ang sabi ng OTP, one-time password. O kana siya, ayaw ginyo na ihatag ang inyong one-time password.
1: Ayaw isave si mong cellphone, ha?
0: Ya, isa pa, importante ko, mag-change card number, ayaw dayon-dayon. Ha? Importante ka rin mag-maintain yung kagimuhang kaugalingong number. Kung mawala man na, pwede ba ka mangantong ka na bang...
1: Lain nga network.
0: No. ISP. Pwede ka, for example, smart ka. Pwede ka mangantong smart, mag-ano kag SIM, nga the same gapon number, i-declare mo ito nga nawala ito, kuha ka Affidavit Plus, add to ka sa smart, for example, ihatag pagbalik sa imuha itong imuang numero. Wala na rin siya. Kay imuha mo, mabalaan man na nila, kay recorded ba na, kay nga naman, di ba, pagpalit ninyo yung SIM, ginarestro na sa inyuhang pangalan. Mauna na ginagamit karon sa mga network. So, kung mawala na imong cellphone, na-apin imong SIM pack, pwede nimong ma-recover ang imuhang number.
1: Okay.
0: Yeah, gawas kung postpaid kay mas dali lang kayo. Affidavit Plus ng Yapon, adto na ka dito. So tagaan ka another SIM, i-activate. So magbalik na sa imo ang dating number. Yeah, so yun na na kadali ang tanan karon mga kagilaan. So you have to learn, you have to research tang yun. Importante lang yun kayo nga ano na yun ta? Kumbaga manginlabot, kumbaga.
1: Makialam.
0: Ano ba? Kaya
1: para... Ayaw i-ignore. Kung di kabalo mo, ignore mo ko na yun. Kaya kapuyan ta, hasulan ta.
0: Ayaw tong peg nga. Di man ko text sabi. Uy, alam na. Pwede ba na dito ang tungo pisina? Ya, oroy. Pinaka-uras ka mga tungo pisina.
1: Oo. Oh, dako ng trouble na...
0: Dako kayong kawalan sa imuha. For example. Diba?
1: Paraan niyo. Nanay gihatag nga grasya. Niya, wala man ka nakaristo. Di ba ka na 2,000? Dako na kayo na, uy. Unong kabulan ka nga mag-enjoy sa 2,000. Wala na mag-yaguan. Ihatag sa disability sa imuha.
0: Gani, correct.
2: Bullseye.
1: Kana magbunga ang tanan nimong kanang maningkamot ka, i-upgrade imong kaugalingon para ang tabang dali nga maabot sa imo ha. Kay dili man na pwede nga himuon sa naka naandan nimong proseso tapos naanay bag-ong pamaagi, dili pa jud ka nag-update. Ikaw ang naay problema, dili na ang atong gobyerno.
0: Ahong ginapaabot yun, kato naging salary, ay salary sundar.
1: Kato sundar.
2: Bullseye!
0: Saan taman kay wa pa man daw?
1: Sige lang kay Maloy ang Ginoo. Ihatag yun to sa tuwa katrupang ruin.
0: Okay, bahala. Ano, sige, magpasakag, singil sa kurinti niya. Inyuhan na na.
1: Ang requirement ato, di ba, isa katong balay man. So man. Ay, sa kuwan to, pag-ibig na ito.
0: Pag-ibig man to, pag-ibig. Ay, ang GSIS, magod na, na.
1: Oy, pag-ibig, huwag naminaw.
0: Sana naman, meron din kayong pag-ibig kasi wala kaming sariling bahay.
1: No.
0: Hindi sa, kumbaga, meron man.
1: Basta makita lang ang proof nga permanente may nag-address diha.
0: Ano, ano, ano, ano, ano, ano,
1: ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano

0: di Marbis.
1: Oh, Arbiso na to ng bulan. Ay, karabulan.
0: Adlaw.
1: Karagadlaw.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Basig sunod na, naisular ka kalo ba?
1: Kalo.
0: Oh,
1: so, i-charge si mo, yung utok.
0: Dili, isa. Yung cellphone. Ay, mo power bank niya. Pwede mo na i-charge ang utok at minus si Gayo. Kulang sa voltage ko rin din.
1: Mag-sonar rin, kaya i-charge sa mga utok. O yung tana, pasabot ni Sir Noel na siya ng SSS Uplift, ha? O cash assistance. Actually, kaya siya at Tolo Sublion, dili na siya budget sa SSS, kundi ni budget na siya sa DSWD. Giagi lang sa DSWD sa SSS. Pinagi sa CBMS. Karon si SSS na ito mag-check sa ilang system. Kung 20,000 paubos ba yung sweldo, matagaan ka. Dariman ko, nang ibuot sa DSWD, dili ko kalusot. Kaya diyan man ko, kung manual, pwede rin bago ng mamakak.
0: Mao lagi.
1: Pwede na magkong ka makuha ng certificate of employment ni Budia or pwede na ka makantong barangay nga
0: ipadeklara.
1: Nga indigent ka.
0: Oh.
1: Pwede na ka makakuha hinabang.
0: Tinood na.
1: Di ba? Been there, done that.
0: Anyways, thank you. Ano?
1: Nakakano ko kayo na?
0: Nakakaila.
1: Kuha hinabang, oy, agi palit ang sapatos.
2: Atay.
0: Kabalon ako, wasa mo yung kagkaila.
1: Oo, kagkaila. Tingaw ka nero kayo, palungan na kami.
0: Iyon ang galit ko, basta kailan nyo mo, kailan nyo mo. Ah, naroon na. Ay, katawa na. Katropang Ray, don't you? Apil mo katawa. Karelate mo siya.
1: At least, di ba?
0: Oo, lagi.
1: Kaysa naman, ibutang na nila sila mga malita.
0: Mao, dili pwede madugang na sila ng mga kayamanan.
1: Pero nagi, katong tabang, pag-abot, gibaya ng kurinte.
0: Oo, naapoy tabang nga pag-abot, nakasustener. Nakapamalit o bugas.
1: Oo.
0: Nakapamalit o grisuri gamay.
2: Bullseye.
0: Salamat, salamat. Diba,
1: salamat sa ayuda.
0: Salamat, Pilipinas.
2: Bullseye.
1: Salamat sa atong kaugalingong tax. Maghihura, magigisar ato sa atong kaugalingong mantika.
0: Uy, muna, ginapaabot sa mga naglisod. Kanang kinahang lang yun lang ayuda. Pero dili siya pang long term.
1: Sana naman ako ang ginaampo ng yun ang PhilHealth ba? Usabon nila na ng package-package. Di ba na ito ginaampo mo hospital, ha? Pero for example ba, kitang kabayad, dagko kita, for example, sa kuha, dagko kay kirta sa kuha sa PhilHealth. Di ba na ako mapuslan kaya ako, giampo gina ako, kaya di ko kumusunod ng ospital.
0: Mauman.
1: Kaya pagdaka na sa ospital, but pasabot, tambalanan, magkukagod.
0: As much as possible nga pwede nga di ka musunod ng
1: ospital. Mukadar ako ng ospital kung kana bang yearly check-up siguro.
0: Oh,
1: kana. Pero ka naman ito kag ospital para tambalan kasi bako pala yun. Ayun, ang taon.
0: Mao.
2: Bullseye!
0: Muna, nagdamot kita ng Santon Plus Gold para di makasunod ng ospital.
1: Ayun, ang pagkanoon din ang katropang Royal, kaya mo gibayad, nakatabang na ka na ito sa mga way ikabayad. Okay. Okay.
0: Wala may problema diha. Ang among istorya diri nga muar man.
1: Pa problema man ang good. Okay. Ginakuha man gud ninyo budget sa PhilHealth.
0: Wala pagiuli to pinato ka million.
1: Dako pa pud to.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Nga nabalaan na to nga gisulti giuli unya asa may giuli.
1: Gagi sa budget to eh. Di gapon tumawo ang kwartaha.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Ini ka home master mao. Diha na magawas.
1: Ubay ubay pa tawto pangutanon na sa kay Sir Noel, pero kabado ta busy man pag ito.
0: Lagi. Di nito hawid yung oras.
1: Di nito hawid yung oras. Napay mga unemployment benefit dapat to itong pangutanon.
0: Oh.
1: Sa akong pag-claim sa SSS, unemployment benefit. Within 1 year, magunang unemployment benefit. Pero gikinang na siya ano sa ibuang
0: previous employer. Notify ang...
1: Notify man dito.
0: Oo oh, nga, siya na. Di wala.
1: Di ka-empleyado.
0: Oo.
1: Oh. To ako ang magunong tawa man to itagad sa HR.
2: Atay.
0: Sahay no, naapon ni pagka-demonyo ng isar ba?
1: Good morning, Ma'am Karen. Nag-expire na lang yun ang 1 year.
0: Mabuhay o ila po rin sa mo. Sabi na naman ito yung kwarta.
1: Okay na.
0: Okay.
1: 9:19 ang atong oras mga katropa. Mabalik pa kita. Sa itong pagbalik ka, napatay isgutanan din mga kaigsunan.
0: Oo, oh, karang hindot daw, karang isa ka topic niya.
1: Ang sa mga topic niya itong isgutan.
0: Kanibang band-aid solution. Petrodio
1: na po, hatag na po siya.
0: Oo, siyempre. Pili lang ka sa itong number 2.
1: Ano man eh, number, uman naman ang number 2.
0: Number 2.
1: Sige, paksilikat. Uman man ito yung paksilikag isgut.
0: Di gusto na ako mas lalom ang atong pag...
1: Mas lalom?
0: Oo.
1: Mag-dive ka sa tubig.
0: Kinahal na binag-tubig biya.
1: Ah, gari. Yan na lang tubig. Sige lang. Ito na yung isgutan, pero wala pa man eh.
0: Wala pa. Layo pa sa tinoon. Jamming pa na eh.
1: In your dreams pa na eh. Jamming rin eh.
0: Sige lang, ma-educate lang ta. Okay na siya. Bahala, ginagmay na.
1: Wala, di ko gusto.

0: yung sagutan na.
1: Okay.
0: Ano na siya? Jamming lang na sa Pangulo.
2: Okay.
1: Pag-jamming.
0: Plus points lang ang Pangulo niya ng plus points pero way agi. Sabi ka kalaban, gano'n mo, di ba lang ako kalaban ng presidente? Nagasulti lang ako kamaturan.
3: Nga. Yeah.
0: Basta ganing istorya kag suna, sigurado ang anana, kay magpaabot na po ng katawahan.
3: Oh, paratong ko, racket.
0: Asa ka ba? Racket, apay racket, gihisgutan, tinpit raman day katas. E bakit siya ko hindi ba dismaya ni anana niya? Paluparon ni mo, di man day kaabot ang kawalangan. Diyos minyo.
3: May pag... Basig fireworks.
0: Yeah, mo na, gabinapin ni mo sa imong suna, ga-expect ang Filipino people nga ang suna ni mo. Nindot kay diri ka makabawi. Hisgot makakagracket ka pagpalupad ng Pilipinas sunod tuig. Ang ipalupad man dahil di ka gawas o kawanangan. Wata maulaw, anak.
3: Ulaw man, pero wala lang ako gibati.
0: Sama. Kapag bagaay lagi mo, ipikto lagi ba? Basta sige lagi ka bangag ng utok ba?
2: Atay.
0: Di na magkandimao. Still lang. Kaulaw. Wabag ka ng... Sabi, Derek, into-into, mininyo, sabi, huwag may mga buot, sabi, karoon rin may ipanganak. Binuwa.
3: Correct.
0: Di man ganun yung matagaan o ayuda. Ay, di man ganun yung matagaan o pagtagad ka rin oil derelegation lo. O ni nagpabog at sa mua. Tanawa, pinay litros gasolina o sinta. May mga ka, kinakaibang sintaan, tagalakaw ni mo. Aeroplano pa, private pa.
2: Atay.
0: Maiman mo kay tag 300,000 ikaw. Bisa presidente 600 na nata ang bulan ani.
3: Pero wala man sila gawon na diay.
0: Di ba?
3: Behind that napay mas dako.
0: Kamo mga senador, maiman mo kay tag 300,000, kamo mga congressman 300,000 yung kinadawat. Napaboy budget kada tuig. Di ba?
3: Naay imo i.
0: Nya unsa may kinabuhat ninyo? Gapungko mo diha. Wa mo'y mabuhat ka balaod yung makatabang sa mga Pilipino? Sa mga kabos? Simple lang ang hangyo. Pababaan yung presyo sa gasolina, okay na kayo tadi ha?
3: Bisag ka na lang, prime commodity na.
0: Hindi na mo, hatag na takayuda sa mga PUB. Sabi na, pansamantala man, hindi pansamantagal.
3: Dugay naman kayo na dapat eh. Mamunang bisag musulti pa sila na yung mga subsidy diha nga tag 20 pesos fuel subsidy, wala lang nga po na.
0: Saan tao niya? Sarad sa araw tag paksinig ka, sarad sa araw tag rocket launching, kabuang.
2: Atay.
0: Sa pagtanaw ni mo sa mga elementary, kinder nga way mga buot.
2: Ayoy!
0: Tama ba na? Klase nga. Pagpangalakad na itong administration, binuang. Sakit sa buot ba? Nga naman, apektado na mi. Diba? Di lang kami. Kung kami man gani, gibati, tanong sao na lang itong mga way trabaho.
3: Oh, katong pigado yung kayo. Katong one day one eat, say one day no eat pag na sila.
0: Hey man, kabaga kayo na yung mga naong, mo kadaog niya, umagapon mo yung mga pulos, mga buhangan mo, mabalik kita, mahibla na rin kalaki. Be right back with more. Abang kapo niyo, katropang Ruel Dumantay.
3: Ang katropang Chris Legaspi.
0: Kilingabangin na itong kanino sa Santon Plus Gold.

0: XFM.
1: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: XFM.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Ako si Don, saka maestra,
7: magka-ulcer po.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto.

0: Oras mga katropa, alas 9.31 na.
1: Bullseye!
0: Siyempre, kaling oras ang hatog kaninyo sa santo na Vitamin C, the alkaline Vitamin C!
1: Bullseye!
2: Ang kalimot mga katropa, atong siguruhon ang atong immune system kay dili man makakreate o gakahuling ng vitamin C ang lawas. So, kinahang na-take yun na ito na para maka-absorb siya o daghan pa ng mga vitamin C. Kung saan pa na magkaon niya o magkaon ng nutritious, kung wala kay vitamin C, dili na ma-absorb basta-basta sa lawas.
0: Yan!
2: Muna siguro ang mag-santon vitamin C para ang imong lawas karunay himsog o ma-boost ang imong immune system sa matag-adlaw.
0: You know, of course, mga kaigalaan, nag-relive na po kita.
2: Relive na po? Okay.
0: Relive ta kay kanina gingo sa akin ang converts makabuang.
2: Ayaw mo na ako, nindot ilang. Ay, dala ko. Ayaw! Luba na po dito.
0: Nagsugo na po tag-relive, ha? Kato kay Sir Noel, wala na putol. Wala na putol, Chip. Kay Sir Noel, okay siya.
2: Okay, ito na.
0: Salamat.
1: Bullseye!
0: 9:32 ang atong oras, atong iskuta ni Karon, ang bago na pong Band-Aid Solution. Bagong Band-Aid Solution lang bagyod ang pamaagi sa gobyerno aron masulbad ang krisis sa petrolyo. Mao gini dako kay pangutana sa kuha katropang Christmas.
2: Sumala, Band-Aid ra may ginapresenta.
0: Nya kung baga selective ba ang ilang ginatagaan og kanabang kanapagtagad. Nga tanan man karon naglisod.
2: Mm.
0: Tanan karon naglisod

0: siguro mga politiko na lang wait naglisod ba kay pertindaghanan nila mga sideline.
1: Okay.
0: Kanang sideline niya isara kapitik ka na ba? Bigyan mo ako ng ano diyan.
2: Oo. Oh. Kailangan ko ng 20 million.
0: Kailangan ko ng 5%.
2: Patay.
0: Di ba? So mo na mga katropa ang atong ginakabalakan. Ang siyempre, di lang sungod sa kabalaka. Pag-unsa ang atong nasud sa mga sunod nga mga bulan, sunod nga mga katuigan, kung kanunay na lang ta, sige, pagawas ang kwarta. Murag iisip dapat sa atong gobyerno ba nga, kanyang ato ang panggobyerno, dili pwede nga, dili po income. Ang ano man, nagpangutang ba yata? Saan ito pagbayad na itong utang kung wala gasulod sa ito ang mga taxes ng mga dagko?
2: Tinood.
0: Di ba? What if? What if? I-flat tax na lang kaha ninyo ang tanan. Sigurado pa, daghan pag makabayad ng tax.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Nga karon o. What if? Gitanggal ninyo na lang ang bate sa petrolyo. Aron nga tanan makabinipisyo. Karon gisugat sa pagduda o kahinam sa mga driver kay bago na pong rekomendasyon sa LTFRB nga magatag lamang og usa ka bulan nga dugang ayuda kun madayon man ang 20 pesos fuel subsidy alang sa public utility vehicle. Samtang gisgutan pa kini sa palasyo sa mga economic managers, klaro nga ang maong lakang usa na pong kini ka temporaryong pahupay sa nagkadakong problema sa taas sa presyo sa lana nga dugay nang nag-usik sa kinabuhi og bulsa sa mga trabahantes dalan. Ang usa ka bulan nga ayuda dinhi ka na makasulbad sa pundasyon sa krisis tungod kay ang paglabay sa usa ka bulan. Mubalik ra gihapon ang grabing kabalaka sa mga driver sa matag higayon nga musaka ang petrolyo. We're talking about the drivers pa lang in town diri mga kagilaan.
2: Wala pa itong mga trabahante.
0: Wala pa itong mga trabahante nga nagka-commute.
2: Commuters, mga na ay sakyanan. Katong tag-iya o four wheels nga naningkamot in town para mahimong convenient para siyang pamilya. Pero wala may ikasugakod lagi pang krudo na. Murang magmahay, nagpalit four wheels.
0: Di ba?
2: Muna nga, niining panahon na mga katrupa, angay nang magmata ang gobyerno. Sa kamatuuran nga ang mga driver o operator wala magkinahanglan o pahalipay nga kutob nga kutob ra sa usa ka bulan. Labi na kini nga pagpalugway sa 10 pesos nga discount hangtod katapusan sa Agosto. Ang gihandom sa tumakaigsunang drivers, mga tag-iya o sakyanan, mga operators diha, ang mao ang malungtarong solusyon sama sa pagreporma sa oil deregulation law. Og pagtanyag og permanente o ingon man tarong nga sistema sa ayuda nga muhaom sa tinuod nga kahimtang sa ekonomiya. Ang atong nasod kabalo gyud ta nga dependent kanunay sa kining pagsaka og pag-ubos sa petrolyo. Og ang pagsaka katrupa dapat nagpasabot untas gobyerno nga muhatag siya og dili lang temporary nga kanang solusyon kundi long term solusyon. Kay niining panahon na nagkinahanglan gyud ta og kanabang pag-amuma sa atong gobyerno mga katrupa og ang kining ginatawag nga permanente nga problema ang atong kahimtang karon nga grabe yung pag-antos nato. Mas masulti man nato nga grabe pag-antos kay matagsaka sa precious petrolyo. Wana murag kumbaga kini mahimo nang threat sa atua. Mamili na tag-option nga unsa ba ato nang igiba pa tong sakyanan, di na lang tamo kuan, di na lang tamo maningkamot nga unsa pay mahimo natong lakang. Og siyempre kun ang atuang katawhan gibati kini ang nasud dapat adunay malungtaron laom nga plano sa paghatag og solusyon sa problemang nasinatian sa katawhan. And I believe nga kining problema sa petrolyo kaya kay untas gobyerno nga tangtangon ang problema pero saon man unsang rason ang ginagamit sa atong kagamhanan nganong dili niya buhaton ang paghatag og permanente long term nga solusyon sa problema sa atong nasod.
0: Mm.
2: Nga kini oil deregulation law pwede man kain lang buhato na. Mas daghan pa ang mga gina-prioritize nga mga walay pulos nga balaod diha. Pero kini nga oil deregulation law wala gatagan og kanabang pagtagad. Murag dili nila gustong buhatan og kanang tinuod nga solusyon nga para di na magsigyaw-yaw si Katropang Chris o Katropang Noel. Nga matag saka sa petrolyo, madungog na lang na to. Agay! Lain na po nga pagsakas presyo. Saan naman naman yung sakyanan? Lukdohon! Diba? Ingana ang ginasulti sa mga naay sakyanan. O kung saan lang ka katong walay sakyanan. Katong ganipindi lang kanunay sa mga sakyanan diha nga PUBs. Mga jeepneys, kada adlaw naga sa gubang sa hagit sa kinabuhi. Kaya ang gusto lang nila makasugakod sa kinabuhi, pangadlaw adlaw magkabaton og trabaho. Apan sa expenses sa matag adlaw mura sila ginapatay, mura ginatuok, mura hinay-hinay nga ginahiluan ang ato mga kaigsuunang patas nga kinabuhi. Kanus apa makita sa atong panggamhanan ang kahimtang natong mga kabos, mga tibawa nga one day one eat na usahay o say one day no eat na yun.
0: Agoy. Bullseye! Bullseye! Unsa ba ganang nakunang hiniskutanan may tungod sa ayuda sa mga driver karon?
2: Oo. Unsa ba ganang kani? Oo, kanang i-extend lang lagi daw. Bimuon pag 10-20. Oo. Dungagag 10 pesos. Kaya okay naman itong 10 pesos, dungagan pa naman.
0: Nga, Giver ang nag-hiskut ni si Ante Claire.
2: Ha-ha! Daan ko palagi. Sa maingong galing palasyo, sa antikler yun na ba? Kaya musulti mo nag-PBM diritso ba? Pero, kung sa yun kaseryoso ang atong gobyerno.
0: Mm.
2: Kung tinuod man nagsolusyon, muhatag sila solusyon sa problema, nga nung ban-aid solusyon rin, kaya. Nagpasabot ba ni kinimatawahan ng mga ban-aid o batasan?
0: Mm.
2: Kaya baga, mangka ni, ban-aid, baga, baga.
0: May ban-aid rin sa itawa ka rin.
2: Sa lapa-lapa?
0: Di, sa tikod. Kaya maigo man sa mga high heels.
2: Ao, protection. Pero pili mga tawhana, sobraan na kayo na eh. Kumbaga, sagun sa paisultin mo, hindi ni manutlan eh. Hagtik, kini hagtik.
0: Hangtod ka doon sa nila palugayan, kini. Mauna yung mga dagong pangutana.
2: Balik-balik lang kutana yun.
0: Wala, ako dismayado kay kakakatropang Chris. Wala nang... Ambot, wag ko kasabot. Abot og gibati pud ba ninyo ni mga katropa. Kare pagbati ba nga mura bag napabatay pag-asa ng mulambo ang atong nasod. Kare mga pangutana nako mga kaigalaan mga katropa nato. Kare mo balik pagod sa tuong pangutana. Sa tinuod lang para sa kuha na pa.
2: Kung
0: mamili tagsakto nato mga leader.
2: Kana mo gid.
0: Mao gani pinakaimportante sa tanan, dili lang sa pangulo, dili lang kundi tanan ato mga congressman, mga senador, ato mga mayor, ato mga sanggunian, ato mga board members, mga governors. Mumini tag sakto. Dili nga ganong wa na ila inabalan ba kun dili magpasikat sa kaugalingon. Kada kay manarbaho ba? Kada kay makita nato nga aduna gay kanabang manasakit sa iyang ginsakupan.
2: Kanang unahon ang kaugmaon sa mga nasakpan, dili ang kaugalingon.
0: Yan, yeah, dili lang po sa puros ayuda lang po siguro. Krabang na ipanglantaw para sa kaugmaon sa tanan ba? Unsa ba lang ang mga paglantaw? Siyempre, panginabuhian sa imong konstituwente mo na pinakaimportante sa tanan.
2: Tinuod man.
0: Diba? Yeah, mag-regulate siguro ba? Magsugod siguro ta locally. For example, i-regulate na ito sakto. Kani problema sa Jensen, ani ha? Muhagbong tag-lokal. Tarawan niyo nagkakaitabo sa mga tricycle drivers na ito, Dari. Tung gamay pa lang na sila, wa na ito sila giregulate. Karoon nga nanagan na, kinakita sila dakong opportunity, okay, dako laging income, pero karon nung saon mani muna, napertinde ka na nila, di gagmay na po nilang gagmay, pinaramay pa sa hero, tungatungahon pa.
2: Oh.
0: Sa kadaggan sa mga driver karon sa tricycle. Kay kinsang sala na, dili na sala sa mga tricycle driver. Kay ka na sila, nagano na po na sila, nanimpalad ba?
2: Mm.
0: nanimpanan trapod sila ngay makakita sila ng dako niya. Kaya nagkantong sila nga dako ginamika, pero wala na na una-una sila ang pagsugod o pagdrive sa tricycle. Wala na sila nag-una-una. Nga what if kung managan na may but-pasabot, wala na kayo may pasahero.
2: Tinood na.
0: Di ba? Oh.
2: Napasagdan ni sa nakalabay ng mga administrasyon. Nga wala gibuhat ang naglingkod sa panggamhanan. Di lang sa kining buta na to nakalabay ng administrasyon. Kato pang naguna.
0: Naguna pa yun.
2: Mga Antonino,
0: Charon.
2: Charon. Daghan. Kato pa yung mas nauna pa.
0: Oo.
2: Kaya nga naman, sa dihangga may pang problema, wa man gihatag ang pagtagad. Maupon ni sa atong problema sa atong petrolyo.
0: Mm.
2: Nga gi-create ang oil deregulation law. Pabor nga ito sa mga negosyante. Nagkaroon ni saka ng problema nga mura na taginatuok nga matagamtaba na to nga sa matag adlaw. Grabe naman yung atong precious kat sa petrolyo ay maupo na sa agensan. Ang sakiran di na makaya pugan kay daghan na kaya sila nga murag ang matag kinabuhi sa matag driver daw gituok na sab kay gamay naman sila kita.
0: Gamay na sila kita kay parte naman po daghana.
2: Tinong?
0: Eh nga naman wala ma-regulate.
2: Oh.
0: Wala ma-control.
2: Hmm.
0: Ya. O karon. Sadto na ko is too late to be a hero, pero sabtang kaya pa kaya kaya ro lang na to.
2: Mm.
0: Basta na lay political will. Kay sigurado bang ko karon panahon na o kinsa may bugunit ng maong committee baha
2: problema
0: pa. Problema gyud kay nang niyang dako bang gunti gyud sa kalusot.
2: Pero at least kung makahimo man sa sugod og solusyon, magsunod-sunod naman na.
0: Mm.
2: Na tinuod na i solusyon pero kinahanglan sakripisyo diha. Kay
0: ang karon man gud ang approach dapat sa lokal, sige, mawala na sila panginabuhian. Unsa ikapuli sa ilaha?
2: Dapat.
0: Mauna mag-guna karon.
2: Oh.
0: Mauna na yung problema karon sa kasamtangan administrasyon dari sa toa syudad.
2: Mm.
0: O sa mga magsunod pang administrasyon. Kung atong pagkangon atong limitahan, o atong anuhon nga di na maka-renew franchise ng uban,
2: mm.
0: Unsay para sa ilaha?
2: Unsang option nga nagpaabot?
0: Wala man tayo ma-offer.
2: Ano
0: lang? Wala tayo ma-offer.
2: Tingali, tunan pag-ayo kung unsang posible nga atong ikadalit sa ilaha. Ano maingon ta nga naman yung pizza na yun. Sama ni pakao na saan? Grabe yun. Naanap yung pizza daw.
0: Kain na naman tayo.
2: Kain na naman. Sa birthday ni Katropang Iljan.
0: Magpaalam na kami eh. Hindi na siguro yan bigyan ng SSS uplift kay ibili ng pizza.
1: Ayoy!
2: Dili, ano lang. Naman tayo problema ron.
0: Mm.
2: Mauman ang giatubang na to, dapat ang atong mga number one motog solusyon ani, ang atong mga kadagkuan. Dili man ikaya sa atong individual lang. Kami ni Katropang Ruel, gusto na mo og solusyon. Pero wala kami mahimo, igo lang may mga langpag, igo lang may mag-encourage nga mo ni dapat ang buhaton. O kinahanglang kita po nga naminaw, magkaroon tag-realization nga ang solusyon gikan sa tua. Sa pagpili o insaktong leader, pagpili o mga tao nga doon ay malasakit sa tuwa tinon. Dili kaya mong isingisi lang panahog eleksyon, mga musta
0: pa naman. Mga ganyan na itong kinesulti. Usahay, Manggod. Kaning ato ang platform ginagamit, Manggod. Ginagamit sa mga taong doon ay interest sa politika. May mga tao diyan ang ginagamit po ito mga kaubanan sa pagpamakak. Tanan, gusto buhaton, mga katropa, aro makuha lang gusto.
2: Mm.
0: Kay kinsa man ang sala sa tuwa gyapon. Kaya nga naman nagpailad, Manggod ta.
2: Wow. Dili ta mo usisa ba?
0: Nagtuo kita. Diya pa unta ta magmahay unya mga katropa kong naana. Di ba? Wala ko nagsulti mga kagilaan nga mamahimong pakyas ang ilang mga gustong mahitabo. Pero kung tanawon yun di mo, namagod tayo basis.
2: Mm.
0: Naatay dapat basihanan ba? Kani gibuhat ni sa laing lugar wa man ni nag successful nga nung dugutan pa man nato diri sa tuwa. Iya na ka mga butang ba?
2: Mm.
0: Di ba? For example, ang ayuda wala bang gyud na naka tubag gyud sa malungtarong gyud nga solusyon o problema gyud nga dapat solbaron?
2: Mm.
0: Band-aid man na. Ngano pa dayo pa man ginabuhat sa atong national government?
2: Kaya at least para temporarily muhilom ang saba.
0: For example, kaning uplift na program.
2: Oh.
0: O saan pag-uplift sa tao kung puro sa ayuda, way dugang trabaho.
2: Dapat trabaho, opportunity.
0: Di ba? Nagsugod sa purpose sa paghatag o kayo na karong pertinagda ka na.
2: Lain-lain lang pamaagi.
0: Naitupad. O ganun kamot ka ang ato mga opisyalis sa gobyerno sa panggamahanan nato nga makakreate og more jobs sa.
2: Hmm.
0: Dili itong saad pa lang, pagsilika, wala na, saad pa man na, wala pa man na.
2: Hmm.
0: Rocket launching, saad man na, wala man na. Kadang-kada abot sa itong Pangulo, nga naanay kadabang ginasulti nga saad, nga investment, nga musulod sa Pilipinas, saad pa man na. You know, ginapahambog pa ninyo ng mga value ni ana. Example, 67 million US dollars ang nauwi ng Pangulo na pangako.
2: Pwede pa yung mapako. Marami pang proseso.
0: Saon man mo na mga saad? Makaon na to na? Diba? O pag-iapunta na tagam. Magbalik-balik ang itong problema tungkol kay kita mga tao at ay katagaman. Nya, sakit sa Pilipino katropang Cristal. Di kay makalimot sa mga pahitabo.
2: Ah, labi naidala.
0: Ah.
2: Kay bit-bit nga something else.
0: Kani mga katropa mong ginaingon, magsugod ang pagbag-o sa tuang nasod, magikan dapat sa tuang kaugalingon.
2: Correct.
0: Ay kung dili mausab ang atong panglantaw sa kinabuhi, mga kagilaan, nga musalig, punta ka nunay sa ayuda, di punta maningkamon sa tuang kaugalingon, walay paingnan ang atong Pilipinas. Ay kani mga politiko, I will tell you, gamiton ka mo. Dili ka mo padatoon.
2: Mas dili
0: ka mo tagaan ng trabaho kay mas ganahan sila kay kamo ang ginagamit kada eleksyon.
3: Bullseye!
2: Sometimes, ang wala pagbuhat sa unsay dapat buhaton will let those people, will empower those people para buhaton nila ilang mga daotang plano.
0: Correct.
2: So, kinahanglan, i-empower imong kaugalingon, makialam ka, manginlabot ka, makigsayod ka, para ikaw mismo mo decide. Ang kaugmaon, ma-form ang guna katropa, pinaagi sa vision sa kadaghanan. And kung wala nakahibalo ang kadaghanan, pwede rin nga na isa ka-individual to favor himself, mupalit og buto, ipa-elect yung kaugalingon, buhato niya ang tanan para budato siya. So pwede ba din mong mabasol siya? Nakita rin yung opportunity nga di ka makialam. So katropa, let us empower ourselves. Sayro na to sa dapat itong mabalaan, o niya buhato na to sa dapat. Kay para ang kaugmaon sa itong mga anak, di na nato pagitaon pa sa uban. Mayon tagu ang balhin tagling nasod kay ang Pilipinas wa na kaugmaon kita ang una nga kabasulan niya ng tanan. Unsa gibuhat nato para ang next generation wa na paabuton. Dapat na. So dapat manginlabot ka, makigsayod ka. Naay mga avenues kung diin pwedeng makikapil ang matag usa. Panahon sa eleksyon, ikaw ang pwedeng mo form sa kaugmaon sa atong nasod.
0: Nagaita ka kada eleksyon, kita ang pinakagamhanan.
2: Oh.
0: Na sa tong kamot ang kaugmaon sa nasod.
2: Yeah, baligya na itong pila lang kantidad.
0: 500. Ay, nako. Magsugod ang pagbago, dapat sa to ang kaugalingon. Wala tayo oras, Katropa Chris.
2: Itawa, Katropa, salamat sa iyo pag-uban sa programang Bulls Eye. Kinibahin na itong ganito, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, o Santon Gold Comics. Ang alam sa Dibukpersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legazpi, manamilit kayong tanong. Salamat, God bless, takpayan, mabuhay ka.
0: Telepon si Katropang Ruel Domantay, nagayong kaniyog, bye-bye for now, take good care of yourself always. It's Katropang Ruel, takes care of you, love you guys, bye-bye. Mwah!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
1: Bullseye!
3: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
1: Bullseye!
3: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Santon Vitamin C, the

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: XFM.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabag yan!
5: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: XFM.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Xanthan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Xanthan Plus Gold.
9: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Xanthan Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
7: Xanthan Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: XFM. I kinda
10: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
11: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
1: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
2: Ay, atay.

0: Welcome to Finance with Sir Gab. Alas!
1: Kurata na ako ninyo eh. Asa mama? Mama? Malunggay, pandesal.
2: Wala ginitingog di pa rin Gab.
1: Papabdol!
2: Wala ginitingog.
1: Oh. Be.
2: Papabdol. Ay, pataka.
1: Papabdol. Ay, pataka. Ay, pataka.
0: Welcome!
2: Yan na ha. Wala gitingog.
0: Kaldikan pa rin sa kabukiran sa Prince from the Farm.
2: Wala yung effects diyan.
0: Hello, sir.
1: Hello, sir.
0: Sir.
1: Hello, sir. Galanga. Kumusta?
2: Wait.
0: Pero ipit ko lang sa... Yan gamay ako ang...
2: Ano, siguro na yung mga tiyadari yun?
0: Load kita na akong dagway ay...
2: Ay, ganun pa kagiloon sa inyong dagway.
0: Sa inyong dagway, gali ko nang tanaw.
1: Ay, ang loloon niya.
2: Sige daw. Anong wala ko?
1: Ay!
0: Siksi kaya, mas mabagal ganun ko si Mugtun. Nakuha sa kumugtun, oy.
2: Nakasiro siya. Manang wasay effects mga maring.
0: Ay, wala yung effects.
2: Sige daw, basig naka...
0: Kanawa kayo, doha naman nakatiktun siya. Bugoon ba yun na? Basta doha
2: yung tiktun siya. Ay, ano? Pakaad ka, oy. Mabana siya?
0: Basta ka naman tiktun siya. Kanang tabangan.
2: Grabe naman yung mga technicians diri oi.
0: Grabe.
2: Oh na ko.
1: Ah, sa.
0: Pasensya na kay ngani mga live magon ni.
2: We are live mga maring diri sa to ang XFM station sa
0: oras mga katropa.
2: Oras mga katropa, katropa, oras mga katropa.
1: Mga katropa. Gano sa Sanchon.
0: Live din.
2: Ay, live din.
1: Ay, live na sa, oy!
2: Sorry po.
0: Pasensya na kayo. Live na din eh, oy!
1: Oo.
0: Kayo naman mag-live na, live na din eh.
1: Live na kita din eh.
2: Wala itingog. Ayun, sari na. Nga daw, sige daw, Ben. Ayun, sa effects daw, sige daw. Wala lagi ma... Wala lagi
1: sa... Ano ginis yung mga katropa ha? Live, magod niyo. Yan ay mga inani nga mga sitwasyon. Okay, ayo pa rin sa mga technician slash DJ. Oka, inubanan po sa mga isa ka, sa mga technician eh. Muse.
2: Sige daw,
1: Muse.
0: Hamis mag-isa nga
1: may Muse. Hamis mag-isa nga kaya.
2: Wagin siya.
1: Agay, agay.
2: Wagin
1: siya, no? Inlay lagi kakin.
0: Hars ka, ayun.
1: Hars lagi ka. Kitabi ako si mong panty dito sa
0: kanyo, ha? Ay, sabi ay.
2: Antibak
1: na. Nipis kaya ang
0: panty. Ano sa mga nitindog na siya.
1: Kana,
0: mudaga na o kagaging na siya.
1: Mabagtas sa tugya, ha?
0: Kagaging na dito kayo.
2: Pwede na, masugo pala dito.
1: Masugo yun na. Masugo na.
0: Ay, kagaging na siya.
1: Ay, si katropang...
2: Na.
1: Papa Cars. Sabi nyo, si katropang Papa Cars
2: karun.
1: Karun? Oo.
0: Ay, baba. Ay.
1: Oo.
2: Gitog daw
1: si Kuya Cardo.
2: Gitog daw ko maring, oy.
3: Sige,
1: ha? Sige lang kayo. Gyapon eh. Karang magyapon kong harahon.
2: Ayan.
1: Sige.
2: Ay nako mga maring. Live na takaroon sa to ang Facebook page. Pakisearch lang palihop mga higala ang XFM 107.1 Tagom. O pilihan lang sa mga maring. Kaya tungkol ganito ang mga beauty karon. Mabati sa diriya sa XFM Mati City.
1: Aba. O siyempre makipadungan sa diriya sa XFM General San Jose City.
0: Ang nilabi na diri sa Bukidnon sa Malaybalay City.
1: Okay, siyempre, live sa dalian sa lugar ni Stanley Duenya sa SFM Pagadiana. check.
2: Anya ra, inay na ya.
0: Yabi.
1: Okay, siyempre.
0: Grabe pa kasi agit.
2: Waray yan eh.
1: Ikaw alam na.
0: Grabe ni waray.
1: Ilo.
2: Kini siya kong mainis sa dispatcher sa Piriras 1. Sa terminal kay kusog kayo mo singgit. Sample daw, eh.
1: Okay, siyempre. Shout out sa taga good morning sa mga taga.
2: Kasi shout out sa good morning.
1: Good morning sa mga taga. Kining kulirang SFM San Franz. Diya kang
2: Ilang Ray
1: og ni Ray og siyempre naadya si Junji Librias.
2: Kasi pa yung naadya siya
1: nadakpan ang mga Stray Label.
2: At least that's Lenny Bill.
1: Palangka Mami Josie.
2: Oy, taloon, ana, oy. Taloon,
1: ana. Asa lang. Sa Dabaw lang, mga bayon sa Hipisaw. Pag sa Ligaspi.
2: Ay, mga mari, i-text me sa to ang text line sa 0966309569. Pasbon ko mga igala, 0966309569. O, dili ka, mag-comment sa to ang live ka sa Facebook. Tungod kay live nga live na takaroon mga... Uy, kasi may nabihana ka na ko, basta paa, uy.
1: Oo, grabe naman kayo, eh. Busisikwa na si Jusil. sa Lusad. O, si Jusel sa Lusad na. O, ba ni Mami Jusy?
2: Dako din ang sagpaadi.
1: Pamatuloy na dia, Jusel. I-comment lang na sa comment section.
2: Ang paa. Oh, speaking of paa, para mas muhamis, magmayon yung pamaa, mga maring, ha? Ay mo pataka og nos og saban uban ba kay nustosan ka kay ingon nga maong niyo nga mag nustosan blue wheel.
1: Oo, wala lang kay army rulan. Ayog yun, dapat sabon nga kanang nga epektibo.
2: Onsa nga sabon mare?
1: Siyempre ang Clear Skin Soap.
2: May pakita ko na ko si Monkey Goldie ko nga
1: ayaw ba wa ko ka shade. Napay mga kuan, napay mga gitawag na tog mga green grass of home.
2: Ay nako.
1: Aba, ang gawas sa ang mga immortal pakikanta o bakakon. Aba. Bakakon by 1017. Ato nang i-line up unya no 10 no 10.
2: Unya karon di ayon sa.
1: Karon di ayon.
3: Ay paglangan master.
2: Ay paglangay kay agbarita na. Oy, good morning ay kang Sir Police Colonel Glenn G. Cristines, mga maring ha. Provincial Director sa Davao Norte Police Provincial Office diri sa ganing nagapro. Grabe kay snappy si Sir. Oy.
1: Grabe kay. Kanang mag-meeting siya sa mga
3: brace out kayo sa maring. Brace out.
2: Anak kayo si Sir Maring.
3: Anay mo na yung mga maring.
1: Bukoy si Sir. Si Sir Gahe kayo. Makita ganyan mo ang labi na gidang mga pamarog na tulid kayo.
3: Yes. Labi to yung mga canine monster na kukid braso.
1: Tulid kayo mga pamarog ni Sir. Unsa na ka ang mga pamunal.
2: Aha. Diba? Basig ko ana. Basig ka to ng purma sa katonggi. Yak anikin di.
3: Ay! Banana tayo? Sama tuh makanan banana master. Sama. Berapa kena kerang lawin, oi.
2: Kato mo lang nibiyahe sa
3: karang lawin
2: ano ko anong nga lawin nga gikan sa mong kayo paingon sa Torinto.
3: Mau po na yun nandito.
2: Mau po na
3: nanda ko kayong kamayo tulong ka buong sa lumangan.
2: May abril lagi na yung mikropono biya.
3: Ay lalo ka na buraman tag na sa comment. Buraman tag sa mentiryo na mas
2: buraman tag na sa ano na ng kanta na bakakon pa gikanta ni bakakon pa si
1: bakakon ka
2: Rosales
1: Liar Evil ka alam na siya diba alam siya
2: kinikatama nga maring ato ni Kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule tuldoki ang patungpato nga balatian sa mga high blood diabetes mga sa pa ng mga sakit gani sa kuan
3: mayuma goiter
1: kung lalaki
2: mayupa inumi ka na mga maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mabalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Ano yan ang kanta nga? Kanta ni Master Inday Tanini. Awit na ka ngayon, bakakon ka.
1: Di mo na mautaw, Noy. Di mo na mautaw na, Gab.
2: Gisa mo kakata sa bakakon ka ni Ay?
1: Lain lagi ni si Gab, Ay. Kaya maninood ka, Gab.
3: Katong 1017.
2: Ay, 1017.
3: Ang nakanta, ah.
2: Sige na, Bi, kuhaan ko, no?
1: Evil ka, alam na, liar, evil ka.
2: Si Fernando Montier, mga glasar. Pa-request ko kanta nga, mangingilab. Unya na.
3: Kana?
2: Kana. Ay, muday na.
3: Yes.
2: Anya na. Birahe kay nakita ng kanal.
1: Kung maglakaw, magtuwan, kusog mulay at kusog mulupan. Lar Evil, saan yun? Lar Evil? A liar niya yun.
2: Diya, liar na liar.
1: Liar.
2: Horot, patong oras, anong kanta ka, eh?
1: Dugaya sa ano, eh?

0: So, ano, guba ang morning sa to ang mga...
1: Liar, you're kind of a master. You're a liar.
2: Grabe kayo.
1: I'm a liar.
0: Pwede ba na kayo ipakanta sa mga banda ka ng mga heavy metal di ay?
2: Kala. Hupaw!
0: Ayan, magtukot tagbanda siguro.
2: Salisiban.
0: Sa ato banda, Salisi?
2: Salisiban,
0: o. Okay, sa ato ang... ato ang mukuan.
2: Sapo, ta, patuloy na yung tagtulok. Eh, kanito, di ba naman tulok?
0: Hindi ka mo tulok sa mga fans, ha? Kay maana.
1: Straight man kayo na, oy. Ayaw na kanina, si Will naman. Inborn siya.
0: Ang sana siya?
1: Inborn.
2: Namumbo na niya.
0: Pero na, naikon na ito ng kultuhay, ganit sa hulin.
2: Dili niya. Kanina, pasikat-sikat mo rin, dive-dive sa una niya. Umabaw ang siling pool.
0: No. Eh basig nakuha na siya naipit sa gamay buho.
1: Sa una pa ko nga bata pa tamarin kana magluto-luto to sa mga kamot ba. Ay anda ba.
2: Uy sip-sip ban ko no atong ingo sikili atong banda sip-sip ban.
1: Atong sip-sip ban?
0: Ba? Okay, si okay ra oy, okay ra na sip-sip.
2: Okay, sip-sip man ko, sip-sip man ko. Abot ni si Gab, sip-sip buka Gab. Sip-sip na meron ka ako, number 2. Come on, magpili lang po kisay number 4.
0: Sige, sip-sip ban. Sip-sip ban, kao ba na mga sip-sip?
1: Inyo po na.
2: Inyo po na.
0: Okay, so, naikanta. Gisilik niya ni Paringab. Gagitagana ko sa actress ganina.
2: Sige.
0: Sa to? Sa to? Kanta nga to na nagbisan pa?
1: Ay, mga bisaya. Lagay niyo ang mga kanta karon.
0: Bisaya.
1: Sa mga naikon, sana... Pailum.
0: Sa dili pa ta mag-awit mga maring ato sa angit timbaya ogo sa kamayong morning si Mitch Yuron. Pailum. Eh, man nga halos.
1: Sige, basa na di ay.
0: Halos mga maring request kong zombie nga paobaya by...
1: Paobaya?
0: By Moira.
2: Pabayaan mo na yan. Pabayaan mo na yan,
0: Mitch Yuron.
2: Mitch Yuron, Sunod na kay. Ay, ako si Mitch Yuron, ako ning kwan eh. Ako ning tuduhan.
0: Tuduhin na, tuduhin. Tuduhin na,
1: tuduhin. Ayaw sa... Wala pa man nakarili, wala pa man naligo si Miss Yurong ko.
0: Wala kasi si Wilma Joaquin na. Unsa pa si Wilma Joaquin?
1: Naligo pa si Wilma Joaquin kay. Kabalo man siya kay imo mga birahan naman po.
2: Sa mani mas mami Josie lai ma.
1: Nada dia.
0: Master ko ani gaster diri a ingon pa si Miss Yurong.
2: Aduh ta ikaw suot sa ko
0: a. Suotan kaniya. Master.

0: itso di ay lagi pa menaw bro tang nasa radyo gi hapon
1: mura piskar mura piskar
0: mura tang maligay is dani
1: ayo na ma kana kana

0: Tama na, kaya sa kita kaya sa dugan.
1: Kaya matungan tato, durot mo kayo.
2: Tama na, tama na. Tama
0: but anyway,
2: na.
0: Before anything else,
1: yeah, niya po tayo balikan.
0: I would like to, salamat ko ba?
1: Like, ano, sa kuha mo itong kakanta, di ba ito ko dapat to?
2: Nagugot, nagugot.
0: Hugot siya.
2: Hugot ang mga mabis.
0: Salamatay mong kuha, ano, bayot. Salamatay mong mga bestida.
1: Kuha na, pasalamatan na kong ilahan. Nga nasa ko, gawa parabi.
2: Ah, gana.
0: And, thank you din sa akin,
1: salamat po, salamat po sa ako ang hair and,
0: kita ganyan
1: ako. Hair and hair, nakakagigan pa na kang SMRE.
0: Kita ganyan ako mga
1: pinatanglamo. Salamat sa donors. O sa, ako lang pong pasalamatan na nag-donate sa hair ni Master.
0: Uh-huh. Oh, asa may hair ano niya?
1: Invisible hair. Mga na tawag.
0: Oy, kada
1: hairless.
0: Manis.
1: Hairless.
0: Kada madili ko diri akay dunay tag duha ka dangaw nga mga hair bakit anak ko.
1: Duha ka dangaw?
0: Yeah, siguro na.
1: Kada nangahulog pag panili
0: ko. Kay wala ibilin kay nanay diri nangahulog diri ao.
1: Ay, nangarol.
0: Nangarol murag tingkarol.
1: Nangarol ay siya marin.
0: Oy, hi ma'am.
1: Nasi, ma'am, magpaibot nga may samuanga na wisdom tip.
2: Si Dok, to?
0: Ibot may ngipon, Dok. Ay muraga, sakit naman kay ingkib, oy.
2: Sakit na kayo.
1: Okay. Lain kay mga bukong ilalito, dagko kayo.
0: Good morning, XFM Tagom Philippines. Kang gikan kang Nita Balderosa. Asa na pinsan yes. Nita karon?
1: Nasa kuan sa Canada siya.
0: Sa Canada. Hoy, good
1: wala
0: morning.
1: Wala kong kabalo. Asa sa Toronto ba or sa Raptors ba? Ay, Raptors?
0: Sa,
1: or sa kana?
0: Sa Ohio.
1: Good morning. Ay, magutong Ohio
0: lang. Asa na Ohio diya?
1: Naman po Ohio dito.
0: Sa Texas?
1: Texas.
2: Ah. Mm. Ay, magutong Ohio. Ohio sa Iduso.
0: Lain po itong Ohio ko sa Imas.
2: Ikaw, Marin Daria, na ba kayo ma-remember sa mga Ohio?
1: Hoy, ay, wala. Bukayo lang ako na-remember. Hoy,
0: timbaya daw mga maring ang mga taga-ipil sa Buanga, Cebu, guys.
1: Wow, inamin daw din sila dito, Karol.
2: Labi na yun ang mga busayap diha, nga napabay na bilhin diya ron. Wala na.
1: Ayaw mo piyan sa master, kaya kuyog mo niya mo ato.
0: Si Jeneline.
1: Sa mga tagapagadian, hello sa inyo ang lahat.
0: Si Jeneline diba? D. Sariya, good morning ni Modiha. Salamat sa ibang paglili, Maring.
1: Ay, nilili siya?
0: O, nilili, nakita ka rin si Gwil.
1: Ay, si Gwil, hindi ay.
0: Init kay Sgawas, ino pa si Nod Jampon. Otaw, asa Ottawa, Ontario, Canada, dahil siya kapuyo.
1: Diba? Ay, Ontario.
0: Master, tanini, ani ako, dalis na bataan, B. Ligo, tag, bambu. Ay,
1: kasama na siya.
0: Medyo wrong.
1: Ay, sigurado ka lang, di ang nanami makaon. Masing mapasbol, may pagabot din, ha?
2: Oh, kanang mansi. Tagalog yung mansi, diya.
0: Masa na mansi?
2: Manok sa silingan.
0: Bangal sa
2: bangal. Okay, so, ani ano? Here's another request. Welcome to my first set. Okay, second set and third set.
0: We are set.
2: We are seaters. Okay. Bunal, kailan ka nang?
0: Ano na ang kanta? Hato ni kanato mga igala sa turbo. Ayaw inang laki ka kung kapiting humuka.
2: Yes.
0: Inumi ka na ang turbo arang nga mugahe. Once the music make a song. Hello, eh?
2: Ngayon ka nalilang.
1: Sorry.
2: Ayaw sa bang. Ay, mukhang.
0: Tekto.
1: Eh, natong anong itutuhan na to ay?
0: Si Ralph Bangwit.

0: Huwag daw kayo marin, bugnaw.
1: Huwag daw pas niya bataan.
0: Bugnaw pas tirmos.
1: Ano ay, murag kuhan, murag aegis?
0: Aegis. Kasi mo, marin nga aegis, tinguwang.
1: Idaran.
2: Ayaw ni ma. A smile from
0: you is all I need. Marita ka manin ka na nasa likod na dakpo nun?
1: Asa ano? Uy, nakpa na rin sa serimulya.
0: Nakpa na rin? Ito, fake news.
1: Fake news na ako eh.
0: Fake news na ito?
1: Karang kaluhan niya, kanta.
0: Karang kanta, karang

0: na mo kanang ganda. Isa to ba ni gala ko lagi. Tatlo. Ay, parang bagong kuha man ni Mari. Basig kanta ni si Basig parang ko si Kentasyo siguro. Diya sa Mati. Ah,
1: napa ba ni surod na lang butong dito?
0: Nabutong ko siguro pikok.
1: Hadlok lang dito yan nito sila Mari kay minteryo naman Mari. Hadlok yung joto sila hari to kay minteryo na.
0: Uy, dito na pass mo dito dahi. Alam lang na
1: alat.
0: Apit na kuhan.
1: Naging alat mo rin.
0: Victor, kagagi mo yung beer diri.
2: Kaya mas, kaya mas.
1: Mani, palayok po mig mani.
2: Mati ko.
3: Bay, palayok po paon na kakanta, bay.
0: Sorry, sir. Sir, abog naman ko ni sir. Abog na siya. Ibasan na lang nito, Azon.
3: Lain mga warakwas, turno ba? Kailin pa kayo.
0: Makalis pa sa ages.
4: XFM Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Send money abroad quickly and easily. With Edlu here to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
8: Manong magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
9: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: FM.
1: Exciting.
2: Oh. Gusto mo na doon eh.
3: Pinugas mo ko to. Karang baso oh.
2: Sabi lang ko pa.
4: Ang hinamulan mo ito sa kutsara man eh.
2: Sorry.
3: Hinamulan na ito?
4: Hinamulan sa kutsara. Gikuha.
2: Sorry kayo. Tagay mo sa sinata.
3: O hindi ako ba.
2: Hindi mo sa sinata.
3: Ngayon pa si Mami Josie nga pakantaho daw ko niya og hair waiting. Hair waiting for you.
2: Dito ka ang sweeting shit.
3: Mami Josie.
4: Hair waiting? Bohok?
3: Right here waiting, masiguro ni... Uy, taruha ko diya, Mami Josie B.
2: Mami Josie,
4: here waiting.
3: Lain lagi si Master pag... Master ay kay... Paglain ang request song kay tarungon o kanta, pero... Pag ako mo request
4: ka. Ay, ang loon, Master!
2: Sa akin sa mana.
3: Dili pag dumalan ni Master Mitch Yorong.
2: Sa mana mo nga gusto na yung... Sa'yo gusto na yung mitabo sa mong kinaboy, Mitch Yorong, di ay.
3: Ano siya, dili nga... Simple lang, painitan akong kutu-kuto, ha?
4: Masog na kay gastritis.
3: Medyo ayaw ko piyansa ka na beneparentes ko po sa ila.
4: Sa master, sa patong isak nung hapon.
2: Well, Gerd.
3: Masa mo na siya?
2: Kala kong kauban ni... Gerd, kauban ko na ni bro.
3: Narakanta. Hoy, daghan kayong salamat sa ito ang 19,000 viewers.
4: Ay, kadaghan naman eh. Hanapin na kami split pa rin.
3: Kang Gabriel Roquero Aras is watching.
4: Ano si watching niya siya?
3: Watching sa siya.
4: Yan, nakal siya may requested.
3: Saan ka kanta niya?
4: Hair waiting. Oh, thank you for watching.
3: So, kaon biya ko marin kay buntis ko.
5: Ayaw naman.

0: Buring, are you buring? Mga mari, maghawad ka mabalik na walang maning pipila ka mga pahinomdom. Siyempre, diri sa tuang panag-uban, mga higala. Ato ang programa de ipaluyuan sa mga protong gihimo sa Yes to Health. Well, okay niya ang XFM!
1: Exciting!
2: Sige, kabat yung simukuna ni mong bana.
3: Hi! Tahilo sa balang, hoy.
2: Ang ikaduhan ni mong bana, usig kabat yan.
3: Oo, gihapon. Nahilog gihapon sa balang, hoy.
2: Katong ikatulong ni mong bana, usig magiging kabat yan ato.
3: Mau-mao po. Nahilo po siya sa balang, hoy.
2: Ano ba? Naman kay ikaupat nga bana, usig magiging kabat yan ato niya.
3: Ayaw sa ba, ha? Akong gipuspusan ang iyang ulo.
2: Di ay?
3: Dahil mong kay ulo.

0: ko sa hubay, be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santol Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung giantos at daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: This song is brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.

0: programa, sa atong pagpahigayon itong programa, kaya ito gertusman ka mapunto sa Santon Gold Coffee Mix, no?
1: Yes.
0: Ang Anay Glutathione and Kona Jen.
2: Ay, makagwapa din yung kape master.
3: Indeed. Sa paisang ka.
0: Mag-usti.
2: Nawa si Maring Erika. Wapa pa ngayon.
0: Pang ang mga nindot ngayong sangkat.
3: Sa pamandi ay, para maato ko sa muli ko sa La Pilipina, no? Di pa lang ko dahan sa Santol. Wala na. Taguyan ako, Maring.
2: Kamilo, kaila ko kinsa to.
0: Kaysa man.
2: Katong nagsugod din eh, ha?
3: Dili, uy.
2: Dito
3: man ko? Dito man ko sa Santol.
2: Ito na paralyze?
3: Paglingi na ko, Maring, kaya dito man sa Santol. Ginagasitin na ko. So sa Ibalmer, man sa St. Peter. Bukot
0: siya. Bukot siya. Ito yung istorya, ha?
2: Ano ka to, Maring, uy?
3: Ano ko, din sa ako, uy, kay... Happy ba ba ako, no?
2: Oh, hindi ay.
3: Kanang...
2: May lang nalang kakapin mo. Giuban ako naman bungot.
3: Mo gani, Maring. Kuhan na, Maring. Kaya nandili na niya silhig sa puso, Maring.
2: Pero nabalakan ko si mga Maring. Kaya mo na ang mga reklamo na si Edgar.
3: Kay?
2: Sigilok ka na kayo siya.
3: Mama na yung ganahan.
2: Hindi ay.
3: Mama na ganahan. Labi na ako na ng ungaro ng yan ko.
2: Ay! Kagilok, Maring.
3: Subayan ako si Mama Ring din.
2: Ayaw sa Maring. Ayaw na tatao.
3: Ay mga hey, Maring ha. Ato ang programa live nga live. Taka makitaan ka ron sa XFM 107.1 Tagom. O niya pwede ka manawag sa ito ang... Ngayon, ganina lang. Ngita, Drig, na day hotline sa police station.
2: Oh, Drig?
3: Nag-comment, Drig. Oh, kasi rin siya.
2: Ay, kaya na, Drig, magigikan sila nag-program ang police station.
3: Kung gusto ka na makita sa... Ngayon, nangita, Drig, nag-comment. Kasi doon, nakapag-tag number sa Tagom City Police Station.
2: At ito nga, Maring.
3: Dili, i-search sila ang... paid sa kwan sa Tagom City Police Station.
2: Yes.
3: Yan, nandito ang ilahang hotline. Nandito ang
2: Maring. Number. Oh, okay. Init-init pa ito, hotline man.
3: Yes. Ay kalimot mga ikala ha, kung nilika kampante sa imuhang giinom nga kape, pulihin na ka na ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes.
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, mga Maring, unsay sang kapti adari yan.
2: Santon Gold Coffee Mix?
3: Dunay.
2: Na ay collagen?
3: Uh-huh.
2: Ang glutathione.
3: Wow.
2: Ingana, kalami ang ato ang kape.
3: O niya, kung lami na ka, mas mulami pa yung
2: ka. Yes, tinuod niya na. Makita, mas ito karon nga lami mapunta.
3: Ako na yun, kung malam mo ko ni Edgar, yan siya lang, oh, we.
2: Oh, tayawa?
3: Utruhan ko niya, Maring.
2: Oy!
3: Grabe.
2: Dili ka masumulan, Maring?
3: Ah, may managkuhan kayo sumuol, dili man, we.
0: May managbiko kayo kung ayon.
2: Ay, matikaon.
0: Matikaon kayo sumulan, ah, di ba?
2: Si Edgar, de, ughan or matikaon?
3: Kanang ughan. Ay, kalimot na nga, Maring, ha? Tawto na to ang live drama. Apan sa dilipan, doon na pa yung mga nag-request diri. Abi, kang tahan yun ng mga bayot, be.
2: Ay, napag-request na din, no? Wala pa na sila na pull-an?
3: Ay, sani? Harold Salang, watching from Purok Tres, Kamansin, New Sambog, New Corillia, Davao.
2: Yeah, hello! Shout out sa mga taga New Corillia.
3: Pero sa... Aba,
2: aba, mukhang tagi
3: niya. Mga Maring, pa-request kong song, The Actor by MLTR.
2: Ay, military na
3: sa... Militar. Sige, B, si Tia Daria, siguro may mong balak na mga MLTR.
2: Ay, kamalo ka nga, military mo ko sa unang word.
3: Military ka? Are you military?
2: Yes.
3: Military? Spell military.
2: Lahit, maray mo ha, Maring, kay kanang mga, kuha mo na, mga military, kanang naman asa kanang... Sa Luneta?
3: Ito asa ko ng mga strappers. Eh, makita akong pasas ba?
2: Ano pa? Pasas na yun ah?
3: Pasas?
2: Kayo kong munggos?
3: Pasas di, uy. Pasas nga na giprito. Kanta na. Okay, ready to get it go. 1, 2, 3. Kinik at tahatod ni kanato sa Santon Vitamin C. Mapalit sa to ang mga Yes to Health Clinic. Makita
2: yes.
3: Nila sa mga palingki. Tapad sa Mr. DIY.
2: Aha.
3: Pakitaan si Doc CJ Nidruda. O siyempre si...

0: yan eh. Surrender siya sa kanta mga maring.
1: Dili man na nasangit mo rin.
0: Nasangit eh. Wala pa di matarunga o guwan di ay. Limugmog di iPod.
1: Makakarunog mo gabi. Grabe mo si Lando oy.
0: Gabi gini si Lando. Baka itong kami lagi. Kaya lagi.
1: Ay, siyo mo yung kaya di ay.
0: Oo, oh, okay. Ako man sa ilan yan na may kuwan ni Lando ka ng gratin. Ay, Lando. Ay, ha? Ito. Ito na madungo ka to ang live drama pa sa Dipa. Good morning sa mga namati karon diri sa Jensan.
1: Yes.
0: Mga
1: tanahin na marin.
0: Asa na pizza part sa Jensan ganito madungog sa...
1: Sa Jensan yun siya.
0: Sa sintro sa Jensan.
1: Yes, maabot pa na siya o ganang Pulumulok, Marie.
0: Sa Pulumulok?
1: Yes, so there is a...
0: Mga lang tiyo sa pabo, no?
1: Pulumulok! Bait lagi ka, Marie.
0: Alam nga, kanakasanton na...
1: Maabot pa na sa Glan, Marie. Sa Glan, maabot sila sa Glan.
0: Sa Glan.
1: Yes.
0: Asa pa na pit?
1: Ang Jensan, mangod, Marie, kay ubos.
0: Ubos sila, Jensan?
1: Oo, nasa taas ang Pulumulok.
0: Hala, uy.
1: Manang kada...
0: Kaya mo sa taas ang Pulumulok?
1: Eh, kung maubos pa ng Pulumulok, mara na si
0: ito,
1: Papo.
0: Ito na na. Ay, naku. Kita mong hisikot ako nabi. Kaya na ba yung mga bata na mati ro?
1: Na si
0: Ma'am Evelyn.
1: Na si Ma'am Philly.
0: Si Ma'am Philly Feliciano. Good morning, Ma'am Philly.
1: Yes.
0: Ismaela Sabeliana Asuncion. Good morning sa mga taga...
1: Ito ang mga katropa. Ito mga katropa na lagi ka nila sa Nuevo.
0: Yes.
1: Padulong na sa Andili. Panibasan. Sa Kinuban. Erisaldi. Padulong na siya sa Tagbaros.
0: At anong gato na to? Sa Tuka to? Elisaldi man to, no?
1: Oo, oh, Elisaldi to.
0: Katunay bata, mangulatag, maestro.
1: Ito mamalit dito, Marin. Makulatahan ta dito, Marin.
0: Ay, mabalit ta, kaya may parinti si Bubong dito.
1: Oo, tama dahil. Kaya maglitsun pa dahil sila
0: kasi
1: dito.
0: Kasi mga parinti dito. Nakansi yung parinti ni si Paribubong ay.
1: Oo, masigasan ay parinti.
2: Alam mo kayo na yung mga parinti dito sa Planet of the F3 pa?
1: Abi.
2: Ninaon ka. Naparindi ba kayo?
1: Wala bilabot na. Bong, wala bilabot na to. Iyapon na, Bong.
2: Kamoy nagingon, anak. Kamoy nagingon.
1: Iyapon na.
0: Ay, masag na.
2: Oh, lagay na. Oh, sige, oh, sa kanta ba mo?
0: Kanta ka?
1: Ikaw, kanta mo ka. Anak pa yung nag-request.
2: Asa to yung kanta, eh. Asa pa yung request nila niya, eh.
0: Hoy, dati kanta kasi kanina si Yoyoy daw. Yung i-request niya.
2: Yoyoy, baby.
1: Ito'y Irong Buang.
2: Ah, Motoy Yamaha Kawasaki Honda, anak.
0: Ang kana, oh. Ngayon pa si Dong Tuling isa nga is watching mura po. Luya lagi ka master abay. Ngayon pa si Metsiorong basi na ikinig.
1: Ayay,
0: abay nabantayan ka.
1: Ayay, nabantayan.
2: Metsiorong, ikaw.
1: Ano nagluya mo na master?
0: Luya ka.
2: Metsiorong, distingay Metsiorong. Kaya magkaiwang kag amo din ni nani mo din ni naning luya. Atura kay galuya.
0: Basi mala ka Metsiorong na. Ay, abdi ka, uy.
2: Ah, lima.
0: Abdi mo naman naman kay makina.
2: Magkaingon yung gabi, sir, nga ba? Masalamat yung kanyang master kayo. Maayo na kayo kong pagpangihi.
0: Ala. Pas-pas ba kayo sa mukha, mura na yung makina sa sunrise.
1: Hindi mo ka na luya, uy.
0: Ha?
1: Luya mo na ka, master.
2: Luya.
0: Ay, luya, di ay na.
2: Luya?
0: Luya o luya?
2: Kaya lang kayo, kamarinder yan. Ala, bebe. Kaya lang kayo, mokotoy, be.
1: Nagano'y ka nakachinilas ka na kayo, klaro.
2: Excuse me.
1: Yes.
2: Dili ni.
1: Sige nga ngaral.
2: Mokotoy. Iba yoyoy.
0: Mokotoy?
2: Mokotoy hoy.
0: Mokotoy hoy. Nakita na ba dito?
1: Waha. Dako sige katawa niya, Metsiorong.
2: Kani si Metsiorong, mag-apot na niyong atong dalan, Metsiorong. Mabalik yung agyana niyo ba?
0: Lupit pa yun nakikita niyong magbanakon.
1: Hala, absent lagi si Kwan, si Joaquin.
0: Hala, si Wilma Joaquin? Asa ka si Wilma Joaquin?
1: Absent na.
2: O si Kwan, Ismaila o. Asuncion.
0: Basaha.
2: Ay, mga katropa, wala. Mawala dyan akong stress. Watching you in FB. Aba, paim na si Master Octorbo.
0: Aba!
2: Sige!

0: Oh,
1: okay, ito gagi pondirya sa to ang mga
2: viewers.
0: Wala imo ang adlaw. Dungalon ko ni si Ma'am Ismaila og si Miss Yorong. Para ni Mahay.
2: Pero imo ha ganing adlaw master kay ikaw ganan ko an. Ikaw na gitagna.
1: Ikaw na gitang gitagna ni ko
2: an. Sa man master na mga nan. Na dislocate di mga bisita.
0: Sa man eh ato ni ada bang andamay na inyo mga ko.
2: Tara kay basi mga na dislocate na.
0: Ha okay sige na. Okay sige. Moto Yamaha Kawasaki Honda Atin.

0: bere ke toy sigara hoi hoi sigara hoi hoi bot ke kai ka to toy bot sora puya ne balik balik oi tamanara
1: Okay, sorry Ralph.
0: Sorry Ralph. Hangak menining mag concert.
1: Reels na.
0: Alright, sige.
1: Ay nako mga maring niya kadali lang kayo ha. Kaya gusto mo to ang Arabi.
0: Sa mga nito si katawa na kanining han.
1: Dito ay sigaro ko hoy hoy, sigaro ko hoy hoy, kagamay sa tumoy. Sige rag hoy hoy, sige rag hoy hoy.
0: Okay, sige. Ato lang sugdan siguro maring. Kaya 11 to 2 na.
1: Ganit lang kayo. Kaya wala man ma-save tong ato ang intro diri away.
0: Asa man to tong
1: so,
0: intro?
1: So, itetil ato paringgab kanong intro. Kaya kung ako ikaw, wala lang. Ha? Na-save siya. Sa title, kung ako ikaw. Kung ako ikaw. Ay, naaro ang intro sa mga bayo. Oo. Bye na mga mali ay maghawa niya kay masulit na ito ang live drama niya ito. Ando naman on!
0: Kung ako ikaw!
2: Aduro ka ba isuliran nga dili ni mo mapasan nga ikaw rasuwata ka na o ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, maring Inday Erika.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakukwapang ako yung kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini.
0: Na,
2: Pagkutri. Inilang sa XFM.

0: kinabuhi sa tao, nasusama sa sakapalot. Usahay mo linaw, usahay mo dagko ang balot. Oh! Ang kinabuhi sa tao, nasusama sa sakadahon. Nga nasa masapitan kini sa usa kasanga, umuhagsa kini sa yuta nga laya na. Mga maring, ako di ay si Harold.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ayo.
6: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. O, nagpiso niya?
6: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
5: Ay, atay.
7: It's a thing.
8: X FM.
9: Kalungkot niya.
10: Saan na rin ang kwarta?
9: Ah, grabe naman niya. Sabi niya, Monday to Friday only. To 50. Ah, sabi niya siya, 50 per day? Pamahaw, jis, jis pandisal, with jis. Anya, na ba yun?
10: Dili na kayo ta magpa...
9: Maniodto.
10: Garbo-garbo.
9: Usa manioy, usa manioy.
10: Dili na kayo ta magpagarbo kay sutan. At least, masudlan at untayan, okay na.
9: Anya, paniodto. Muna niyo kung budget paniodto.
10: Okay na, muna.
9: Noodles, 20 niya. Itlog, jis. Sa pamanin siya, magic biskuit ni? City, og yaga, bitsin, tres, singkwin. Ah, oh, grabe!
10: Na nailistahan!
9: Ano na ba ni hapon?
10: Yes! Di na ka maglisot, anak, mami. Ayan na, sige kaangal niya.
9: Pamahaw, sabi niya, pamahaw, jis. Ang atong swindle,
10: budgeton niyo na ito ni.
9: Pamahaw, jis, malunggay, malunggay pandisal. Panyoto, 40, isda o kalumunggayan. O panihapon, grabe naman na. Ano ni mga? Grabe naman.
10: Anong, imo pa man na ginang utroho niya naman na, nakalista naman na.
9: Sige, ako rin budgeton niya, ako rin budgeton na.
10: 50 ang kanakaon.
9: Daddy, nakoy request ni mo ba?
10: O, saan mo na?
9: Ako, sige, daddy. Lay-lay ka, daddy. Sigo din mo, sige, daddy.
10: Blackout ako, mami.
9: Sige, daddy. I love you, daddy. May kiss, ha?

0: nakabat
1: na. Anagil pre, nakabudget na nakuha mga palitonon sa balay.
2: Matibangan ni mo pre, kagamaya po gibudget ni mo, oy.
1: Si pre, pre, gamay kita ko ka sweldo. Ato ginang budgeton, kaya wala na para saunog na yung mga emergency. Wala na kayo palit, kalibangaon ka niya, wala kayo palitambal.
2: Di sa pag-unsa pre, pero gamay kayo 50 sa kadlaw. Yung sa may papalit na 50.
1: Pero, okay kayo kung asawa pre.
2: Ah,
1: namadya, no? Oh, budget kiniya. Kuya, kayo mong budget akong asawa, kanang tag 50. Ah,
2: grabe, oy.
1: Wala pa mga siguro na isubra na.
2: Iyapod na.
1: Ah, makani.
2: Pero pre,
3: ayaw na ma.
2: Dugangi po na pre, basig.
1: Pero dungagan ako pre, pero wala na wala mag ikadungag pre. Kaya mga ego, ego na kayo nasa swildo. Ako na lang ginagibalansi ka na adlo.
2: Pero may swildo din mo dahil sa mga trabaho dahil tingin mo na saging.
1: 30 days ang buwan.
2: 30 days, piso yung mga adlo pre.
1: Gano'y o, sa mga nangyay mo nga, sige daw.
2: Short maka pre, 20.
1: Na may kuan na overtime na pre. This this.
2: Matay di ka ka.
1: Ya mo kanin, usahan ko pag-budget na pre. Wala na ka gamay imo swindo. Sige, usahan mo na imong imo budget si mo day.
2: Tuod no.
1: Kanang 50.
4: Ay, wa pare.
2: Ay, si pare.
1: Pare, pare.
2: Pare,
4: Harold, pare Harold. Sa mga sino na kabre ni portal ni nga nanaw tadi tus kasi.
1: Naman tus. Di naman ay naman ko yang liner nga kanang gigyanan sa saging na ay portahan.
2: Soso bagini pre.
4: Soso re pare, pare Harold. Pare,
1: pare,
4: bayari ko kwa pre kay si Mari ba nang utang sa ko
1: pre. Pre, pre, pre, pitos ba kay pre?
4: Bay, bay kay si mga sawa ba no? Nang utang sa ko kwarta.
2: Bayari pre.
1: Nang utang.
4: Oh, nang utang pare kay short ang iyang pare. Pare siyang munggos pare na pare. Siya dito go kaning tawge.
1: Sa inyo ha pare?
4: Oh, na short.
1: Sa man yung bayan, ang kagibadjitan naman ako to. Budget naman kahit itong nang utang.
4: Pare, nagpalit pa siya o ganing lumpia pare nga. Katong lumpia, barato na ganito kay puro rapper ito pare.
1: Wala man ito sa listahan itong lumpia. Unsam niya kung...
2: Malagipit mo yung asawa na pre.
1: Unsam
4: niya. Pare,
2: magniwang yung mga
4: mga anak. 300 sabi pare, 300 lang.
1: 300? Unsam? Kadako ano?
4: Pare, saan mo man ito? Di ba ako kabaliban si mga asawa?
1: Ako ang sobra. Unsam na yung... Ano man yung kusawa nga pataka na
4: malit? Nagpalit pa ganyan siya dito pare, namalit pa ganyan siya mga shampoo.
1: Ha?
4: Namalit pa siya og mga
1: sawa-sawa
4: pa rin kay...
2: Namalit siya og shiver, pre.
4: Ah, shiver. Nagpalit siya ka na pang pilok-pilok pa rin ba?
1: Yung i-appealan ba niya pa rin sa sarili nga para matos sa among makaon, tanan?
4: Ingon pa ganito siya pa rin nga.
1: Ano usama ng bihana?
4: Ingon pa ganito siya pa rin kay naamay ni Adonis pa rin nga magtusok-tusok sa limbaba ni pa rin. Ari sa Rios ba? Magpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap mga rebates ang gamiton niya.
2: Pre, wala ka pilag. Wala ka pilag ariyo sa pusod, pre.
4: Wala pa, pre.
1: Di ka itong matitanong sa kung asawang pipirisin itong...
4: Rebates?
1: Pura klase.
2: Pre, klaruan yung mga asawa, pre.
4: Kina-kina ko si pagtuon mo sa imong imong baba, imong ang bait, pre. Wala pipisi, wol. Pare, bayari ko, pare.
1: Pero, niya, wapang ba ito swilduan eh?
4: Apa sa kabayari ko, pare? Ay, naga swilduan. Alam, siya, pare?
1: 300 na, pre?
4: 350. Oh.
2: Malagay na, pre.
1: Kung saan na kung saan, pre.
2: Tagayin mo sa awag
1: sakto. Tara na, pre. Tara na. Nanubra mo na eh. Nagtuo ko nga sakto na kaya itong tagsikwinta kung yata nga...
2: Oh.
1: Budget siya?
2: Kagamay na si Quinta. Dugangin na yung mga samanda. Ikaw na makamod, Jer-Jer. Jer-Jer.
1: Ay, bangas ka.

na siya akong galit mga maring? Kay di ko na galit ang kukupare na ko mga maring ba nga? Nangutang ko na siya kay nagpalit na siya ang pangpagkuhan ni Dugo, nagkakasang pagpapalit niya. Akong budget 50 lang ang loan, nakabayad. Ay itay, ganyan akong asawa. Ay, na siya akong kukalit na mura ko na kayong og, oh no, nakaala ko gusto kong galingon ko. Puto pa na, nalik ko ka, isikita na yun, ulik ko, inani mga pangitabo.

0: unsa man ka?
1: Daddy, ayaw ko singkahi, daddy kay.
0: Ikaw ma.
1: Hindi rabay gi ko mayo.
0: Kinsa dili mo singkahi nga layo pa daan nagbagugok na ko. Na, maklami na kay kakumoton. Ngano man ka nga nangutang man kay ila pare? Nga kabalo man ang budget katong sa listahan raman.
1: Grabe sa ka daddy oi.
0: Ano apil man nimo tong mga ibuhang mga paraphernalia sa mga lawas nga. Kung napay mga make-up to, pangkilay nga, unsap to.
1: Alang ang ganahan, para ganahan po ka mo kung tanaw sa kuwa, daddy.
0: Ganahan.
1: Unsa day ka?
0: Kamalok ang kamay, kitag income kamay, kaya itong sildo.
1: Daddy, magpa-parlor pa kong ko.
0: Nga, nama, unsa-unsa
1: mo na. Unsa-unsa mo na, be.
0: Kamalok, kagibadjitan na ganit ka nga mauna na imong paliton. Anong iapilan pa may mo sa rin, nga naram ka dali sa balay.
1: Daddy, unsa grabe sa ka, daddy. Uy, grabe sa ka magkakuan sa kuwa. Maram ko di ko di mo asawa.
0: Kinsa may matanaw ni mo dali, nga naram ka sa balay. Anong usap ba pagpapahari mo?
1: So na nagsilos ka? Ay, pagsilos-silos ka na naman ko ni Sbalay.
0: Ano ang magsilos mo ko?
1: Grabe kita makastoryan ako pa.
0: Napay yan, mga... Sabah, ikaw pa naman masuko ka ron.
1: Grabe kita makastoryan ako, burakante ni Bada.
0: Huwag naman ni namaon eh.
1: Ibu na ikaw kwintahan?
0: Quinta!
1: Uso naman na ako pa pa itong shampoo!
0: Kaya tagaan natin ka og budget. Nga nang nanobra pa man.
1: Ayaw kay maayo, ayaw kay klaro, kaya magkapanay mo
0: na. Ayaw sa nagunahan na imo para sa imo sarili.
1: Ibu nyo kong ipakulawan.
0: Si pagkulawan ka kita naman doon din eh.
1: Ibu na lang ipa-storya niya sa gawas. Ngayon, anak ko, anak ko.
0: Magpasaka, dagang pataka. Ikaw, susunod, ukon sa i-budget, i-budget. Kayo wata yung fildo.
1: Ako shampoo! Ako sabon! Ako kape!
0: Ya ako! Putrabaho ko! Naligur ako! Wa ako yung sabon! Wa ako yung kape! Wa ako yung shampoo!
1: Lahi ka! Uglahi ko dati!
0: Ano mo sampo mo ka? Ano mo sampo ka? Kawa ba kay buhok?
1: Grabe kayo! Ako masabot ang natong ginabuhay! Pala ka na!

0: Mau kita pare?
1: Tama na na pre. Tama na na imong shata.
0: Oh, ame pre. Ilang pre? Dapat na ako pre. Nawala na sa budget ako ang Apuntang 50 pare, wala na gisupra pare.
1: Dili na maayo na nga nang gabi kagastador nga asawa.
0: Wagi klaro nga asawa.
1: Ako ba yung biyahan niya muna? Biyahan niya, biyahan.
0: Tinawag ka pare?
1: Ito sa dakang rin sa perido. Sa perido sa...
0: Sa mga kuwan nito,
1: sa brook galingan.
0: Sa stipping sa mga babae nito pare.
1: Kana lang kay mga ngilaan man.
0: Kasi dito mapusilan dito pare. Dagan na ba kayong nangatumba nandito?
1: Yung sagas mo.
0: Pero ako ang isigura ng pareha kay... Ang ako ang magong budget sa balay. Ako na nang i-budget kay para... Alis sa kabulan nga sweldo pare, budget yun ang tanan, kaon na yun na pare.
1: Nagsabot ba ko rin mo, pre?
0: Pero ang ano natin hala ko sa kosawa, pare, gi-appear na niya pang pagawa pa, pare?
1: Ah, grabe po, sawa ha,
0: pang kilay, lipstick. Oh, pang pilok. May make-up. Ating hala ko, mas mahal pa sa amo ang gikaon ng iyang...
1: Sige, pagawa pa po di ipon. Ako pa na rin mo, pulihan rin mo rin.
0: Mo ba, pre?
1: Pulihan na, dagan nila sa perido.
2: Oh, pare,
0: pare. Oy, pare. Siyat, pre. Pasiyata pa rin.
2: Oo, kasiyata ko dahil ito, pre.
0: Ay, lahat mo na yung one for the road.
1: Nagpanglayag na rin eh. Nagpanglayag na rin. Ay,
2: Sa'yo, problema niyo, pre.
1: Ay.
0: Pare, napagawas na ko sa kong ibate, pre.
2: Sa'yo, problema niyo. Asawa niyo?
1: Asawa niyo.
0: Lagi, pre.
1: Estador kayo. Asawa niyo.
0: Grabe.
2: Asawa niyo, asador? Reklamo kasi yung asawa niyo, asador?
0: Oo, pre.
2: Huwag ko reklamo sa asawa ang ataka ng paluha.
0: Okay. Oh, sabihin mo sa wala, pare.
1: Sabot niyo mo.
2: Ako wala ko. Karang problema ko niyo mong kasarol. Ako asawa pa rin ngayon sa'yo. Hindi ko mga simuluan. No? May suryane, may sa asawa pa rin ngayon. Tanggal ako sa iniksuot ako sa konsilinas pa rin. Basta naging luha pa rin. Kanapay
0: mo.
2: Kanapay mo nga imong asawa.
1: Pagilingi kinayin mong
0: asawa. Sabihin mo ang asawa pa rin. Bura mo nag... Naan siguro na ikuan. Naan ay kaitok pa rin.
2: Pare. Kailangan, ito yung style pa niya pa rin.
1: Ay,
2: pero ako... Imo asawa niyo, iya pala. Imo asawa ba? Gusto mo asawa niyo rin?
0: Di ka balong mo budget, pare?
1: Oo, di ka balong mo budget. Patagagasto.
0: Halos gagali mo ang kaunon, itlog, malunggay, pandisal.
1: Itlog na lang, kabunggay lang kaunon.
2: O ba? Aw.
0: Pero, kabalong ka ang presyo sa iyang ipalit sa iyang pagpagwapa.
2: Oo.
0: Mas labaw pa sa mga ipanudan.
1: O, tanawa na.
2: Grabe mo na, pare.
1: Mas labaw pa siya ipanudan.
0: Pre, kapoy na kayo kong trabaho, pre. Gamay kayo.
2: Eh, wala na agad, pare.
1: Pre,
2: yamatra.
0: Gane, pare.
1: Mangawat kayo saging, pre, sa inyo mong itrabuhan, pre.
0: May pasilan ta, pare. Doha na, ipapasilan. Hindi ka mapasilan, makurintihan, pare. Tanawa to na mga bata ng nungkit o santol. Nakurintihan?
1: O, lagi po. Ay, ila.
2: Kundi ka pa pare sa pare, magkarahay ka.
1: Ay, huli na ko, pre. Huli na ko. Basigo. Asa pa yung niya.
0: Pre, salamat. Salamat kaya, pare.
1: Murata mong tambak, di mo, pre. Di ba ni? Di ba ni?

paring. Mura yung alang makalugugustang bags ko mga kumpari para magkanang din ako madawat ba? Din ako madawat din ang pagkagastador ng akong asawa? Pagkabot ko dito sa balay mga maringkay, daka na kayo ipangputang sa lamisa, yung mga prutas. Anya, akong budget ko na ako kay 50 ra ba? Nakabayad yung kuoga 300 sa kong amigo, yung kong kumpari yun. Puto ka lalis mi ato nga time kay kalalagi nga di ba pugna nang iyang pagka kana nga gastador. Puto kay so istorya mi kay akong gusto nga maukin na iba. Puto sa kagabi ni ana ina ni mga pangitabo.

0: Mami.
1: Ay, daddy.
0: Sa sunod ba, kanang mag-budget ha? Budget ha? Kay para nga to ang isa ka bulan nga kaon, masakto gadya. Kay atong swindlo, kamera kayo.
1: Lagi, sorry kay daddy ha. Ako daddy, wala man ko'y problema na daddy. Kay karoon na, alas 12 sa gabi naman gyo. Alas 12, uno naman gyo daddy.
0: O gani, gani.
1: Mas mayo nga na mag-istoryahan na ito daddy.
0: Mau gani istoryahan, tika karoon nga. Inaot ko nga, dili ani mo usbon na ha?
1: Dili ko na usbon mga
0: daddy. I-budget yun na, mami. Para nga to ang, alas 12 sa gabi na, pa'y tao. O sari? Kisa man eh?
1: Kisa man eh, daddy?
0: O sari, Brad? Sari mo?
2: Oh,
0: may kabina,
2: boss.
0: Usa may ito, ah.
2: Bossing.
0: Usa may ito, ah, diha.
2: Boss, dali si Kanduk. Nining batugahe, boss.
0: Uy.
1: Ako, ang isa na.
0: Saka, mami, nami nang hitas mo, ah.
2: Madir, na yung parcel rin, Madero?
1: Uy, ay, naabot niya, ay. Nagugan ko nung paabot na ni Daddy.
0: Hunsa? Parcel, apod?
2: Parcel, boss. Para rin, kanang...
0: Pila mo na?
2: 1.5.
0: Ah! Kadako!
1: Daddy, kuhin magunan
0: mo. Mami, unsa man yung
1: awan? Daddy, kalma na nalik. Kuhin man yung makatabang-tabang mo po din mo ni. Kabalo ko, unsa ni?
0: Unsa man na?
1: Vibrator.
3: Ayaw naman.
1: Para tuhon lang yung sikat nang ginamit ang gugit. Mano yung katong gigarad sa dong? Katong manong?
0: May matikwan
1: yung itong ginamit ang... Kwari ka ito yung sikanhan?
2: Oh, ma'am. Wala, ma'am. Pasis ako, ma'am.
0: Pasis na ito. Bunalan talaga. May pewaan naman ang gihaton.
1: Daddy.
0: Mami, mga pa may pag-ingaw natin. Onsa naman ka? Uy, imong utok asa na...
1: Ay, kung isa rin ang ginahan ako?
0: Budget, ma'am. Mga pa, ingon ka ganiyan nga. Okay na niya. Karoon naman eh, para sili ay.
1: Gusto kami na makatabang manin ako. Kaya ito, dili naman ka mo, kuala ko. Dili naman ka mo taan.
0: Gamitag di mong nipir.
1: Ha?
0: Nipir ay mong gamiton para maulpot.
1: Ulpot? Kaya saan na naman eh, ginamit na tanawa. At,
0: Hala ko sa...
1: Sakong kayo, no? Kaya manin siya, tanawa. Pangalan na siya, tanawa. BBC.
0: Buna kakatanong. Kuhon, mami. Lain kaya.
1: BBC?
0: Di na kakanaan sa kuha. Kaya tungkol kay kapoy ko gikagsagingan. Nga ni maho na kong tagok.
1: Dili na di.
0: Maho di ay nga. Kadauli na ko. Dili na kayo. Hinay na kayo mong kinapyutan.
1: Mali na ay mo na di. Mura kang tinapa.
0: Gusto kang tinapa?
1: Kuhon, ang imong baho. Mura kang tinapa.
0: Kung sa'yo tinapa?
1: Ang imuha.
0: Bangas ka.

Mga maring, muna ko problema ron. Akong asawa, mga maring, hindi na ko makontrol sa iyang pagagastador. Ang akong mga budget, na out of budget. Puno na kay kong utang rin sa muang mga kauban rin, mga maring. Kay sama man akong asawa, mga maring, taka-taka lagasto. Tapagay ko ninyo, Bik, kung saan, nababagay na ba yung pag-asa ba niya kong asawa nga, sige order ng parcel, sige order ng mga pagwapa. Karugod mga maring, ang nakusok asawa maring, alang kung wala lagi ka nang, wala lagi ka nang pangputang sinawang, puno na kayong milasma. Lain na kayong nakong asawa ron maring, mara naging kulata. Tapagay ko ninyo, may maluoy mo. Magpaabot ko sa inyo mga tambag. Di nila lang kutob. Harold.

0: Ala, sige, kalindo sa sansoy. Kaya daganahan kayo sila ni nga kanta ba? Oh.
1: Kailangan kayo itong mga kuhanaan niya, itong mga viewers.
0: Mga viewers.
1: But anyway, mga maring, ha? Balik, tas ito ang panag-abandidig hapon sa XFM. O, siyempre, mga igal, alas 11.48 na itong oras. Live hapon na ito ang programa karon sa ito ang Facebook sa XFM 107.1 Taguang. At ang balikan ang kaagi ni sa center na ito, maring.
0: Si, kuhan, Jun Jampong. Adilay din si Harold.
1: Ah, si Harold.
0: Oh, si Harold.
1: Anyway, ang kaagi ni Harold, mga maring, kay mayroon ka ng gastador. Mura gastador ang asawa niya. Gastador ba ito? Pataka na lang ng... pero gamay rin po kayo ang...
2: Masking wala na sa budget.
1: Wala na sa budget. Gamay rin po itong ginahatag ni kuhan nga budget. Uy. Gamay rin sabi kayo na nga...
2: Masi gamay rin po na yung swildo maringgit, kaya lang ipaiguan.
0: Pilar pa ba yung swildoan ng kwan siguro? Hindi po kinanagad ako.
2: Parang kumulang rin nasa ng hurnal.
1: Ah, gamay rin gud po di ayang iyahang swildo maringgit.
2: Masi kibadgetan na po sa swildo maringgit.
0: Oh, ikaw lang ba? Masibuan lang.
1: So, balik ka na ang problema mga higala ang kaagi sa Osaka Little Thunder na to. O sa inyo mga sulti ani, o sa inyo mga assessment ani, ha? I-text ka na sa to ang, ay nalubat pa na akong cellphone. So, comment na lang sa to ang Facebook Live.
0: Comment down below.
2: Si Mami Josie para...
1: O sa inyo ni Mami Josie.
2: Ikaw na lang ba na mag-budget?
1: Mahubas.
2: Talag sa on na kaya nang mag-budget ang banang. Yung sa on man ang katrabaho man.
1: Gani, katahi dyan ang oga paru-paru G by Tuber Kiliano.
0: Paru-paru G. Ayaw, kayo ba discover lagi. Hindi na makatala paru-paru G.
1: Si, ayun ba si Mami Josie. Maragid na iyahanggi ingan nga.
2: Og si Juan, si Nining Garcia sa Tanawa.
1: O sa ingon ni Nining, sorry Nining. wala magigig ko ni Nining. Ah, Nining, ano si Nining nga, ha? Wala man nga, sige na masalip ang atawa.
0: Masa gani.
1: Dahil lagi na sila.
0: Wala ko, sige na, doon na yung sirong
1: birahin na lang.
2: Master, kaya kami na paligalig ka na, Master.
0: Mugani. Well, Harold, no, ang imong problema ka rin na kwa na siya affordable kayo, no? Manageable and affordable.

0: ko mag-scrap ako ka. Paghalin, pagbalikan mo. Patara yun na.
1: Aba, di ba?
0: So, ano lang, gamitin lang na siya og mga, ayaw lang mga pinagbabawal na teknik. Kay bawal mo na sa itong balaon, no? Mm. So, pakitag sideline, no? Di ba? Manglarot, magkag-unas diya. So, kung di na yun magkaya yun, kung di ka po na masulman, padala lang yan magbalik sa Madrid, kay amo lang yaman ang dramaulog, tambaga lang yaman ka namuhan.
2: Yes, ha? Correct.
0: Okay, and of course, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
2: Napoy pasingit si Liam na laysay. Mangita sa diskarte ang asawa, dili kay ang bana lang.
0: Aba, very well said, sir. Yes. Well said.
2: Alangan
0: na. Lahig yun mga...
2: Pwede po siya, kay ang ipalit niya o ganang parepernalia siya hanga panglawas, pwede na to siya, ang asawa. Manigamot siya, kaugaling.
0: Pwede sad, pwede sad.
1: Pwede sad, ayaw.
2: Pwede na si Walmi. Ay, si Wilma.
0: Wilma.
1: Nabuhay si Walmi.
0: Walmi.
1: Bro, nakayawan ka. Pakita niyo sa anong mensahe ni Walmi, ha?
2: Nakayawan ko. Kay OMG.
0: Nakayawan, madalang
2: Walmi. Nakayawan ko kay Walmi, kay OMG.
0: Okay, ikaw, marikirin ka. Ikaw na ibalala ng Walmi, ha?
1: Si Walmi, ako yung ikaw na ni Bill.
2: Late pa kaya. Karoon yung istorya. Karoon na lagi mo.
1: Ano, na-late pa ka niya, Walmi.
2: Kita na yung na-late, ano eh?
1: Oo, niya, kasi lang kayo mga maringay.
2: Nausap na yung oras?
0: Oo. Masin ang limungawan eh.
2: Ano ang sabi na si Wilma Joaquin, oy?
0: Okay, so, wala
2: na laking oras?
1: Wala na tayong oras. Agawas ko, muhatag mong oras diya. Ito na yung tiwasan mga... But, wala ba tayong oras mga maringoy? Sa kanan naman sa Dibok Pwera sa XFM Network Philippines, sa tuang duha ka mga himsog ng mga technical, diri asa yes. Studio. Wala lang si Gabalas o si Sir Ralph.
2: Ralph Recto?
1: Sir Ralph. Ako na si Maring Indo Erika, dali guwapa, dali mistens. Apan di makupian sa atong kung gaya mangunay ang salihan.
2: Kali na siya po nun iyaan. Tsaka nun ay panamang ganis diya. Daria!
0: Okay, syempre, Master Rinsarini. And...

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Texted by 33 anyos taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pukog tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahil si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sundown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Sundown Plus Gold.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Saan nagigamat yan si mukuna ni mong bana?
7: Hilo sa balanghoy.
6: Uy,

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Sa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center

0: Ang mga following headlines, katropa hatid po sa atin ang Santon Gold Cup na humina bilang tropical depression dyan sa Kalinga.
1: Sa gumuhong lupa sa Big Gap.
0: Higit 80,000 na mga katao apektado ng bagyo at habagat ayon po sa Indram Sea.
1: Unemployment rate sa Pilipinas bahagyang tumaas sa 4.9% noong Hunyo ayon sa PSA.
0: Pangilinan nanawagan ng tunay na konsultasyon sa PAC Silica Project.
1: Sa balitang regional, magkasunod na malakas na lindol muling yumarig sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok.
0: Balita international, Mexican influencer napatay naman habang nagla-live stream.
1: Sa balitang showbiz, Dagul nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz.
0: At sa sports, katropa back-to-back win Alex Ayala at EJ of Vienna muling nagdingding sa international stage.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: ka tropa ng Huwebes, August 6, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa niyo na po XFM News Nationwide, live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaul. XFM.

0: bilang Tropical Depression si Maymay. Ang bagyong ito ay nasa vicinity ng Tanudan, Kalinga, taglay ang lakas na 55 kilometers per hour. Pagbugso nasa 90 at mabagal na pong kumikilos pa southeastward. Dahil dyan, signal number 1 na lang ang natiling nakataas silang bahagi ng Luzon. Kabilang po ang southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Patuloy pa rin pinapayuhan ang pag-asa marsidente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Maymay sa bansa. Samantala, sumigat pa rin ang araw, 5:41 na umaga, inasa lulubog bandang alas 6:23 mamayang gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ang pagguho ng lupa sa isang restaurant sa Chilan, La Trinidad, Benguet, kasunod ng tuloy-tuloy na pagulan dulot ng bagyong Maymay. Kinumpirma ito ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan matapos ang isinagawang rescue at retrieval operation sa mga biktima. Na-retrieve kaninang alas 10:30 ng umaga ang tatlong katao kung saan nagpapagaling sa ospital ang isang sugatan. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng kinakailangan tulong sa pamilya ng mga nasawi. Kasunod ng insidente, muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang mga lugar na vulnerable sa landslide at rockfall at mahigpit na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpatupad po ng tinatawag na preemptive evacuation ng ilang lokal na pamahalaan dyan sa La Union, mga katropa, bilang paghanda sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay. Habang nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Hilaga at gitnang bahagi ng lalawigan. Kabilang sa mga lugar na maaga nagpalikas ng residente nila ang Caba, Bawang, Bangar at lungsod ng San Fernando, kung saan inihanda na rin ang mga evacuation center bago pa lumakas ang mga pag-ulan. Namahagi rin po ang mga LGUs ng pagkain at nagbigay ng serbisyong medikal para sa mga evacuees habang patuloy ang pagmonitor na mga lokal na opisyal at municipal disaster risk reduction and management office sa mga ilog, baybayin at iba pang high-risk areas. Naka-activate na rin ang emergency operation center nila. Naka-alerto rin ang mga rescue team at naka-prepositioned ang mga rescue assets at relief supplies. Patuloy namang hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto at sundin po ang mga abiso na lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan.
1: XFM News Nationwide.
2: Umabot na sa 80,633 na individual o 23,946 na pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Bagyong Maymay at Habagat. Ito'y ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Sa naturang bilang mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 1, 2, 3, 5, 9, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM at Cordillera Administrative Region o CAR. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Sa ibang balita tayo katropa, yung pagbagal po na inflation sa 6.2% nitong July ay magandang balita ayon kay PCO Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Magandang balita para sa Palasyo ng Malacañang, ang pagbagal ng headline inflation sa 6.2% nitong Hulyo mula 6.4% noong Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pangunahing dahilan nito ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng non-food products habang nananatiling matatag ang food inflation. Sinabi ni Castro na nananatiling

0: katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bahagyang tumaas sa 4.9% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Hunyo ngayong taon mula sa 4.8% noong Mayo ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabila nito, umabot pa rin sa 95.1% ang unemployment o employment rate o katumbas ng 50.66 na milyong Pilipino ang may trabaho. Mas mataas ito ng 1.3 milyon kumpara noong Mayo at 184,000 naman kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Tumaas din sa 12.1% ang underemployment o bilang ng mga manggagawang kulang sa oras ng trabaho o hindi sapat ang kinikita. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na nagtala ng pinakamalaking pagtaas sa employment ang agriculture at forestry, service activities, public administration and defense, wholesale and retail trade, at education.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, si Pangulong Marcos, dinagdan po yung batas na nagbibigay sa DepEd ng mas malawak na flexibility sa teaching methods. Katropa natin sa balita, nagbabalik si Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live!
0: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 123. Na nagbibigay sa Department of Education ng mas malawak na flexibility sa pagpili ng teaching method sa basic education curriculum. Sa ilalim ng nasabing batas, maaaring gamitin ng DepEd ang matiyak ang mastery of knowledge and skills sa bawat level. Inaatasan din ang DepEd na magsagawa ng comprehensive curriculum review kada 5 taon para matiyak ang relevance at effectiveness nito. Inamyendahan ng RA 12322 ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Nilagdaan ang nasabing batas noong August 2 at magkakabisa 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o Newspaper of General Circulation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. na handa siya magsumite ng mga kaukulang dokumento kaugnay ng investigasyon sa umano'y suspensyon ng procurement ng 3 billion pesos na tuberculosis medicines at iba pang TB-related commodities. Igreet ni Pujalte na hindi random ang naging hakbang ng Department of Health o DOH kundi bahagi ng masusing pagsusuri upang matiyak na ang procurement process ay naaayon sa batas, transparent at tumutugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Ayon sa kalihim, hindi dapat minamadali ang pag-aproba sa 3 billion pesos na procurement ng walang sapat na pagsusuri kasabay ng pagbanggit sa naging kontrobersya sa Farmaly kung saan anya ay dapat nang matuto ang pamahalaan. Samantala, muli ring itinanggi ni Pujalte ang paratang na nagsugal siya sa isang kasino at nilinaw na nasa isang restaurant lamang siya sa loob ng hotel complex para sa official meeting kasama ang ilang local chief executives.
1: XFM News Nationwide.
3: Naghain po mga katropa ang mga prosecutor ng Office of the Ombudsman ng motion for reconsideration. Ito'y sa Sandigan Bayan 3rd Division para hilinging baligtarin ang resolusyong nagpapahintulot kay dating Senador Bong Revilla na mapagpiyansa sa kasong malversation. Ay kaugnayan po ang kaso sa mga ghost flood control projects dyan sa Bulacan. Matatanda ang nakapaglagak si Revilla ng 1 million pesos na piyansa. At nakalaya po nitong July 31 matapos payagan ng Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may umano'y tumrabaho para pansamantalang makalaya ang dating senador habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinalagan ang abogado ni dating Congressman Jing Paras ang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na umano'y si Paras ang pasimuno sa sinasabing tangkang pag-setup kay Executive Secretary Ralph Recto sa umano'y bugaw modus. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, dapat maging maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa pagbibigay ng ganitong pahayag bago matapos ang isang patas at walang kinikilingang imbestigasyon. Nauna nang sinabi ni Remulla na pinag-aaralan ng pamahalaan ang paghahain ng human trafficking charges laban kay Paras dahil sa umano'y pagkakadawit nito sa naturang modus. Higilit naman ang kampo ni Paras na handa itong makipagtulungan at humarap sa anumang imbestigasyon upang linawin ang mga aligasyon laban sa kaniya.
1: XFM News Nationwide.
3: Si Senator Pangilinan, nanawagan po naman ang tunay na konsultasyon sa Paxilica Project. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Nanawagan si Senador Francis Kiko Pangilinan na tiyaking maririnig at may sasaalang-alang ang boses ng mga magsasaka, katutubo at iba pang komunidad na maapektuhan sa planong pagtatayo ng mga pasilidad ng Paxilica sa Capas, Tarlac. Iginit ng senador na hindi dapat baliwalain ang kapakanan ng mga residente at kailangang magkaroon ng tunay na public consultation bago ipatupad ang proyekto. Anya, mahalagang pairali ng free, prior and informed consent o FPIC upang matiyak na walang pilitan, pananakot o kakulangan sa impormasyon sa mga maapektuhan. Inihayag din ni Pangilinan na bubusisiin ang Senado ang lahat ng detalye ng proyekto sa isang pagdinig upang matiyak na mapangangalagaan ang interes ng mga ordinaryong Pilipino at ng bansa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng matapang na pahayag si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela, bilang tugon sa naging post ni Davao City First District Representative Paolo Duterte. Sa kanyang pahayag, iginit ni Tariela na ang tunay na nanggigipit sa Pilipinas ay ang China at hindi anya dapat ibaling sa kanya ang sisi sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Binigyan din niya na nagpapatuloy ang diplomatic engagement ng Pilipinas sa China kabilang ang bilateral consultation mechanism habang ipinaglalaban pa rin ang mga karapatan ng bansa sa ilalim ng international law. Kinwestiyon din ni Tariela ang pananahimik umano ni Duterte sa mga insidente ng panghaharas ng China sa mga sundalo, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Anya, hindi politika ang usapin sa West Philippine Sea kundi pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Itinanggi rin ni Tariela ang paratang na nakatanggap siya

0: Katropa natin sabay ta Earl Saldar, XFM Mega Manila.
1: Nagpatupad ang Commission on Elections o COMELEC ng panibagong hakbang para palakasin ang transparency at pananagutan ng mga tatakbo sa halalan. Simula sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, isasama na sa Certificate of Candidacy o COC ang Sworn Declaration of Conflict of Interest na kailangan lagdaan ng mga kandidato. Sa ilalim ng deklarasyon, ipinapahayag ng kandidato na ang kanyang pangakong susunod sa mga batas laban sa conflict of interest. Kabilang ang mga provision ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, nilayon ng COMELEC na hindi ito dagdag na kwalifikasyon para makatakbo, kundi isang formal na pahayag na pagsunod sa umiiral na batas at bahagi ng pagsusulong ng mas bukas at malinis na proseso sa halalan. Ipatutupad ang bagong provision sa paghahain ng COC para sa November 2, 2026 BSKE at maging sa mga susunod pang halalan. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, kami po ay pwede nyo rin mapahinggan sa iyong XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan po na XFM 104.7, XFM Puerto Princesa City, Palawan, XFM 96.5 Calibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
2: Balitang regional.
0: Balita muna tayo sa Iloilo. Mga estudyante po ng Dumangas National High School pinauwi matapos sa manoy pagbabanta ng isa sa mga guro. Tatropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
3: Kahapon ang mga estudyante at guro ng Dumangas National High School sa Iloilo Province. Temporaryong nag-shift sa online class ang klase ng mga kabataan kasunod ng naging pagbabanta ng isang maestro ng nasabing paaralan sa Facebook post na may mamamatay na kapwa niya guro sa nasabing paaralan. Sa interview ng XFM News team kay Dr. Leo Abe-Abe, ang officer in charge principal, ipinatawag na ng Schools Division of Iloilo ang maestro. Ipinahayag ni Abe-Abe na kanilang vinever kung ang maestro talaga ang nag-post ng mga pagbabanta o di kaya'y na-hack ang kanyang account. Ayon sa principal, na wala namang kaaway ang maestro ngunit may mga concerns lang sa paaralan. Dagdag ni Abe-Abe na maraming mga faculty at mag-aaral ng DNHS ang nagtataka sa mga Facebook post ng guro. Samantala, nag-deploy naman ang karagdagang police personnel ang Dumangas Municipal Police Station sa naturang paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
4: Baril na recover mula sa isang high school student sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Na-recover ng pulisya ang isang baril, mga bala at iba pang ipinagbabawal na armas mula sa isang high school student sa Liloan, Cebu kahapon. Ayon sa Cebu Police Provincial Office o CPPO, nagsagawa ng child sensitive investigation ng mga otoridad katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office matapos iulat ng punong guro ng Liloan National High School ang isang video na kumalat sa pribadong class group chat kung saan umano'y makikitang ipinapakita ng estudyante ang isang baril. Sa isinagawang panayam, voluntaryong itinuro ng minor de edad na kinikilalang child in conflict with the law ang kinaruroonan na naturang baril. Dito na recover ng mga otoridad ang isang snub-nose revolver, 5 bala at brass knuckles na may nakakabit na improvised knife. Nasa kusudiyan na ng pulisya ang mga nakumpiskang ebidensya at sa ilalim ang mga ito sa forensic examination. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Firearms and Explosive Office upang matukoy kung registrado ang revolver at kung sino ang litimong may-ari nito. Iniimbestigahan din kung sino ang maaaring managot sa iligan na pagmamay-ari ng baril at iba pang ipinagbabawal na armas. Samantala, patuloy ang imbestigasyon katuwang

0: ang Department of Education, mga social workers, mga magulang o guardian ng minor de edad. Mga katropa o galing na pag-inom ng Santhone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Ito naman katropa, stepfather na nanamantala ng anak ng kinakasama, nahuli po ng mga operatiba dyan sa PRO 2. Katropa natin sa Balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
2: Natuntun sa barangay Minanga na Gilian Isabela, kahapon August 5, 2026, ang tinaguri ang number 3 most wanted person sa Region 2 na nahaharap sa kasong panggagahasa. Ang akusado ay si Alice J, 30 anyos na construction worker na nakatira sa nabanggit na lugar. Nanguna sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa ang CIDG Isabela Provincial Field Unit at na Gilian Police Station na ipinalabas ng Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 18 ng City of Ilagan, kaugnay sa kaso nitong qualified rape na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya. Nag-ugat ang pagdakip sa akusado mula sa isinampang kaso ng isang 16 anyos na dalagita laban sa kanyang ama-amahan sa tulong ng kanyang tiyahin. Maraming beses umano ang ginawang pananamantala sa naturang biktima ng akusado mula June 2025 hanggang March 2026. Buhat sa umano'y patuloy na pananakot ng akusado sa naturang biktima kasabay ng pagbabanta sa kanya at sa kapatid nito na maiwasang masumbong. Ang krimen, naging tulay ang mga guro at pamunuan ng paaralan ang insidente nang mapansin ng mga ito ang kakaibang kilos ng menor de edad na agad namang inilabi sa Municipal Social Welfare and Development Office at Women and Children Protection Desk ng Nagilian Police Station. Dinala ngayon ang akusado sa CIDG Isabela Provincial Field Unit para sa kakulang dokumentasyon at nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: Dalawang construction worker patay matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
4: Ang dalawang construction worker matapos malpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang poste sa Diversion Road, Barangay Tundog, Tangalan, Aklan nitong Martes ng gabi. Ang motorsiklo ay may namaneho ng 41 anyos na lalaki, residente ng Barangay Mabilo, Kalibo, at angkas nito ang 31 anyos na katrabaho na residente naman ng Barangay Kamansisur, Numansha. Ayon sa mga saksi, may narinig silang malakas na tunog at nang kanilang puntahan ay nakita nila ang dalawang motorista na bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon sa palaya ng driver habang sumemplang naman sa gilid ng kalsada ang back rider. Napagalaman na galing sa isang birthday party ang dalawa at kapwa nakainom nang mangyari ang aksidente. Sa kuha ng CCTV, nakita na masyado mabilis ang takbo ng dalawa kung saan nagkalat pa ang mga dugo sa area kasamang utak ng back rider. Ang insidente agad namang nirespondihan ng mga otoridad at sinubukan pang isugod sa ospital ang mga biktima, ngunit kapwa silang idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang helmet at motorsiklo habang nagpapatuloy pang kanilang imbestigasyon. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, XFM News.
1: At katropa, magkasunod na lindol, muli pong yumanig dyan sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
5: Nanig ng dalawang malalakas na lindol ang bayan ng Sarangani, Davao Occidental na nagdulot ng panibagong dagok sa lokal na turismo na unti-unti pa lamang bumabangon. Unang tumama ang magnitude 7 na lindol dakong alas 12:13 ng tanghali kahapon. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Sarangani Municipal Mayor Adilan de Arce ang pagsuspende ng klase sa lahat ng antas at ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Habang hindi pa naibabalik sa normal ang operasyon sa bayan, muling tumama ngayong alas 5:41 ng umaga ang magnitude 6.3 na lindol na ang epicentro ay tumama sa Balut Island. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig na bayan at lalawigan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang dalawang lindol ay bahagi lamang ng serye ng mga aftershock kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa baybayin ng Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa baybayin naman ng Davao Occidental noong nakaraang Hunyo. Sa kabila ng magkakasunod na pagyanig, malamig. Nagpasalamat ang pamahalaang lokal sa mga residente sa kanilang pananatiling kalmado at pagiging handa. Wala ring natalang nasawi o nasugatan sa insidente. Tiniyak naman ng Sarangani LGU na patuloy nitong babantayan ang sitwasyon at nakahandang maghatid ng agarang tulong at mga kinakailangang serbisyo sa mga maaapektuhang komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, in

0: Balitang International.
1: Mga katropa, ang Balita International hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Patay ang Mexican social media influencer na si Cesar Gastelum matapos pagbabarili na hindi pa nakikilalang salarin habang nagla-livestream. Kasama po ang kanya mga kaibigan sa labas na isang fast food restaurant dyan sa Mexico.

0: Otoridad para matukoy at maresto ang mga responsable sa pamamaril.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz industry ang veteranong komedyanteng si Dagula o si Romeo Pastrana matapos amining nahihirapan na siya sa buhay at sa pagharap sa iba't ibang karamdaman. Ayon kay Dagula, patuloy siyang nagpapagamot sa pulmonary disease, sleep apnea, problema sa kidney, tuhod, puso at katarata dahilan upang gumamit na rin siya ng wheelchair. Dahil sa kakulangan ng proyekto, hirap na rin umano siya nga matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umapila rin siya sa dati niya mga nakasama sa Going Bulilit kabilang sina Catherine Bernardo, Julia Montes, Bel Mariano at Kiray Celis na mabigyan siya ng anumang proyekto o trabaho na makatutulong sa pamilya. Bagamat nagpasalamat siya sa mga tumulong na noon gaya ni na Benji Parasa, Long Mejia at Manny Pacquiao, sinabi ni Dagul na patuloy pa rin siyang nananalangin na magkaroon ng pagkakitaan upang maipagpatuloy ang kanyang gamutan at masuportahan ang kanyang pamilya. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News, Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, magkasunod pong tagumpay ang ipinamalas na Pinay Tennis Star Alex Ayala at Filipino pole vaulter AJ Obiena matapos sumuling magningning sa kanilang international competitions ngayong araw. Nagwagi si Alex Ayala kontra kay Alicia Park sa score 6-1-4-6-6-2 para makabawi po sa kanyang pagkatalo sa Australian Open at umabanti naman sa round of 32 ng WTA 1000 National Bank Open dyan sa Toronto, Canada. Ipinakita ni Ayala matatag na laro sa deciding set ng round of 64 para maselyuhan ang panalo sa loob ng 1 hour and 54 minutes. Samantala, nasungkit naman ni Olympian AJ Obiena ang panibago niyang gold medal matapos pong lagpasan ang 5.83 meters jump dyan sa Stabogsprung meeting sa Jockgrim, Germany. Ito na ay kapitong gintong medalya ni Obiena ngayong 2026 season. Habang pinagpapatuloy naman ni Ayala ang kanya pong winning run matapos sa makasaysayan ding kampiyonato niya sa Mubadala DC Open.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong Huwebes, katropa, August 6, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: impormasyon, di ka mabiyak. Di ka mabiyak. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklaris, Anna!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: tagong solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor o doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The secret of health.
1: The secret of health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog sa kitya kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa

0: Vitamin C, Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw?

0: o beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Naong mas kusukli na suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Pag

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May Max

Good day mga katropa, welcome. Ano sa amin na ito programa The Secret of Health. Ano sa amin yung health consultant si Jane Druda, inyong makauban na sigyapo na pagkatod kaninyong informasyon alang gayud sa pagkahimsog, pagkapiskay sa panglawan sa mga katropa. Huwag hilabi na sa unsa atong matuldukan na kinigayod atong mga balatian. Welcome asa magkakaroon nga lugar. Tungon kay live na usab mga katropa ang atong programa The Secret of Health dinhi sa gyapon sa atong paboriting stasyon o number one radio station dinhi gayod sa tibuok Mindanao, hilabi na usab no sa Luzon, Visayas, ang XFM Broadcasting Network ang mga katropa. Live kita karon na dinigayo sa atong programa The Secret of Health. Hilabi na din sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta kamuntanan din ha mga katropa? Dinigayo sa ato agayong mga avid listeners din sa tibuok Davao del Norte. Happy listening. Welcome sa atong programa The Secret of Health. I hope hanga diin why paglabad sa ulo mga katropa tungod kay grabe ka hagtik pod ang init karon no. Bawi pod ang pipila ka daw nga din adunay pagulan. Mo nang gibawi pod ang grabe ka init and I hope din ang tanan ha nakainom kayo da sa ilahang tubig. Tungod kay gikinahanglan nato na mga katropa ning panahon nga diin na grabe ang init. Ay gitawon mo kalimot sa pag-inom sa inyong tubig mga katropa. And paningkamote nga ang inyong tubig nga inumon dili bugnaw o kanang way kulay ha. Way color mga katropa kay basig mo inom mo lagi tubig pero na may color o nya bugnaw pa jud. Ay nako po basig unya. Batiyon pud ninyo ang gitawag na to gagrabe nga paglabad sa inyong ulo na. Pwede man mo inom good bugnaw mga katropa. Ay ra pud ang diha-diha jud gikan mo init no. Okay, basic aduna pud nay impact. Dinha gayud sa imuhang gitawag nga blood circulation. Pero wala na to ginadili ang pag-inom og tubig nga bugnaw. Ilabi na kung giigang jud ta no. Ang atong lawas murag anagid sa init nga pagbati no tungod kay dinala sa kainit sa panahon. Gani maayo ang pag-inom og bugnaw pero dili pud nang kinalit nga pag-inom hilabi na gikan jud ka sa init nga panahon ha. So then again ang usa sa pinakaimportante pag-inom jud og tubig mga katropa no para di ta ma-dehydrate. Okay, kung ma-dehydrate ganita ay nako daghan gid na og problema hilabi na sa ato ang blood circulation. But anyway mga katropa, no, inumi ka na og mga produkto sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hilabi na ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Mas gikinahanglan nato kini para gayud maampingan ang ato ang lawas og ma-maintain ang kahimsog og kapiskay gayud niini mga katropa. No, gani welcome ang tanan. Gayod kay ang ato ang Yes to Health Clinic padayon ang paghatod kaninyo ga libreng serbisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon. Adlaw karon nga Huwebes mga katropa dinhi gayod ang ato ang schedule sa Yes to Health Clinic at Tagum Branch. Busa sa mga nagapaminaw karon o sa mga taga Tagum or doon ra kamo sa Tagum mga katropa ha. Pwede pa kamo muhabol o muato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic at Tagum. Tungod kay tibuok adlaw dinhi kita ang ato ang schedule alang gayod sa ato ang libreng check-up, libreng konsultasyon. Wa tay gipili gidad basta adunay problema sa panglawas. So welcome kamo mga katropa. Hatod alas 5 kita ning taknaa sa kahaponon mga katropa. Nga din maghatod kaninyo libreng serbisyo. Hangtod ugma no adlaw nga Bernes mga katropa og adlaw Domingo. Dinhi gayud ang ato ang schedule sa Tagum tungod kay adlaw Lunes og Martes dinhi na usab kita sa siyudad sa Davao. Busa sa mga taga-Tabaw kita kits no karon gayong adlaw Lunes og adlaw Martes dinha gayud ang ato ang schedule ang mga katropa. Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. Aduna kita yung mga libreng dietary guidelines, libreng nutritional therapy, and juicing therapy mga katropa. Pwede nyo na ma-avail ha. And TheraHertz Therapy. Pwede nyo na ma-avail kung kamo gayon mo bisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic.
Oras na to, alas 12:45 na mga katropa. Pagkapaspas gayud no sa atuang oras mga katropa. And syempre kini gayong orasa o kini atong programa The Secret of Health ato gyapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Kaoban ang atong mga lamian og healthy nga kape, Santon Gold the Coffee Mix, Santon Plus the Coffee Mix mga katropa. Oh, and hilabi na ang ato agayong produkto no nga di na gituyos paghimo alang gayod so may mga problema sa mata. Vision X Plus, oh, gining atong mga produkto available sa nang butika nga duol sa inyong lugar. And also available sa bismo sa Yes to Health and Naturopathic Wellness Center mga katropa. Ay kalimot, ilabi na sa atong mga senior citizen. Pagdala sa inyo ang senior ID para maka-avail gayod kamo sa ato agayong big discount. Gani, bisag dili senior citizen, no, adun na manjoy kalahian atong mga produkto mga katropa sa atong mga presyo. Tungod kay lagi kita ang main, that is why, no, kung gusto mo makatipid, bisitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay affordable kini ato ang mga produkto mga katropa. Happy listening, no, sa mga taga-Paminaw karon sa 89.1 XFM Davao, live ang atong programa karon mga katropa. And 101.7 XFM Bukidnon, kamusta ka mo diha? No, mga taga Jensan nga din nagkapiminaw karon sa 95.9. And mga taga San Frans, no, live usab ang atong programa pinaagi sa 91.3 XFM San Francisco and 95.7 XFM Bayugan. Asa man kakaroon nga lugar? Welcome mga katropa! Bagong adlaw, syempre bagong edisyon na itong programa The Secret of Health. Magatuon na usab kita unya og mga butang din makatabang anhi kanato alang gayud sa paglambo sa atuang panglawas. Gani buot kong ubani ako ninyo mga katropa nining atong programa. Pinaagi gid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana. If you have concern, pwede ka mo ha mapadala sa inyo mga text messages sa atuang text line number na 0909 1762844. Once again, our text line number 0909 1762844. No, gato ka nang basahon unya mga katropa inyo ang mga gipadala ng mga pangutana. And buot kong i-anunsyo alang sa tanan. No, karo gayong pizza. No, ato ang i-double check basig mamalita mga katropa ha. Sa ato gayong schedule once a month. Regular na to ng schedule no. Every third Thursday of the month. Mag-guide ka na ang ato ang face-to-face the free health check-up and consultation. Dinagayod sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch mga katropa. So nining bulan sa Agosto ang ato gayong mahimong schedule. Karo gayong pizza 20. No, busa atangin ninyo ha sa mga taga Davao Oriental. Or basta doon mo din ha no, sa ato agayong Yes to Health Clinic Amati Branch. Mga katropa, karo gayong pizza 20. Makita-kita ta tungod kay moato na usab kita mga katropa din ha gayod sa ato ang clinic branch sa Mati. Alang gayod ihatod na usab ngan ha kaninyong ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Hilabi na sa mga minglabay nga bulan nga diin ni adto mga katropa sa ato agayong gipahigayon nga libreng check-up o libreng konsultasyon. So karong pizza 20 no, magkita-kita na usab kita mga katropa. Okay, mao ka na ang time usab para gud sa ilahang follow-up at check-up no. And then syempre sa mga nagaplano usab nga mobisita, kita-kits ta mga katropa ha. Pizza 20 nining bulan sa Agosto, mao gud kada ato ang mahimong schedule din na no sa syudad sa Mati mga katropa. Ang ato ang clinic branch dinagayad sa Mati mga katropa or clinic address naagayad na himutang sa A Square Building no, Barangay Central. Narata din ha mismo ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Mao ka na ang ato ang clinic address or you can contact our text line number no, para gayod kung magpa-schedule mo or gusto mo magpa-reserve. Pwede ka na, no? Kontaka lamang ang 0909-1762844 para gayod ma-reserve mo mga katropa tungod kay first come first serve man, ha? No? Ang atuwa gayong ipahigayon nga face-to-face
free health check-up and consultation karo gayong pizza 20 mga katropa. Busa, ayo pakyasa kita kids mga katropa sa mga taga-Mati o gaduol pa nga mga lugar nga din nagplano nga mubisita gayon, no? Karo nga pizza 20 ka na mga katropa. Oras, alas 12.50 na. Og alas sa pagpadayon itong programa bago tamo ato sunan, ato sa paminawan kini mga pipilag ka mga pahinumdom. No, maminaw kita ka testimonya mga katropa. No, and after that, ato guide kita sa ato ang health information. Busa ay maghawa, balik kita humanggayod sa mga pipilag ka pahinumdom. Oras, alas 12.51 na mga katropa.

0: kay Melinda Daofra,
1: si
0: Bagat Agusan, so sa gayon ka active user ng produkto ng Yes to Health Incorporated. Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa atong Santong Plus Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinaagi niya na produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa kanang mga uba nila ng mga produkto nga isang pulsa vitamin C, nga, coffee, nakakuha sa ako, nakakatay na ako sa ito sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na nagagamit po ka huwag Santong Coffee?
2: Oo.
0: Gamit po ka huwag Santong Vitamin C?
2: O, vitamin C.
0: Unya, dati maglisod ka huwag tulog. Pero wala, nanay, kumusta? Sabi nang namintay na ka huwag Santong Plus Gold. Kung sila kadugay na gamit sa huwag Santong Gold?
2: Pagkuha ng gold. Ang lupamita sa Santong Gold is mas kuandit siya, mas hindi na ako pa magpamita.
0: So, na-okay na gila yung mga pagtulog karon?
2: Okay na gila kayo.
0: So, praise God. So, tungod na sa pag-inom ni mo sa?
2: Santong Gold.
0: Santong Gold. Kung saan po yung pag-inom mo nalang sa Yes to Health Wellness Center, hindi na sa atong mga gulong pa?
2: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa ng titik. Mas maayo na siya. Speed and probe.
0: So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Daofra.
1: Sibagat
0: Agusan. So, sa gayon ka, active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Santong Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santong Plus Coffee Mix.
5: Kasi

The Buzz Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Hey!

oras mga kadropa, alas 12:50. Guys, na ang gikinig oras sa atun ganinyo sa Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. And balik kita mga kadropa nini atong programa. Happy listening sa mga bagong abot din ha, and happy viewing usab no sa mga nagatan-aw sa ato ang live karon. No, tungod kay live usab kita mga katropa ang atong programa The Secret of Health na pinagi gayud sa ato ang XFM Facebook page. No, pwede niyo na i-search ang XFM 107.1 tagum and makita ninyo karon live ang ato agayong programa The Secret of Health. Pwede kamo din ha mag-comment ha if you have concerns and questions or kung aduna kamo'y buot ipabot o ritimbaya, pwede ka mo pag-comment. Lamang din ha sa ato ang comment section o gato ka ng basahon ng mga katropa. O sa mga nagpamina usab sa lamang ng kanaiyang radyo, kung adun na ka mo ay buot ipangutana, just text your messages sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-1762844 o gato ka ng hatagan o pagtagad unya human gayon no sa atuang health information. Gani adunay nag-text, hello, naaba mo clinic sa Jensan, Mr. Balindo sa Jensan. Uy, maingtig paminaw no, pagpaminaw sir Mr. Balindo no, from Jensan. Sa karon na sir, nawa pagitay gitawag nga clinic branch no ng Yes to Health din na gayod sa Jensan. Pero base di ay puhon mga katropa no sa mga taga Jensan gani do na tay client din ha, no from Pulumulok mismo. No mga si Sir Ulysses. No Pailuses no mo na si tatay no atuang avid client. No, taga Pulumulok gabi ha jud taw na sila. No paingon no sa Davao mga katropa tungod kay do na man pud tay clinic branch din na sa Davao mga katropa nga naa sa Matina. So biyahe gina sila mga katropa tungod kay lagi sa karon wa papud tay nga branch din ha sa Jensan. Pero base diay puho no. Makabutang ta din ha mga katropa. Atuaran ng tanawo no. Pero anyway, basik usana sa ato ang mahimong plano pohon. Pero usana sa ato ang usagid karon sa atong ginahimo kini ato ang mga Yes to Health Wellness Caravan. Atuaran ng paningkamutan base diay makaschedule po ta din ang Yes to Health Wellness Caravan. No, kaoban ng XFM Jensan. No, atuan ng paningkamutan po ho, no? Kay para sa mga katropa nato din ha, mga listener nga diin na walay at panahon or maglisod sa pagbiyahe paingon sa Davao tungod kay layo-layo po draba na. Base diay, no? By this year, kaoban ng atuang station manager din ha sa XFM Jensan. No, makipag-coordinate, no? Para gayod mahimo nato din ha ang Yes to Health Wellness Caravan. So stay updated na mo mga katropa, pamino pirmi sa matag programa din sa XFM para makabalo mo kung aduna na tayo schedule no din ha sa Jensan nga din atong pagahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan. Alauna na mga katropa og ato kita sa ato agayong health information for this day. And atong ipadayon ang atong natun-an mahitungod gayod sa usa ka minerals no nga din adunay dakong ikahatag nga kayuhan mahitungod gayod sa atoang panglawas. Atong nasigutan mahitungod gayod sa magnesium no mga katropa. Atong nasayran kung unsa kini kanindot, unsa ginabuhat nini sa atoang lawas, hilabi na sa production, sa enerhiya, no, sa protection sa atoang mga genetic genes, sama na lamang sa DNA and RNA. No, hilabi na nining enerhiya mga katropa atong nasayran nga without enough magnesium, kini di ang enerhiya nga din ginahimo sa atong lawas, wa po day kini pulos tungod kay di day kay kini magamit mga katropa, no? Tungod kay kini di ay ATP or adenosine triphosphate kini dai mudikit din sa imong magnesium ion no
So kung way magdisyum nga iyahang madikitan, mo nang di dapat kayo siya magamit slawas. Mo nang tingalang uban, luya man gihapon. Sige man on tagkaon, no? Gakaon man on taog mga pangpakusog, no? Pangpaligon. Pero nga nung murag luya man, basig kulang tag magnesium, no? Unya kung adunay mga panglaylay, paminhod, no? Kini nga murag pangurog sa kaunuran. Ang uban, murag dunay bation nga murag mangurinti, no? Sa ilahang tiil, sa ilahang kamot. Mga sinyalis nga rin adunay pagkaproblema sa ilahang nerves and sa ilahang mga musculatory system. Ang magnesium, usa sa gikinahanglan dahil mga katropa tungod kay mauday kini ang naga-control, no? Sa atuaga yung musculatory system and nervous system mga katropa. Inana kanindot, no? And then, even our brain area. No, kini ato ang utok mga katropa, gitawag kini brain guard. No, kining magnesium mga katropa in anak ka nindot. Kining trabaho sa gitawag nga magnesium sa ato ang lawas. Bisan pa man sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang blood pressure, no? And even our blood sugar, usa sa nagatabang para ma-regulate and ma-control kining mga katropa og mahimong nindot og hapsay ang kalihukan. Kini gayod nanginahanglan og igong level of magnesium. That is why, no? Ato adyong ginapaningkamutan o giyawha gayod sa atong mga eksperto nga paningkamuti, makakaunta og igo or masulla na itong igo nga level nga magnesium ang ato agayong lawas ang mga katropa. So, dining ato nga bagong pagtuon, ato ang pag-aisgutan karon, kinigayong mga simple nga mga pagkaon na mga basic foods nga din adunay hataas nga level of magnesium. Okay, para po, no, sa atong mga katropa din, hilabi na kung adunan na mo yung mga gipang bati din, ha. Nga din atong natunan na mga minglabay nga adlaw, kinidi ay nagpasabot nga basigulan na taog magnesium. So, ato pong tunan karon nga kinidi ang mga pagkaon nga atong pagkakanon, hataas kini og level of magnesium, edi kini kayo mapipilag ka mga problema, na? So, atong tunan karon mga katropa, kini mga simple nga mga pagkaon, ha? Nga din available sa ato ang panibalay, especially sa market. Nga pwede na itong mapalit para gayod masudlan og igo nga sustansya hilabi na nini magnesium ang ato ang lawas mga katropa. Sumala sa pagtuon, ang magnesium level magadipindi dahil kung unsa ang kasarian sa usa ka tao, no? Tungod kay ang lalaki, kini nang ginahanglan og 420 milligrams of sodium every day, no? Sa mga kababaihan, 320 milligrams of sodium. Sa monay sumala sa pagtuon sa ato ang mga eksperto. Gani ang kining mga liso-liso, sama na lamang sa pumpkin seeds, no, sa chia seeds, no, kana nga mga liso-liso mga katropa ay nako taas de kay naog gitawag nato nga magnesium content. No, grabe kanindot, no, kining gitawag na tog pumpkin seeds and chia seeds. Pero lagi tungod kay medyo mahalon og talagsaon ra pud ni. Pero ang kanindot kay kining chia seeds mga katropa, apil ning sangkap sa ato agayong Santhon Gold Coffee Mix. No, so wa pa nasayod ha sa mga nagainom din ha og Santhon Gold Coffee Mix. Og wa pa nakainom sa atong Santhon Gold Coffee Mix, aduna kini chia seeds, no, nga din hataas og level nga magnesium. Mo nang sa mga nagainom og Santhon Gold Coffee Mix din ha, dili katingalahan nga din mahimo gid silang baskog ang ilahang kabukugan og kaunuran. No, di gid sila bation og kaluya tungod kay sagana man og magnesium mga tuang Santhon Gold Coffee Mix, no? Magamit ang enerhiya tibuok adlaw, no? Mawabitaw ng pirmi na ito ginapahinomdong kung gusto ka mahimong alerto. Aktibo tibuok adlaw pag inom og Santhon Gold Coffee Mix, no? Tungod kay hataas kini og magnesium content mga katropa. Sa mga nilaga din ha, nga mga spinak. Kasi pasabot ani, no? Pag misgo taga spinach mga katropa, doon ay alogbati, doon ay saluyot. Mo na'y gilangkuban, hindi gitawag na ito. Mga
mga katropa. Ang hilig mo magsabaw ni Ana, dako kay nag-ikatabang para gayon mo taas ang magnesium level sa inyong hang at lawas. Munang tawon sa mga kabataan, mamaginitawon ang makasusubong pabalandungon tungod kaya sa ato ang mga kabataan karon, panalagsa radyo tawon ang hilig mo kaon og gulay. Hilabi na ko ang gulay, mga dahon-dahon. Diba kay ba? Magamugot yung taon ng naong sa mga bata tungod kay lagi prito man ang pangitaon. Muna ang mga bata, tawon. Kung si Senator Rubin Padilla pa, no, ang paistoryahon, mga weak gindo ang new generation ron. No, kaluoy po taon. Pero ang pasabot niya na, general, mangod na ang information. Ano? And then, ang pasabot niya na, nga din ang panglawas, no, and then ang mindset. Tungod po na sa gitawag kayo na ito, nutrition, gikan sa atong gipangkaon mga katropa. So, maidugtong rapod na ito na sa ato ang pagtuon. Doon ay mga henerasyon karon nga din dili gani hilig mo kaon og mga masustansyang pagkaon. Mahimo dyong tinuod ang giingon ni Senator Rubin Padilla. No? Mahimo dyong luya ang bagong henerasyon karon. Pero dili man po tanan tungod kay doon naman po gihapo yung mga bagong henerasyon doon. Nga diin gipugos or gi matuto man po taon sa ilahang mga ginikanan. Nga mukaon gihapon og mga simple nga mga pagkaon. Ha? Dry roasted almonds. Kinsa ang mga gakaon din ha og almonds? Ay, labi kataa kanindot tungod kay hataas kay kini og gitawag nga magnesium. Dili lamang ang B vitamins, no? Kung mato gani ka mga mall, no? Aduna na mga dried roasted almonds. Makita niyo na mga katropa, nakapack na siya, mga nakasachet ang uban. Di ba kay nindot kayo kay hataas kini og magnesium content, ha? And then mga black beans. Kinsa nagagamit og black beans din ha, hataas po ni og level of magnesium mga katropa. And then kining young soybean, no, taas po kay ni og level of magnesium. Nindot kay na mga katropa, naman ni pipila o ursahay sa mga public market, no, sahay kining yang soybean mga katropa. O niya, syempre, avocado. Grabe gina ko ni kaidulo ni avocado, no? Kaya pag misgot ang sustansya, grabe, halos tanang sustansya na agayod sa gitawag na itong avocado, no? Pag misgot ang B vitamins, na ang avocado. Misgot ang fiber, na ang avocado. Even magnesium na apa dyan, no? And potassium na apod ning gitawag na itong avocado mga katropa. No? 58 milligrams per 1 medium avocado. No, medium nga avocado ha. Isipon ni muna. Na ay 58 milligrams of sodium nga din makuha nato din ha mga katropa. Ayahay kayo mga katropa nato din ha nga din adunay prutas nga avocado kay freely makakaon sila mga katropa. Kay kung wa pug kay tinanom hastang mahala pud taon. No, may nalang ron, kaya murag brato-brato, sa una dyan, maabot og 100 kapin, 200 kapin ang kilo sa avocado. No, pagdili season mga katropa, ha? Pero nindot kaayo gani. Ang avocado, usa dyan na sa ginatawag na itong ginahalo ni sa mga smoothies. No, mga shakes, no, mga drinks. Naadyo ni avocado, tungod kay lagi, grabe gid siya ikahatag og kaligon, kabasko gayud sa lawas ang mga katropa. Brown rice, of course, no, kining whole grains sa mga katropa. Brown rice, black rice, grabe kanindot kini tungod kay sagana usab kini og magnesium. Mo nang mapansin ni mo pag mukaon ka og kinibitang brown rice, black rice, dugay ka gutumon pero tingala ka lahutay man ang kusog. No, di bang ka dali-dali maluya? Kumpara gani sa white rice, di ba kay dali ka gutumon, unya dali ra pud ka maluya. So why ganinyo, i-compare ninyo mga katropa, kaon mo din ha og black rice or brown rice, kaon po mog white rice, unya palsahan ang nagkaon og white rice, palsaha po na nagkaon og brown rice o black rice, i-compare ninyo, kinsay mas kusgan. Inyo nang makompare mga katropa, no, tungod kay lagi, sagana kayo kining gitawag nato nga magnesium ang black rice ang mga katropa. Oo niya, dugang pa nga mga gulay, kinigayong okra, patatas, broccoli, asparagus, no? Ug ang tanan nga mga whole grains, aduna na'y gitawag nato nga magnesium, no? And then kining mga beans, mga nuts, no?
Nya mga saging, no? Bayabas, kapayas og mga grape fruits. Aduna jud nay gitawag nato nga mga magnesium mga katropas. Dali nga pagkasulti kini mga gulay og prutas, diha ginato na makuha kini gayong magnesium. Mo nang giawag jud pirmi, daw nga din kaon jud mo gulay prutas. No? Kung gusto mo nga din pirmi baskog ang lawas, kusgan ang lawas, suway ninyo, no? Kauni jud taon ninyo kada adlaw. O prutas o gulay mga katropa. O, tungod kay kana ato adyo nang gikinahanglan. Now, how about lifestyle habits? No, tungod kay sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa, dili di ay igo kini pagkaon nato og mga pagkaon nga sagana og magnesium, no, para ma-maintain ang healthy level of magnesium sa atong lawas. Tungod kay bisan pa man di ay hilig ka mukhaon og mga masustansyang pagkaon, do na di ay mga lifestyle habits nga pwede gihapon mupapugong or botanggal gayud sa magnesium level sa atong lawas. No, mo nang ato ang hisgutan karon kining mga butang, mga lifestyle nga kinahanglan ato ang undangan para gayud dili muubos ang level sa magnesium gayud sa ato ang lawas mga katropa. E tingala ka, tingala mo din ha nga. Dok, hilig mo ko mo gluto o magsabaw o mga saluyot, alugbati, malugay. Hilig po ko mukha o avocado, dok. Kaya na ako'y sariling tanong. Pero nga nung mura, gluya man lagi kihapon, dok. No, gakulang maghapon ang magnesium level. Basi di ay, kaon ka o gainom ka, unyur ginahimo ni muning mga pipilang ka mga lifestyle. No, istilos kinabuhi din ha gayon sa inyohang panimalay. Number one, sumala sa pagtuon, kinigayong carbonated soda. Kaon ka gulay lagi, kaon ka prutas, pero pag uhawon ka, kana man pong inumuni mo kanang dunay kulay. No, kinibitong lami kes tutunlan, labi nag-init kayong panahon, lami ay ihigop o coke, lami ay iinom o unsa pa na din ha, nga mga soft drinks. No? Kana nga mga soft drinks, mga katropa, ha, mga sodas, ay no ko po sumala sa pagtuon, kana manggoda, naturally, taas na siya o gitawag na ito, phosphoric acid. Unsa'y ginahimo sa phosphoric acid sa ato ang lawas mga katropa, kinimugunit sa mga magnesium, no, dinha gayon sa ato ang digestive tract. No, nga din mahimong useless hinuon kining magnesium instead gamiton unta sa ato ang lawas. Mapasaway kayo ning gitawag na itong phosphoric acid nga naas mga sodas. No, pag makita gay nila ang magnesium o ito, ilaha din ng dikitan. No, mugunit dahil na sila dito sa magnesium. Hangtod, makita sa lawas nga di na noon magamit ang magnesium. Kaya abi manilag phosphoric. No, abi manilag phosphoric acid. Tuwa man na dito ang magnesium. Giputos man dahil nining gitawag na itong phosphoric acid. O, nakita na nga pagtuon sa ato ang mga eksperto. That is why, no, instead nga gakaon kag mga gulay, mga prutas sa taas o magnesium, pero nga anong muragluya man gihapon, nga anong aduna man gihapoy bation sa mga nerves and muscular, basig, hilig ka og mga sodas ang mga katropa, ha? O, sa kinahanglan, limitahin na ninyo na, okay? And then, mga free sugars. Kung sa'yo pasabot aning free sugars, but pasabot mga sobra nga asukal sa ato ang lawas. How come nga din adunay sobra nga asukal sa lawas? O, halimbawa, kung hilig kay ka, no, automatic, no, kung hilig kag mga tamis din, ha? No, sa isa ka adlaw, kapila ka ka makakaog tamis, dungagan pa dyan og white rice, automatic, sugar na pag-abot sulod sa lawas. So ang mahitabo adunay gitawag natong excess sugar mga katropa. Unsay mahitabo kung adunay excess sugar ang imuhang kidneys mga katropa after nga na process sa atoang atay ang excess sugar and then it will turn into gitawag natong dalhuna sa atoang gayong storage. And then some of these, no, will be eliminated mga katropa. Ang mahitabo sa atoang kidneys, mapugos no or pugsun kini sa atoang lawas nga ipagawas katong mga sobra or mga magnesium gayod sa atoang lawas mga katropa. Mao nay gitawag nato nga mahitabo, ha. Imbis nga magamit katong magnesium, tungod kay adunay excess sugar ang imuhang kidney, sige ra ka og ihi-ihi.
mo na ikadalasan may tabo sa mga tao nga din hilig mo inom ang mukhaon og mga sugar, di ba? Kay sige nagbalik og CR. Nya tingala ka sigag ihi-ihi wa ka na sayod nga katuday imong ihi, tuwa na day ni apil na day dito ang imuhang magnesium. Ay nako po, duwagan pa jud nato kining mga caffeinated drinks, caffeinated foods. Okay, so hilig mo inom din ha og mga kape. Kinsay hilig mo inom din ha og mga energy

Og tubig sa imuhang lawas ginuwa ka na sayod sa samang pang, sa samang panghitabo dito gayod sa mga free sugars or excess sugars ang uban nga magnesium nadala din ha sa imuhang ihi na labay noon nimo mga katropa at imanin ninyo hilabi na sa mga katropa nato din ha ilab nga di impirmi mag-iihi o nya bantay gani ang inyong ihi kung grabe na kay na kabulaan ako po mas mayo magpa-check up na dayon mo sa inyong kidney ha. And then chronic stress sa maning chronic stress kaning grabe na ka problemado no daghan na kay problema daghan na kay giisip ay nako po ang chronic stress gapataas din sa cortisol level and adrenaline level mga katropa grabe usab kini makapatanggal sa magnesium na dinha gayod sa atuang bloodstream mga katropa. No? So mao kini ang mga lifestyle, mao kini ang mga simple lifestyle ang kinahaglan usab nato limitahan o kung kaya man lang tanggalon edi mas maayo no kung gusto ta nga diin mahimong healthy level ang magnesium gayod sa atuang lawas mga katropa. Let us always remember nga kining magnesium it is not only a simple dietary mineral. Dili lamang tungod kay mukaontan ini, no? Kaontan na tungod kay kini hataas o gitawag nga magnesium level. Pero unya, pag abot pipila ka oras mo, inom po dahi tagpangtanggal o magnesium. No? E di wag, yapoy pulos ka itong magnesium nga unta atong gisulod sa ato ang lawas, no? It is a foundational pillar of human biology. Kinigayang gitawag na itong magnesium mga katropa. No? Kung atong susihon, from a cellular, no? From cells, no? To DNA, to energy and the structural of muscles and nerves inana kanindot kinigayong magnesium mga katropa so I hope and I pray nga rin kini ato ang mga katropa karon nga din nagapaminaw especially if you have already heart problem blood circulation problem diabetes muscular problem and nerves problem please better to check your magnesium level no and then ayaw man ayo kalimti katog yung mga wrong lifestyle and habits mas maayo undangin ninyo to unya hinahinay na dayon mugkaon og mga prutas gulay nga atong gipanghisgutan karon para gayon no mutaas ang level sa magnesium sa atong lawas but sad reality lagi tungod din atong panahon no hektik naman kini ato ang panahon mga katropa kilabi na stack na sa kabuntagon gadali-dali na tungod kay basig malate amo na kung unsay dali maluto mauna lang dayo himuon ato mga katropa mauna lang dayon ang lutuon amo na moingon na lang dayon tagun maura may available good doc no og mao kana ang sad reality mga katropa we have a poor diet and unhealthy lifestyle edi unsa dali himuon ato para po di ta maluya tungod kay mahimong kulang manjud og sustansya ilabi na magnesium ang atong lawas tungod sa kabisi or kakulangon no sa gitawag na tug pangwarta or panginabuhi adlaw-adlaw no mao nang aduna gyud gitawag na tug malnutrition ang atoang lawas so unsay angay natong buhaton hilabi na sa mga kabataan ninyo no mga kabataan nato or sa bisan kinsa man nga diin di jud hilig mo kaon og gulay og prutas unsay angay buhaton dunay sekreto paning kamuti makainom mo sa atoa gayong Santon Plus Gold Herbal Capsule ang Santon Plus Gold hataas kaayo kini og mga minerales kauban na din ha kini gayong magnesium o inana kanindot kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mga katropa o kung di jud mo makakaon gayod og mga gulay mga prutas silabi na kung di jud ninyo kaya kay di gid ninyo hilig paning kamuti na lang makainom mo og Santon Plus Gold Herbal Capsule bisan na tuod ni anak man lang no matabangan ninyo ang inyohang lawas nga mutaas gayud ang level sa magnesium og malikayan gayud kini mga pipila ka mga problema sa panglawas mga katropa ha paning kamutin ninyo available ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa tanang butika nga dool sa inyong lugar unya kung dool ra mo sa atong Yes to Health Clinic mas maayo makabisita mo para gayud mas maka-discount and then syempre kung gusto mo nga adunay dugang kasayuran adunay health counseling
bisita hagayod ang Yes to Health Clinic. Daghang salamat no, sa mga niuban. Mao kana ang ato ang simple health information ugma magtuon usab kitag bag-o nga pagtuon mahitungod gayod sa

Minerales. So, magtuno sab kita bagong minerales ug bang atong pagatunan, no? At ang inyo mga katropa, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon, dinigay sa programa The Secret of Health, dinigay sa ato ang paboritong stasyon, XFM Broadcasting Network. Oras, alauna, 22 na. Bago ta maguman, ato sa hatagan o pagtagad, kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe. No, unahon na ito ning mga nag-comment no, sa ato ang Facebook Live. Siyempre, ang ato aga yung avid listeners and viewers, Sir Raksoman de la Peña. Maayong paniutol ka tropa, Doc CJ. May pong paniutol din ha, no? Sir Raksoman de la Peña from Mawab, Davao de Oro. God is good all the time. And don't forget to take your Yes to Health product. From Mama Jeneline de Saria. Unsa may angay itambal aning katol-katol, Doc CJ. Mga tol ko, dayon daghan kayo magaburot-burot. Mawala raman po dya, human ako katol-katol. Kada adlaw na lang dyan ako ni Ginabatsyag. Uy, tawon kaluoy po ni Ma'am Jeneline de Saria. Pag aduna kay katol-katol, ma'am ha, mas maayo. Hilabi na kung dili ra siya normal nga katol-katol. Ilho ni mo kung aduna ba na'y gitawag na itong mga triggering factor. Pag may sigot ang triggering factor, kini bang makapasamot no sa pagkatol or mo'y mahimong hinungdan nga anong magkatol-katol ka. Halimbawa, sa pagkaon, no? Mga magini kadalasan. Pag mga kaon ka anima, makakaon ka na, mga tol ba ka? Okay, kung mga tol ka, buot pasabot, adun na ginay connection sa imuhang kidneys and liver. So, usapun na sa atuang i-check, no? And then, pansamantala, pwede ka maghimuani sa inyuhang balay, Mama Jeneline. Kining gitawag na to nga dahon sa makabuhay. No? Or panyawan sa Bisaya, no? Magkuha kag pulo ka dahon anak ma'am sa panyawan. Kunya pulo pod ka dahon sa bayabas. O imuha ng pabukalan sa tubig. Kunya pag humandi mog ligo sa buntag, imuhang ibanlaw tong tubig nga pinabukalan sa bayabas o panyawan. O hulata na po mabugnaw. Ay, pudritso ibanlaw ha. Kay basig init-init na. Tanggal po dapil ang pamanit, no? Pero dako kayo na epektibo sa mga adunay katol-katol, ha? Kining dahon sa panyawan o dahon sa bayabas. O, for external nga problem. O, sa gawas ka na nga problema, ma'am, no? Ma'am Jeneline. No? Pero sa sulod mismo, tungod kay kailangan po nato na i-cleanse ang blood circulation and take note our skin is the third part of our kidney. Og sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto kung doon na tayo mga gipangbati or problema sa atong pamanit, basic kidney nagpasabot nga din adun na po'y pagka-problema sa atong kidneys. So, gikinahanglan ang detoxification or cleansing. Pag inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, mao ang pinaka-the best combination kung adun na'y pagkatol-katol, ha? O, kiniguide mo tabang internal din na sa imuhang kidneys. Duha kapsula sa Santon Gold, 30 minutos, human ka mukhaon, 2 times a day, buntag o gabi. Unya ang Santon Vitamin C, duha kapsula bago ka mukhaon, buntag o gabi. So, wai na, Ma'am Jeneline, straight ni muna himuon, good for 15 days. Ilabi na kung dugay-dugay na ni muna, gibati ka na nga pagkatol-katol. Observari, sulod sa 15 kaadlaw, inom ka atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, himuha na itong dahon sa panyawan o bayabas kada buntag human maligo. And then, syempre, paningkamuti, likay ka sa itlog, manok, bulat, ginamos, maunay pinakabawala. Pag adunay, gitawag na ito nga katol-katol, ha? Unya, kung asa man ka nga lugar, kung dodo ka sa atong klinik, mas maayo makabisita po ka para sa dugang impormasyon o ma-check po na ito personal kung unsa na dyan na nga pagkatol-katol sa imuhang pamanit, okay? Alauna, 20 size na mga katropa. Last nga itong hatagan o pagtagad from 971. Maying adlaw kaninyo sa XFM o sa imuha Doc CJ. Unsay maayo himuon sa sigig sakit na ulo, Doc? O na ako ginainom tambal pero dili man mawala. Ang pagsakit sa ulo, ilhon nato kung asa dapit ang kasakit sa ulo. O kung unsa kagrabe ang pagsakit no sa ulo. Kay kung pagsakit sa ulo, unya kung mawala na po kung imo ang hilot-hiloton, gitawag na to na siya tension headache, no? Pero kung di gani mawala hilot-hilot,
Naghihapon ang kasakit unya ang pagsakit sa ulo adunay inubanan sa murag kasukaon ka basig migraine na ha. So mas maayo atong ilhon, and then ang dapat nimong himuon kung hilig ka moinom og soft drinks, hilig ka moinom og kape, ayaw na pag-inom ni ana, no? And then pangita og luyang dilaw. Kung wala yung luyang dilaw, bisag ka na lang luyang na sa imuhang balay, na sa imuhang kusina, o ang himuon nimo sa luya labi na pang emergency ni siya, hanga din labad kay ulo unya layo ka sa mga butika or asaban nga diin pwede ka makapalit og tambal. Pang emergency pangita og luya, ang luya dukduk

Unya, kung kaya na ilakaw, inakayo labad ang ulo, ato day butika, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pag inom dayon, duha kapsula. Ha? 30 minutos, human ka mukaon, o buntag o gabi, no? Ma'am or sir, sa atuaga yung texter. And then, kung dura ka sa atong clinic, mas maayo bisitahe kini. No? Tungod ka, aduna po tayo specific combination, specific food, supplement, and herbal medicine, nga pwede gayod ni mong inumon. No, sulod lang sa 15 kada makita gayud mo ang kanindot sa imong paminaw. Hilabi na kung dugay na kanimo nang gidadala imong problema sakit sa ulo, basig dili na simple nga sa labad or pag sakit sa ulo, mas maayo atoa gayud nang ma-check a personal, ha? Mayong pagtan-aw Sir Harold Salang from New Corilla, Davao del Norte. Ayan, wa naman tayigong oras mga katropa, dagang salamat. Hilabi na sa mga niuban. Nagpadala sila mga mensahe o mga nag-tanausap sa ato ang Facebook Live, mga katropa. Wa naman taigong oras. Ako nagpasalamat. Kauban ang Yes to Heart Naturopathic Wellness Center. O kakanunay magayon o magpahinumdom. Ampingi ang imong lawas. O ang imong lawas mag-amping kanimo. May adaw tanan. And God bless us all.

0: Klaar ik sana.
1: Exciting.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklaris, Ana!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras na to mga babe, exciting time. Clarex kayo alauna, 31 na sa kahapon. Na atong oras, hatid ka nato si Zantown Gold Coffee Mix, ang health-focused 3-in-1 or herbal 3-in-1 coffee blend nga gi-manufacture sa Yes to Health Incorporated that is sa Pilipinas. Ang Zantown Gold Coffee Mix formulated kini sa anti-aging, immune-boosting and skin-nourishing ingredients. Mapalit ni siya mga babe sa mga Yes to Health Clinic and ato ang mga suking butika nationwide. Also mga babe ha, atong timanan nga ang ato ang Zantown Gold Coffee Mix. Aduna ni glutathione and collagen. Aduna ni mangosteen o herbal powerhouse. Sama na lamang sa malunggay, ampalaya, turmeric, moringa, spirulina, chia seeds and also duna kinestevia. Ang isa sa mga benefits ani ato ang Zantown Gold Coffee Mix ma-enhance ato ang mental clarity, focus and productivity.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingaw kay kunimo.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, gilingaw na nimo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
7: Diba, i-give up lamang ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw, adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dakas na tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.

0: XFM.
1: Sa XFM San Franz, XFM Tacloban, o sa tuwang XFM 88.3 Cebu. Pohon, madunggan na punta sa XFM 91.1 Kidapawa. Kumusta man ang mga babe na kaya plastada na bata? Kaya di natin idugay-dugayon o niya sa unahan. Ato ang sugda ng ato ang X-rated drama. Di ba? Paspas ka ayo. Alang nga naman. Pero una ang tanan mo, kiss ano ko, babe?
2: Isi-isi.
1: Katamis. Katamis sa kiss ni babe Sabrina. Sa mga babe na ito, di nga gusto mag-shoutout, magpabot sila mga greetings, ilahang mga itong mensahe nga ito sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Pwede ninyo nang i-text mga babe sa tuwang text line sa 0969-333-0537. Patrohan ko babe ha. 0969-333-0537. Diha lang nyo i-text or unya sa after ato ang X-rated drama, pwede mo mutawag diha para sa inyo ang mga tambag. Sa mga babe na ito ang karoon pa naka-tune in, sa mga wala pag-ihapon na kaila, nakuratan nga nung wala na si Reyna Chinita, lahi na magyong tingog ako madunggan karoon. Kinsa magyod ni bayhana ni. Kinsa ba ni madunggan na mo sa ere karoon? Of course, wala ilahin na inyo ang babe ng bayan. Amoy pa lang. Ulam na. Ang inyong babe Sabrina, mga babe. Oo, babe Sabrina. Pagkatawa man ko sa amoy pa lang ulam na. Masimuta daw ko, be. Ayan, bitaw mga babe ha. Pwede mo mag-text unya. Ito ano siyang basahan. Ayaw mo kaulaw na ako. Ako rani. Ako lang ni siya. Sa mga babe po na ito, gusto magtanaw sa tuwang Facebook Live. Naka-live stream ta karon. Live na live. Taninyo nga makita sa XFM Davao Katropa Digital. Utrohon ko babe, XFM Davao Katropa Digital. Sa Facebook na siya mga babe. Live ta nga makita. And of course, sa mga Facebook pages sa tuwang mga sister stations nga naka-simulcast karon sa tuwang programang X-Rated. Again, plaster na diha, babe. Ayan, ay, hello di ay sa XFM, mga babe na ko here sa XFM Canlaon. XFM 101.7 Canlaon. Naka-simulcast po takaroon dito mga babe. Good afternoon sa inyohang tanan. Magandang hapon po. Ano ba ang kanang sa Canlaon? Kanang, ano po ba? Somewhat Bisaya ba or Tagalog? Ang mga babe na to diri sa may Canlaon. Ah! Bisaya. Bisaya day gihapon. Bisaya tanda ko. Mga bisdak pa rin. Ang mga babe nato diri sa 101.7 XFM Canlaon. Maayong hapon and welcome sa programang X-Rated. Dinhi niya. Ayan sa mga babe nato dira. Plaster na babe. Oo, higda na. Kaya ang kini nga oras magudala una to dala stress. Kaya mo dyan ng oras sa ting higda. Ano ka ng ting pahuway. Ting pahuway mga babe ha. So pag plaster na mo diha, kaya di na nato dugay-dugayon mga babe. Para dili ta mabitin. Ania na ang atuang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina baha?
3: Nakuni ang butoy sa inyong kinatawo. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa dalang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Bakit ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-Rated.

0: nganong iya mo kong gingon eh, ni ma. Nga naman, naibawahan ka na ako nga gibinuangan ko sa kuyab.
1: Hoy, Joel, naunsa ka man. Kalimti itong babayhana, oy. Dunay daghang babae pa diha. Kupanin mo. Di ka mag-iningo ni Ana. Ang imong buhaton, magtarong kas imong pagtuon. Ang pagtuon ang unaha, dili ng imong kasing-kasing.
0: Ma.
1: Kabata pa ni mo, unya mag-iningon ka ni Ana. Naunsa ka man in taon, oy. Focus sa imong pagtuon, Joel. Unya na nang uyab-uyab diha. Kay maura na ang makaguba sa imong pagtuon. Ug usa pa sab, naa pa may daghang babae sa kalibutan. Nganong mag-antos man ka diha, ha? Manong mag-antos man ka-antos?

0: Magpakamatay ka ba, Jewel?
1: Tinood ka, Jewel?
2: Oh, baby. Rex. Dira na ako maantos sa talan.
1: Uy! Ayag yun, papalabi, Jewel. Tungod ka ikarag yun ang alkansi, Ana.
0: Oh, bitabay, bitabay, bitabay. Tinood yun si Bibi ba, Jewel? Ang sabaya ka. Kalim kitong kumihan na, oy. Doon na ba'y nagkababae din sa kalibutan? O, sama ka. Ano ba'y babae maabuti mo?
2: Bay.
1: Ay, lagi ka bala ka. Tabangan ka na mo. Nga malimta ni mo katong babayhana.
2: Bibi.
0: Mayara na mong duha din, ay. Nandun sa yung, ano, hindi ka tubig.
1: Jewel, dali na ba? Ayaw sige, lingkod-lingkod niya sa daplin. Dali po na. Ako, nakahumol ako. Sige na ba, ari na.
2: Unya lang lagi kong tatawad, Bligo. Sige, kamula siya.
1: Ah, diday ka ha? Dili ka di aya.
2: Tunglo! Basa na noong ko! Bibi, siya ba? Nagdawa niya!
1: Maligo na!
0: Yeah. Siya naman ba yung Jewel? Ha? Okay na ka? Siyaman, halingaw ba ka sa itong pagpangaligog dagat?
2: Okay ra ko. Salamat ninyo, ha. Nalingaw ko.
1: Saan mo nang ikaingon, Jewel? Di ka na mo pasabdan. Tabangan ka na mo nga malimot sa hingpit katong imong ex.
2: Sige. Tipas na lang ko ninyo, ha. Arin ako sa amo. Unsa? Hatagan ko ni mo akong mauyap?
1: Oo. Aron malimta ni mo katong babayan, ha?
2: Ayun na lang, we.
1: Huh? Ano naman?
2: Kapoy na na, eh. Basig masakitan na ko sa muta na. Basig dugang-dugang na sa akong problema.
1: Jewel?
2: Salamat na lang. Pero di lang ko.

0: Sabrina. Gimaman gid na ko ang akong kaugalingon nga maulian ko sa kasakit. Sa kasakit nga akong gibati. Galisod ko pero pilit na akong gikalimtan ang tanan. Hangtod sa pagpanglabay sa panahon.
1: Dako kayong akong kalipay karon nga nauli-ulian ka na Jewel. Ugwa ka na magpakabu ang paugunahuna atong daday.
2: Nauna-una na ko, ma. Nga, di sa angay sa kong gugma.
1: Kana, maunay sakto. Nga nung karong ka man lang makahuna-una, ana, ha?
2: Ma.
1: Buang ka gyud sa una nga giusika ni mo ang imo mga luha tungod lang niya. Tungod kay wa to'y biling babayhana.
3: Bay, doon ako ihatag ni mo. Anong mahibo ni mong uyab?
2: Nasa mga naprihas ng mong bibida.
3: Ay, Jesus, kung sabi ako ay, di yun parihas tungod kay ang akong ihatag ni mo, si Bibi.
2: Sa? Ikaw, gabay ba? Mugi ko binuangan, ay?
3: Oh, tinudan na yun na gininga.
2: Tinudan na yun, di ba eh? Binuang dia. Inamiga lagi ang akong pag-ilan niya. Kasabot ka? Kutob lagi sa pagka-amiga ang akong pagtagad niya. Laayay. Wa man makakuyog si Rick sa itong laag ron. Wa nga na timing mo sa bang yung hilanat sa itong lakaw ron.
4: Oh, kay nga no. Di ka ganahan nga kita nilang duha. Aw, muli na lang ko, oy. Wa man siguro kay Queen.
2: Oy, kayay! Sa mga lakaw mo, oy. Sa mga, oy.
4: Ikaw nila yung lakaw.
2: Mingon tayo ko. Mingon tayo ko ni mo nga. Di ko ganahan kikuyog ni mo. Palik din mo. Kita na lang ko ng mga lakaw. Palik din.
4: Yung makra, oy. Baka ako kakubiya ni mo.
2: Hinda.
4: Laagi hapon ta, oy. Bisag kita lang duha.
2: Salamat, ha.

0: Abi ni mo, dako gyud kay mo og ihatabang si Rex sa akong kinabuhi. Labi na ka, bibi.
1: Jewel?
0: Og, di gini na ako kalimtan. Stinuod na. Stibook na akong kinabuhi. Og salamat yung kay ha. O na yung kay makitaan nga sama ninyo. Og ikaw, bibi, salamat ha. Nagyo ka kanunay sa akong mga kagulanan. Sige lang. Maabot rin yung adlaw. Kamakabayad ko sa akong utang ninyo. Nimo. Usbon ako. Taghan king salamat. Nausam ko. Asam niya akong gibati. Pinumaom niya akong gibati ni Bibi. Umigalan ako siya. Ba't nga nung naingon mo ko ini? Eh?

0: ano hindi mo nimo isulti ni Bibi? Kanang imo gibati.
1: Ay, mauwaw ko ba, Erics eh? Tunti, nakahibaw ka, suot ang managigalaw. Di isa ko gusto ba mong kaingon siya nga. Gabusahan ako ang among kasuod. Huwag magpahimuos ko si Gayon.
0: Ay, bayanin mo eh. Suway, good. Malani mo.
1: Ay, sige lang ba eh. Tuso lang na ako. Mintas makaya pa na ako, ako ulaw na ning taguon. Ay, di na ginimay mo. Mura na diyo kong mabuang ining kintanga. Di na gina ako maantos ang akong gibati ni Bibi. Isulti na gina ako ang akong tinuod ni gibati niya. I'm sorry kung ang panghason ng kunga musulti ni Moani, pero gipog nga lang yun ako sa una ang akong gibati. Kaya ko gustong ingno ni mo nga nag-abusar ko ba. Pero ang tinuod, I love you.
2: Joel.
1: Hilak mo ka.
2: Nindot ang taong pamati yun imong kisulti. Tungod kay parehas man taong gibati. Kung ikaw na-develop na ako, ako sab, na-develop ni mo, Joel.
1: Kukun mo na. Wala ay problema ang tanan.
2: Doon ay problema, Joel.
1: Sa ibot mo ipasabot, mubiya ka?
2: Oo. Oh, wala ko'y mahimo. Tungkol kay pagbuot kanina ni Mama o Papa. Nga ba doon ko sa Manila? Pagkatok ko pa eskwala yun sa akong ate sa Marikina.
1: Mag-usa naman lang ko, ani. Mahal ko ikaw.
2: Pangita na lang uglaing binuhat nga deserving anang imong kugma, Joel.
1: Bibi,

0: Okay. Dawato na lang yun imang kamatuoran. Ngayon mo lang na imong kapalaran. So, tuna.
1: Bay, saan ako paghikalimot?
0: Ay, kaya na mo. Usa na ko'y tambal alang tanan, bay.
1: Usa man.
0: Si Duna.
1: Ha? Duna? Ano man si Duna?
0: Bayanin mo. Ibog kayo to siya nimo. Halala ko yun pa.
1: Ay, buyag. Kinang puti toon pero bus niya ang baba. Ay, di ko ay.
2: Kita na verjover kan di ka magmahan ako di ganti ka pasakitan.
1: Sorry kayo doon ha, pero pasa ko. Pasko na uyab uyab ron. Igikan pa ko nasakitan.
2: Ito na lang lagi mo one givate di ha.
1: Unsan na niyo ay? Chocolates?
2: Ano na?
1: Pero saan sa?
2: Ano gon ko? Ano na? Naabot man akong antigikan sa gawas. Maong gilainan dyan ka. Kanana, huwag ka nang katamisan ng tsukulit. Ingon sab ni anak, katamisan nga kong gugma ni mo, Joel.
1: Doon na.
2: Ugma ba? Na, invite on tika. Birthday man ako. Laag ta ha.
1: Bugal ko. Mauli na ta. Aboy na kay katugo na kayo.
2: Na, Joel. Joel.

0: is Healing by Silent Sanctuary. Oh, kinsa ba yung mga ano di ha? Mga fans sa Silent Sanctuary.
1: Explain it.
0: Ay, nako. Joel. Kalungi ba po di mo kaagi kapila, magyug ka masakitan? Usahay ba makapangutana na kapila man kita masakitan para mapadulong sa tao nga higugmaon taog dili tapasagdan? Pila kahilak pa man ang dapat natong maagian. Pagkalisod mahigugma sa taong dili sa atoa. Aray ko. Pero masakit gid akong gibati karon mga babe. Bakit? Akong kuko natanggal. Akong kuko diri, sakit kay natanggal. Diri na nakay ko diri. Murag mas makahila ko sa kasakit sa kuko nga na sinati. Anyway, sa mga babe nato diha nga gusto tambag sa tuwang letter sender karong hapuna kay Babe Joel. Unsa ba inyong itambag sa iyahang mga babe? Kay murag lang yun ni iyahang kahimtang sa kinabuhi. No, malas man siya sa duha ka mga babae nga niabot siyang kinabuhi. Apan, I don't know if makaingong batag swerte po siya sa paghigugma ni Donna sa iyahang. So, kamo nagyod ang bahala ani ha? Tambagin ninyo kay unya na po nga tuwang tambag.

0: ng Marvin ng Bunawan Davao City.
1: Yes, hello sa imo ha diha, babe Marvin diri sa may Bunawan.
0: Hello po, babe.
1: Oo, babe, medyo kusog ng imuhang background ha. Pwede ka magpalay-palay og gamay kay para magkasinabtan na itong duha kay dara ra ba daw na magsugod kung magkasinabot ang duha.
0: Ano man po kung magpagsabot si Mawa, babe?
1: Sabot-sabutan lang good nato ni God.
0: Dali ra mo ko sabton, babe. Pakisabot ra mo ko sa ikaw.
1: Ingon na una sinugdanan, sabton pa.
0: Ay, siya pwede ko. Sa pag sa sinugdanan, babe, kung hantod sa
1: kanto. Hantod sa kanto.
0: Hantod ko mo sabot.
1: Ayan, babe Marvin, ang imuhang yes. Unsay mo yes, ikatambag babe. Kang babe Joel. Kaya naglibog ko kung swerte ba siya or gugma sa malas. Yeah. Ay, sa malas? Sa gugma. Kung gigan, swerte ba siya or malas sa gugma?
0: Sa mga babes, no, eh, siyempre ako, na-experience mo kung gigan na na-experience ko kung gigan na kanang babae nga pahila akong data. Ito lagi paasa kayo. Pero ang sa kuha lang po sa iya ha, kasi siyempre ang katong ay kuan, katong sa iyang uyab na busngiun. Ay katong tagus ko sa iya nga busngiun.
1: Oo.
0: Ya, ang problema kasi alang, di, luwa pa siya ka nakagusto.
1: Luwa siya nakagusto. Nahihita
0: mo sila ito na time. Yung simba kong nabuntis to, babe. Patay kayo, liha.
1: Hastang patay agad, babe. Mao gani iyang gikabalak-an karon kay ang iyang gipangayog tambag diri babe kay unsaon daw niya nga makalimta niya si baby nga love jud kay to niya unya kay love pud siya ni baby. Unfortunately kailangan mo palayo ni baby sa iya ha nya karon as dona andam nga mahigugman niya pero di pud siya kay lagi.
0: Pero ang saya mo gud babe, gusto niya siyang makalimot imo ni ta siyang trabaho palayo siya. Pwede man siya magpa-langyaw siya glaing lugar, arong makahinay-hinay-hinay-hinay kung makalimutan siya. Pero wala mo sa ingon nga gibiyaan ko siyang bibi. Kasi pwede na yung panahon na yung mga mabalik to. Siyempre, ang kay bibi po na ito, nga bisig, nanaram siya dito, niskwila man siya dito. Kasi pagbalik ato niya, uli. Pero ang mas kuhaan po na magpalayo sa gud siya.
1: Magpalayo sa siya.
0: Hindi man sa ingon nga kalimutan sa gud niya sa bibi. Kay, wala man ingon nga, kuan si Bibi saya nga kuan man yung iba stage siya. Kaya mo kung sila og feelings. Ang kabibi lang ito, niskwila pa mo ito. Mabalik pang iapon do.
1: Para, murag ano lang, murag space lang sa para silang usag-usa.
0: Trabaho ba siya rito, sa lagyo, gana ba? Ya kay, mga lagi ang problema lagi. Yung mamuntis to, balik niya pong gada yung lugar ha.
1: So, i-make sure sa niya, babe, nga wala na buntis ka tong si Donna, ana.
0: Kung wala man ang buntis, di, mas maayo to eh. Ngayon isang trabaho sa layo-layo pa sila ha. Kaya kung kuhaan siya kayo, namagyan mo siya i-communication sa iyang friend nga lalaki, kung nana si Bibi dito, balik na po siya dito. Ano lang siguro ba?
1: Aba. Ganahan ko sa tambag ni mo, babe. Kanang makahinuklog yun si babe Joel, makaingid siya tama, maugin akong buhaton.
0: Ay, wag mo po siya kikilimtan ni Bibi. Ang rason lang man po ni Bibi, kay dito lang siya ipa-eskwila siya ang ate. Wala man po giingon nga, dili ko ni mo. Ay, nakakoy pa, nana. Wala ko taging nga ito.
1: Mutual man ang ilahang feelings. Tama ba? Mutual ang ilang gibati. Same sila gibati. Love nila ang usag-usa.
0: Oo, oh, mas nindot gaya nga ito, Bibi. Kay same sila o kuan ba?
1: Feelings.
0: Nagibati sa usag-usa.
1: Mo dyan ay nindot, babe, no, ka ng same o gibati. Kay magkauyon yun na siya, babe. Ikaw, babe, nanapod ba kayo nga na aron ka ng same o gibati?
0: Babe?
1: Napod ba kayo nga na karon nga same o gibati?
0: Siguro na, pero mentag sa imo, ha, babe.
1: Ato pa ng hisgutan off-air, ha? May tao, babe, daghan kayong salamat sa imuhang tambag sa tuang letter sender karon kay Joel. Babe, imo mga greetings, imo shout out sa imo mga na, mga friends nga naminaw karon.
0: A shout out na lang ko sa kong friends, babe, si Julius, si Fatima aka Master Foggy, si Miss G9. Then shout out po sa ako ang manghun nga si Gerald aka Baduy. Og sa mga naminaw og kay Kwan Paday kay Nixter natika sa Buanga
1: na naminaw pod karon. Ayan, salamat kayo babe sa imong tambag, sa imong oras sa XFM.
0: Salamat mo kayo, babe.

0: amping ka diha, babe, ha? Kaya wala rin ba ko para ampingan ka?
1: Amping po diha, babe. Kaya wala po ko para ampingan
0: niya. Minahan dyan kayo nga na ba? Babe, salamat ka, tropa mo.
1: Exciting!
0: Lamia po na ito. Salamat kayo, babe Marvin, sa iyong advice. Hello, babe. Na po tayo another caller sa pika. Paspasa po na nila, mamindot. Hindi man ta kahunat. Babe, unsa tong pangalan? Asa ka nakaplaster ka ron?
2: Ay, si Fatima.
0: Ayan, si babe Fatima. Ako mo sa diha sa may mako, babe. Maulan ba diha ron?
2: Pero, sama ko, babe.
0: Hmm. Ulan-ulan or init ang panahon?
2: Init ang panahon.
0: Init?
2: Ang kainit sa imuhang guma sa amuha.
0: O, dyan ang tinuod, babe. Wala dyan atik, ana, babe. Wala dyan atik, ana, babe. Pero may gani kay diha, init, no? Nay mga lugar karon nga bugnaw kaayo. Murag relasyon sa uban po. Kanang makapangutan na kay kinsa ka, aning relasyon. Babe, unsay mo ang ika-advise kay Joel karon tong letter sender mo rag naglibog man ko ani sa iyang sitwasyon ay. Ah,
2: wala na lang na magpakalayo-layo na lang gid siya para makakuan ko siya ni nanong ka Marvin tanan iya
0: ha gihakot na Agoy, babe Marvin, gihakot na nimo og kuan ha kanang advice di na sila ka istorya. So magpalayo-layo gihapon siya, same gihapon mog advice. Mo agree na lang ka kay Babe Marvin.
2: Magpalayo-layo para
0: makalimpan
2: niya si
0: Bibi. Pero si Donna, unsa kon man niya si Donna?
2: Pero ana po sa magkuan kay basta lang mobalik si Bibi. Nabalikan niya kon sila.
0: Unsa so, man to si Donna, babe? Ngayon pa ni Donna na doon nahitabo nila.
2: Ang ako nga ikuan kay Donna, yan na lang ng pagkahan. Wala din siya gusto kay Donna. Diha pa matundan kung buntis pa yun o dili.
0: Diha na dayon, no? Kanang kumbaga, let's cross the bridge when we get there. Kung buntis, panagutan, of course, kay kaluoy man ang bata.
2: Kung buntis, di panagutan. Ilahan mo ng kumusuhan.
0: Gihaguan man na, babe, no? Pila ka mga singot ang nanggawas, ana.
2: Pagpagyan silang duha.
0: So, ingon ana, magpalayo siya unya kay Donna, prangkahan niya.
2: Oo, prangkahan na niya si Donna.
0: Oo. Ikaw, babe, nakasulay baka ingon ana, nga ka nang dunay tao nga na in love you kaayo ni mo, unya di ka gusto?
2: Wala ko ka-try, ana, noon.
0: Apa. Oh! So, tanan gusto ni mo, ganon. Sana all na punta ani. Muna akong digeran sa maingon ani nga mga programa kay ano. Magsakit-sakit ragi ko sa kong lughan. Bitaw babe Fatima, salamat kaayo sa imuhang time nga gihatag diri sa XFM. Imuhang greetings kabalo ko, imong i-shoutout imong mga friends na pod, friends on air. I-greet sana sila kay para dili po na magluod ilahang di po sila man luod diha.
2: Shoutout ako kong mga friends si Marvin, og si Julius, og si Dato Kali. Og most especially sa ko ang someone palalab.
0: Sana all.
2: Si Chris. Ang ting dia, ate, og I love you.
0: Sana all. Ay! Murag feeling ko, gibutan ko ni GM dili para mag-DJ, para mag-tig sana all sa inyuhang tanan. Anyway, babe Fatima.
2: Sana all na lang dyan.
0: Oh, gani, no? Ako matawag sa inyo kay Katropa and Friends. Murag lima ata mo, no? Dili ko sure, but feeling ko mga lima ka mo nga Katropa and Friends diri on air. Anyway, babe, salamat kayo sa inyuhang advice o sa inyuhang oras sa pagtawag. Katropa mo!
2: Exciting!
0: Ah! May pinakurag-kurag pag yun ang exciting, ha? Atong oras, mga babe, alas 2:27 sa hapon. Sa atong pagbalik, mga babe, ha? Short break lang, tagamay lang nga break, eh, para nga dita mas masinglan. Ayan, hello, maayong hapon kay Dodong, si Rondong, na naghatanaw sa tuwang TikTok live karon. Good afternoon. Maayong hapon sab kay babe, John Chu. Oo, ako na ako'y gibati karon. Sakit akong ulo, kay. Wa na ibilin akong sweldo. Mojud na ang universal problem, babe John Chu. No? Hindi ka nag-iisa, huwag kang mag-alala. Ako din. Oo, ako matambag kay Joel, mangita na lang siya para di siya magsighila. Ay, na lang dyan ninyo ha. Sige, kanyang mga nagatawag karon mga babe ha. Tuwan ang tubagon ninyo ang tawag sa tuang pagbalik. Kaya para sa dugang tambag. And of course, sa tuang pagbalik pud mo tambag pud si babe Sabrina. Human lamang. Kaling pipila ka mga pahinomdom. Standby babe, mo balik rako.
3: X-rated. Sugot ka. Ika'y tagiya sa kalibutan. Niya ang kalibutan. Kay ako.
4: Paklarek sana.
5: Exciting!

0: Graphics Davao.
1: Saklarik sana.
2: Exciting!
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
3: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
6: Saklarek sana.
2: Exciting.

2:31 sa hapon mga bay. Balik na sa itong pagpanag-uban-uban, X-Rated. Diri sa XFM. X-Rated. Sa mga gusto pa diha mo tambag, bisig tambag daw mo, be. Isa na lang mo. Dapat kung isa katambag karon. Isa na lang katambag kay para sakto pa tong oras. O makatambag pa si Babe Zabrina sa tuwang letter sender na si Joel. But sa dili pa magbasa o natag mga greetings ninyo, be. Itong mga nagpaabot o mga shoutouts nila sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Good PM Babe Zabrina. Mag-on-air kog number pwede ba? So willing lang ang makig-friend na ko. Ako si, sa ako, si Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Sa mga gusto makig-friend kay Fatima, no, katong naka-istorya na to kaganina, diri sa may Mako Davao de Oro, iyang number 0975-708-7029. O trohon ko, babe, 0975-708-7029. Ang number ni babe, Fatima, no, sa mga gusto niya nga makig-friend daw sa iya, ha? Good afternoon, babe. Sir Rock sa Man de la Peña. Good afternoon, babe Zabi. Shoutout ko sa tanan na Minaw, lalo na kay June de la Peña. O tas Squamag of

0: of Mauab, Rana de la Peña, Mauab, Davao de Oro. John Ceramines, pa-shout out ko babe sa akong amigo na si JR Acosta. Hello sa imo diha babe, JR Acosta, kumusta man ka diha? No, og sa imo adra babe. John Ceramines. Sir Flora Lamparas, no, atong mga supingting paminaw diri sa XFM. Maminaw na pod lag, na pod lagi nag-handle sa X-rated. Daghan jud na minaw nimo karon, ma'am. Babe, Arnold Altiva, good afternoon po sa'yo, Miss Ganda. But ang layo ng camera? Anak man na, para dili kayo makita nga tuang ka ng mga, ano, mga open pores. Tsao na lang. Klaro kaayo from, ano, from afar. Ayan, pa-shoutout ko sa akong amigo, o tama na baby Nicole, pa-shoutout sa akong amigo na si JR Acosta nga nagtrabaho sa Minda. Ayan o, oh, salamat kaayo sa inyo. Ayan na pa'y last caller after this mga babe, ako na ang mag-advise so para masakto itong oras. Babe, mayong hapon, sa itong pangalan, nag-asa ka nag-cluster ka ron?
1: Hello babe, ako na si Kwan, Babe,
0: Babe Julius. Oh, diba? Si Babe Julius. Tama ba, babe?
1: Yes, babe.
0: Mm-mm. Sige, Babe Julius, dito sa may Pakibato District, Davao City. Unsay mong advice sa tuwang letter sender karon si Joel.
1: Ito si Joel, ang katawag-kwante, na kalambigit man siya itong busliyon nga babae, looy, mapagpugod katawag-kwante.
0: Si Donna.
1: O nga, na dalar gusto siya sa katong chocolate nga gihatag niya kay ingnan mo siya nga kung katulad chocolate nga gihatag niya kung sa dato ko tama mismo puro to ka
0: pag ang paghigugma ni do nadala sa chocolate. Oh! Di na gidayta magpa ano ani di na gidayta magpabiktima sa chocolate ani.
1: Okay, oh yan og lagi matag sa tuwang babae nga matag chocolate. Tawa ko na lang gila po kaya para makapilaw ka sa kulit, makapilaw ko ka sa gugma sa babae.
0: Meow! Ingano na. Oh, sige babe, mo advice na sa iya ha babe kay para ina nga, sunod, di na siya mudawat og sokolet.
1: Kaya na lang gina, kanang kung kani kan mabuntis to si, kanang ulit lang kung mabuntis to si. Atong kanang pagkutan kay magataan man po si anak din kay kanang sagrado bilang tao din. Pag wag din ako mabuntis niya, wag man doon siya gusto ito. Kung sa kwan po laptop ng kreator niya, ganang nagubog-ubog siya niya, nang ubang-ubang siya ito nga, wag man siya gusto.
0: Nakakaroon man gani og sokolet.
1: Oh, lami mo ka ng sokolet niya, lami po ito si Dona po siguro.
0: So, ang sabay yung buhaton ani, dawat-dawat na lang, babe, anak.
1: Pwede ko mag ng air o number ka ng babe?
0: Sige, baby, on air ni mong number, sige. Bigwasi.
1: Ang akong number ka ng babe, luminal sa XFM, kay ako ang number 09-30-04-58-203. 09-30-04-58-203. 03
0: Ayan, sa mga gusto nga makig-friend kay Babe Julius. Babe Julius, greetings ni mo. Gimong shoutout sa imuhang mga friends.
1: Akong isa-shoutout akong friends nga si Marvin from Bunawan, Davao City, o si Pati-Patima ng Marco Davao de Oro, o yan uyab nga si Ate Cristina. O isa-shoutout ako si XFM Katropa Davao del Norte nga si Poankot, si Katropa sa Busay, si Arnel Cortez.
0: Ayan. Salamat kayo, babe. Sa imuhang time. Mag-imuhang advice kay Babe Joel. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Grabe, pina-slow mo. Ang yahang exciting. Labanan natin. Alas 2:37 na tukso talaga tayo sa Chocolate Babe Joel. Matod pa niya ano ni kaning Babe Julius nang dahil talaga sa chocolate. Huwag talaga kayong papa ilad sa chocolate. Ayan na pa yung nagana na rin na nagpag-greet. Pag-greet me diri sa Tops ma'am nila Gerald Jason o Grandil from Jumar Warehouseman sa Tops. Ayan. Mayong hapon sa inyong tanan diri sa May Tops nga nagpaminaw sa tong programa. Feel na ako kusog na akong musumbag kay haway na akong kamot sigig tap-tap. Salamat kayo, babe John Chu. O sa mga babe pa na ito nga nagpabot sila mga greetings. Si Ma'am Karina TCL, no, nag-greet to siya kaganina. O napakoy nakita nga mga greetings kaganina. Kay Ma'am Josefina, tama ba ito? Si Ma'am Josefina all the way from Bukidnon. Good afternoon sa inyong tanan. Asa mo na minaw, nakaplastar karon. Maayong hapon, mga babe. Ako na po ang mutambag siguro. Kay Murag, gihaway na daw ang kamot ni John Chu.

Joel. Una sa tanan, sana all. Sana all na may nag-lagas-lagas ni mo ba? Ang mga ginatuod na pogi. Yeah. Yeah. Anang someone na ginalagas gin ka mga kababainan. Kidding aside, babe Joel, salamat sa imong pagsalig o pagpaabot no, ni imuhang swatam po diri sa X-Rated. Una sa tanan, babe Joel, ayaw pugsa ang imuhang kaugalingon. Please lang, kalimtan dayon si Bibi. Kaya matod pa sa to ang mga caller kaganina. Wala mang kaniya gibiyaan, literally. No? Kailangan naman niya mong lakaw tungod sa opportunities gawa sa inyuhang lugar. O gusto pa ang tinuod nga gugma, babe, dili na siya mawala sa usa ka adlaw lang. Kung ikaw ha, kung mayroon kang kalimta na ginako si Bibi, dapat one night mawala, nagyudiliin yung anak. Hatagi og panahon ang imuhang kaugalingon nga makarecover. Ayaw, sige, dumduma ang kasakit nga imuhang naagian, no, from previous yung mga relationships. Hinuon, pwede ni mong buhaton itong mga advice sa ito ang mga caller kaganina. Ibaling ni mo imuhang oras no, sa lahi nga mga pamaagi. Pwedeng sa pag-skwela, pwedeng ibaling ni mo sa imuhang pamilya, sa imuhang mga higala. Sa trabaho, pwede kang magpakalayo-layo sa ubang lugar no, to start a new ano kaning face na pud sa imuhang kinabuhi. Or pwede pud sa mga butang nga makapalipay sa imuha ang mga hobbies nimo no, para at least dili kaayo nimo i-mind to mga nahitabo sa imuhang past. Diri pud ta sibog kay Donna. Ito, babe, walay daotan ha kung dunay tao nga nahigugma nato, mga babe. Sa tinuod lang, actually, dapat nato nang ipagpasalamat. Maging thankful ta nga na di tao nga nag-love sa tua, na tao nga nag-care nato, na tao nga nakagusto nato, kay na something sa tua nga nagustuhan nila. Na something special sa tua nga nakita nila and that they think na deserve nato higugmaon. So, dapat nato nang ipagpasalamat. Apan, kung dili gyud nimo gusto ang isa ka tao, babe, kung wala jud kay gibati para niya, kinahanglan pud ka maging truthful. No, kailangan ka maging honest. Kailangan nimong iingon sa iya, kailangan ka maging matinud-anon. No, iingon nimo ang tinuod, storyaha siyag tarong, ipasabot nimo nga dili pa kaanda musulod sa bag-o nga relasyon. No, kanang og walay wala kay kanabitang romantic feelings. Dito sa iya ha, babe. Kanang siguro friend lang imo ang pagtan-aw. Kung ingon na manggaling, pwede nimo nang iingon sa iya ha. Mas maayo ng prangka ka kaysa imuha siyang paasahon. Kasi kung wala kay ginaingon manggod sa iya, pagpadayon dyan na nga ingon na iyang buhaton. Dili man po nimo siya mamali, kay kagusto man siya nimo, di ba? Og may tungod sa batong giingon niya nga, dunay daw yung nahitabo ninyo, no? Itong gabi nga hubog ka. Importante po siguro nga dili sa kamutuo dayon no? or mo judge dayon. Mas better makigstorya kanyag tarong aron i-check kung tinuod ba gyud no. Sayron kung tinuod ba nga nahitabo. Kung do na may posibilidad babe nga dunay nahitabo nga intimate that time. So pareho ninyong kinahanglan maging responsible no nga atubangon na siya. Kana nga sitwasyon. O kung may tabo man nga buntis siya or ikaw gid ang amahan, no? Kinahanglan gid nimo na atubangon nga responsibilidad isip usa ka lalaki. Apan sa dili pa ka gid no kana maka-feel og kabalaka, kinahanglan i-sure sa gid nimo nga tinuod. I-sure nimo no sa saktong pamaagi. So kailangan ninyo magstoryag tarong ni Donna. Daghan mo kailangan i-clear nga mga butang. Hinumdumi Joel nga dili tanan nga mawala sa tuang kinabuhi no. Kumbaga dili tanan nga mawala sa tuang life, mao na gyud na ang para sa tua no. Dara na gyud ta paingon. Kumbaga biniyaan na gyud ta. Kay usahay man gud ang pagbiya sa ka tao mo nang pamaagi aron maandam ka sa tao nga kanang gi-prepare ni Lord para sa tua. Kanang angayan para sa tuang tinuod nga gugma. Nang gani sila nga pag may mawala daw, may darating na mas better. So, ang pingin ka nunay mong kaugalingon, babe, o ayaw pagdali sa gugma. Kaya ang tinuod nga gugma, para ni sa tuwang tanan mga babe ha, babe Joel, ang tinuod nga gugma, muabot ra na sa sakto nga panahon. So, ayaw pagdali sa kinabuhi.
alas 2:43 na gid sa hapon mga babe. Kapaspas man sa tuang oras. Oy murag di man ta kahunat ani og tarong. Oh, doon naman po yung nakuha nga pagtulunan sa tuang advice karong hapon. Ay murag lang. Oh, pinakandaan ko yon last 5 days gihapon na ako to siyang giandam nga advice. Bitaw mga babe, ngano kusog kayong hangin sa kuang dalunggan? Nakoy gakadunggan nga something. Sa mga babe nato diha nga gusto pa mag-advise, pwede pag-ihapon ha, basahon nato ninyo mga advices. And i-check po nato ang other Facebook pages B sa tuwa mong mga sister stations. Ayan sa dita kaingon nga muabot kay ni Duty Paman. Ah, tama gyud ka diha. Babe Shadow Flynn. Oh, matud pa ni Babe Shadow dili po daw ta kaingon nga niabot kay sa tinuod pa lang manggid mga babe. Di pa gyud ka kaingon nga muabot kay ngano nag duty pa man ko karon. Napa man ko diri sa XFM no nag on air pa man ko program pa man ko. So di pa mo kaingon nga muabot karon dayon. Basig unya hapon. Mayong hapon kay Nicole Abueva. Hello, mayong hapon sa imuha diyan. Nag-subaybay sa tuang TikTok live karon. Matkitan po tayo. Please also follow my social Facebook accounts, babe. Daghanag account. Social, ano, kanang socials na ako, mga babe, ha? Pwede ra sa XFM Davao Katropa Digital, of course. Ay, inyong asan nyo pwede makita to ang live matag-hapon. Pwede sab sa kuang official Facebook page, Babe Zabrina, or sa kuang Facebook account, Zabrina XFM Davao. I-follow lang na ninyo. Ako ang TikTok account, Babe Zabrina, kay para makita ninyo ang uban pa na itong mga kakulian. Time pa talaga out, tapos traffic pa, mamaya pa talaga. Wala talaga tayong magagawa dyan, babe. Sa mga babe nato dali sa may XFM Bukidnon, maayong hapon sa inyo ang tanandi. Sumuka to tong advice no sa kay Babe Joel. O salamat kayo Babe Joel once again sa imuhang pagpaabot sa imong suwatampo diri sa XFM Davao. Sa mga babes, I mean XFM Luzon, I mean Visayas, I mean Davao. XFM Philippines. Sanad mang guto ay pasahilua pag yun ninyo ha. Sa mga gusto diha nga mag-share sa ilang mga love life, stories of their lives, kaka nang gusto ninyo nga makapaminaw og mga advices gikan sa tawang mga babe mga katropa nato. Pwede na ninyo ipadangat rin sa XFM mga babe. I-comment lang na siya or baka i-message me rin sa XFM. I-reach out me para matagaan na ito nagpagtagad. Mahimuan na ito og drama. Inyuhang mga storya sa kinabuhi nga pwedeng pagkuhaan o mga pagtulunan. Agan salamat kaayo sa tanang nakigduyog sa tuang programa karong hapuna. Ang X-Rated, alauna ay media handled alas 3 sa hapon. Og mga adlawan na po mga babe, same time, same station, gihapon tanga mag-uban-uban. Og lahi na po nga istorya sa kinabuhi at tuang ipaabot diha kaninyo. Again, amping kanunay ha kung asa man mo nakaplaster karon. Og ayaw kalimot, pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, labi na ginang atuang Xanthone Gold Coffee Mix, labi na karong hapon. Pwede po na ninyo imnon nga bugnaw mga babe or iced coffee ang atuang Xanthone Gold Coffee Mix. Mapalit na siya sa mga butika and of course, ito ang Yes to Health Clinics nationwide. Again, dagang salamat and God bless everyone. Thank you for being with me for around 1 hour and 30 minutes. Ugma na po sa makausap. Amping and I love you all. But before we say goodbye, here's a song for you entitled Love of My Life by South Border. I hope you enjoyed this. Love you everyone!

0: Kalbo!
1: Kalbo!
2: Kalbo! Kalbo!
3: Hi, hello! Kumusta ka mo? Good afternoon!
4: Wala ka rin, Daddy!
3: Ay, may hapon niya kaniyong tanan, ha? Welcome sa ito, pagpanakuban sa ito program, magtulumanonok kini ang Extended Throwback. Yes, it is. May hapon niya kaniyong tanan. Oras na ito, alas 3. Siyempre, mga katropa, alas 3, 4 na ginintawan sa kapunon. Kaoban na po ninyo karoon ng hapuna, walay lain. Papa Kalbo in the house, yo!
4: Wala ka rin, Daddy!
1: Papa Kalbo!
3: Kumusta ang atong adlaw? Kumusta ang atong kinabuhi? Kumusta ang atong hapon? Ang kape na bang tanan? Siguraduhan ninyo ang iyong kaping ginom karon mga katropa. Ano bang kape nga healthy? Parang kape nga dili mukutoy ang inyong mga tiyan?
4: Wala ka rin, Daddy!
3: Kaya kung mukutoy na yung tiyan, undangin ninyong kabuang.
4: Wala ka rin, Daddy!
3: Oo, siyempre, bahalag yung kanya, Daddy, kung di ka matuo.
4: Wala ka rin, Daddy!
3: Ay, may hapon sa talang ng mga katropa na ito niya. Welcome sa ito ang programa. Kaya ang extended throwback. Kung kita na 5 ng hapon na. Dari laban na sa number 1 sa iyong mga kasing-kasing, siyempre. XFM 95.9 General Santa City. O kaya yung makauban na kung ito ba na 5, ako Sublion. Why lain, why pakay? Papa Kalbo!
1: Papa Kalbo!
0: I love you, Papa Kalbo!
3: I love you too! Yes, it is!
1: Papa Kalbo! Oh, dyan! Nakikilig
3: yun! Gilok-gilok yun eh, ay! Ano man na, basta gilok-gilok yun, makilite yun kagit! Alangan naman dili po, dun sanay ka! Kumusta nga ito mga katropa? Mga drivers na ito niya karoon, kumusta nga ito ang pagpamasada kay iba o tanga medyo ipit-ipit yung gamay karoon kay wamay klase? Saan ito? Ay, Webes na ito karoon ha! Agosto 6, tuwig 2026, kumusta ang mga nakasweldo baguhay lamang? Kaya ang uban, pizza 5 man, o sweldo, ang uban, katapusan. Ang uban, pizza 5. O nagsweldo kagapong adlawa, kumusta naman? Niagi na ba na sa iyo mga palad niya? Nihawa po na yun?
4: Wala ka rin, Daddy!
3: Bawa gini, sakit na to. Alangan ng rabaho ta para ikabayad ng utang.
4: Wala ka rin, Daddy!
3: Aamit tao!
4: Wala ka rin, Daddy!
1: Papa Kalbo!
3: David tayo, enjoy na to ang music karong hapuna. I'll be giving you this your favorite songs right now. Kaganina yung nadunggan yun ang doha kakanta. Tag na to kaninyo mga katropa. Ang kantang gikan sa South Border, Mr. Love. Yawa rin kantahan, no, Mr. Love. Pero mag Mr. Higugmount sa... sa daw? Sorry.
5: Amor.
3: Wala ba kong invent? Well, anyway. Siyempre, kini nga kantahan ito kaninyo sa Western Union. And of course, ato po kaninyo sa Santon Plus Gold. At tanin nyo mga kanunay, mga katropa, kinang lang protektahan na itong kalawasan kontra sa unsamang balatian. Eh, kinang lang naka Santon Plus Gold kita everyday. Isa sa buntag, isa sa udto, isa pagkagabi. Pero isaktong pagtumar sa ito ang Santon Plus Gold araw maproteksyonan ang atong lawas. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Here's the song right now. South Border. Mr. Love, dari lamang sa XFM 95.9, Journal Santa City, katropa mo, exciting. Papa Kalbo sa programang Extended Throwback.

0: Kailan mong Tony?
1: Malang ka na yan dati.
0: Ano tayo naraman ko? Tony. Ah, kaya wala. But anyway, maunang kantang Tony, Tony Tone. Dini Tony. Tony Tone. If I Had No Lost. Ah, di ba kuya, ang kantahan, no? 1993 song. One of the R&B track of the 90s, mga katropa. Pero tinindutan niya ng kantahan, no? Para sa tanan na. Ka mga nag-edad na karukurintahon, mga katropa, para ginasa inyo ha yung tawon.
1: Malang ka niya, daddy.
2: Papakalbo!
0: Oh my God, muna yung papakalbo all the way there until 5 o'clock in the afternoon dito sa programang Extended Throwback.
2: Papakalbo!
0: O siyempre, hi and hello ka ninyo. Kamusta nga to mga kaigala de sa merkado publiko? Kaya nagkapaminaw ka rin sa itong programa. Relax sa mo diha kay this is more music. Less talk ni para sa inyo mga katropa kay priority na ito doon pagkatag ka mga nindot ng musika. Sa 90s mga katropa aron ganahan po mo diha paminaw. Siyempre ka ng gipang rayuman na diha, gipang gout na at least malang makasayo-sayo, makasabay pa po sila ginagmay po. Pero kani ba yung mga kanta sa 90s to, gabalik ba yan? So, tinood lang, oh, kani mga Maibu, kasikat kayo, Inner Circle, nga sweat, at alalalalalong kakalaan, di ba? Gabalik?
1: Malang ka niya, daddy.
0: Muna makarelate po karoon kani nga to, mga anak.
2: Papakalbo!
0: Abi tao, tinood na. Ah, hindi nga alam ang kanit, usahay nga ginakanta sa inyong mga anak, kani inyong mga kanta dati, di ba? But pasabot, nagabalik yung mga 90s song. O, mga nindot pa po kayo, nindot kayo pagka-arrange, di ba? Anyway, mga katropa, itong oras, oh, syempre, alas 3:22 na ginintawon. Sa kahapunon, syempre, kaling mahina, kaling oras, ato kaninyo, Santo Plus Coffee Mix, time na siguro ang mga pita. Ang kape nga healthy, dapat ato pagka-inon, aron dili maglain ni atong kalawasan. Kape mga dili makapadiabetic kaninyo, kape nga dili makakoso GERD, karang papanghapto sa tiyan. Siyempre, dirita sa Santo Plus Coffee Mix. Mauna'y pinakalabihan nga kape,

0: Abang sa ito ang mga katropa, baka energize pag yun. Kung nagluya-luya na kaaning oras, ha? Imna ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mapalit kini sa paborito na ito mga butika. Siyempre, always available sa tanang branches sa Mercury Drug Store. Here's a song right now, Inner Circle Sweat. Dari laman na sa XFM 95.9 Gerald Sato City, katropa mo, exciting. Aba ninyo si Papa Calvo.
1: Papa Calvo.

0: XFM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta ka pinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta ka bigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting.
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kay sa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
8: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Send money abroad quickly and easily with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Ah, grabe po niyo mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: FM. Kalbo.
1: O niya, nakapil po kang Kiki ID ha? O wala pa? Nindot kay sayo, no? Oras na to, alas 3:44, naginintawa na kining bahina, kining orasa. Ato kayo sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
0: Papakalbo!
1: Yun na, kumusta? Nang lihok pa ba na yung mga bukog niya? Mayong hapong-gyapong ka rin yung tanan ha, mga katropa. Huwag kadaugan niya sa pika sa lawak, mga katropa. Sakto gyud ang panultiyon ba nga bisan unsa pa daw kadako ang imong tigom sa bangko o bisan pa kunsa ka pogi ang hulagway sa imong Facebook. Bari wala gihapon tanan kung kadalihok nimo nanay gatingog diha nga gikan sa imong mga bukog. Busa karong hapuna mga katropa, ipadaplin sa nato ng mga chismis sa silingan o katong hatagan o bili ang pinakadakong bahandi ang atong panglawas. Kinsa man diha karon ang nakarelate yan ang aray, akong hawag perte yung sakita naman ni. Diba? Mauna yung bation matagbuntag sa pagbangon. Kalabang murag musulay kag tindo gikan sa idaanan pero murabag ka nabang gidagkitang kagkurente sa imong hawak. O karang tungod sa rayuma lagi og taas ni mong yurik diha mga katropa. Di lang na. Ikabot sa edad nga 45 pataas ka namang nagkapaminaw karong hinig kayo ng mga 90s music. Makasinati pagidbo karang menopause na og andropause. Ang panahon nga ang imong kamudi mas kusog pa kaysa sa bagyo. Mag-oil up ang paminaw tungod sa hot flashes nga ginatawag. Og di pa gyud makatulog sa gabi hangtod alas 3 sa kadlawon. Kana man dami gihambing nga mga sakit sa kalawasan. Ayaw sa kalimti nga napay alta presyon. Diabetes. Kaya sige na kag pahipi nga murag ex bang nagatangkong karos sa kamasayop. Apan ayaw mo kataranta mga katropa. Kaya dako kayog tabang ang hinahinay nga pagbago sa lihok sa imong kinabuhi. Sugdan ta sa simple nga pag-inat-inat o ehersisyo diya sa sulod sa panimalay. Ayan ang sabag inat nga padulong nga to sa pag-twerk. Kay di naman ka pwede mo twerk karon kay tiguwang naman kagamay. Eh basin mag-twerk ka, basin madritso ka sa ospital. Bawasan ang mga parat-parat, mga tamis. Di kay ang pag-cellphone sa gabi kung maglisod kang katulog. Ang pagkatiban sa lawas, importante kayo ha, kinahanglan kayo nga adlaw-adlaw na to kini. Dili kay hulaton na yun mo nga, kumbaga, magluhod na ka sa kasakit sa imong hawak niya mga katropa. Diba? Dugang pa niya na, importante kayo nga hatagan yun nato mga katropa o kanabang atong lawas o natural nga suporta batok sa mga kanabang pamanghag o pagkahilis sa mga lutahan. Kaya atong gustuhon man o dili, admiton man nato dili, mga katropa, dili na junta pareha sa unang makasayo pakitagbudots nga walay mahitabo sa tuhod. Ang pag-inom sa sakto nga natural nga suplemento mo'y malamong lakang aron nga magpabiling likon kita aptik paghihapon og dili murag robot nga kinahanglan pa og kanabang oil. Inig kabuntag mga katropa aron lang nga makalihok. Pait na gining sitwasyon sa atong edad, no? O karon dili, magsingit og aray! Sa kadalihok, ay siyempre, partner nato ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, adunan ni Sheik Gahom nga natural nga mangosteen. Siyempre, makatabang sa toa mga katropa, napay garlic, napay ampalaya, napay siyempre, espirulina o malunggay nga siyempre, dako kayong tabang. Alang sa toang kalawasan. O na nga, ayaw gin magduha-duha di ang palit og Santon Plus Gold. Di ba? Kaya aron mo, relax ba na ito mga kaugatan? Alang sa itong BP, alang sa itong sugar. Kaya ang BP, siyempre, na'y garlic. Sugar natin ang palaya niya sa Santon Plus Gold. Makatabang pa dyan niya, aron makatug ka og lalom sa gabi. Aron dili na ka mag-sightseeing sa kisami hangtod buntag. Ayaw na hulata mga katropa nga mamahimong mami sa kasakit. Mag-Santon Plus Gold ka na adlaw. Alang sa lawas, nga hawod, aptik, og walay rayuma. katawa-katawa lang bidok kadiado. Katawa-katawa lang kadiado pre, pero I am sure gibati na po ka kasakit sa kalawasan. Di ba nagtry makagsayaw pero ulo na nagalihok. Eh di bitoy. Ha katropa ha. Break sa nakade ato sa Taganog kapag tagad. Kay mas tagad mag-music dapat atong i-play na rin. Here's a song from Another Level. Freak Me. Para na sa inyo, Adriga po na. Sa XFM 95.9 Charles Cero City, katropa mo. Exciting. Siyempre, sa programang Extended Throwback, Kriyong Koban. Wailain, wailpakay, Papa Kalbo.
0: Papa Kalbo.

0: Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yanami Gin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
1: Vision Next. Daghan ang atubangan.
5: Dini ako mata, sir. Dini ko kaklaro lang din og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
1: Vision X. Slay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Samsung Vitamin C.
7: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko gud si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
11: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting?
3: XFM.
11: Exciting!
1: XFM. Extended throwback. Extended throwback.
3: XFM.

0: Your Sister's Day. Anindutang kanta halagi.
1: Kalbo.
0: Monik kanta sa mga kurintahon karon mga katropa, di ba? Pero ay mga katropa, itong oras. Alas 4:11 na sa hapon. Siyempre, kaubang gyapon ninyo. Papa Kalbo in the house. Yo. Pero tinindutan, no? Nindot po kayo. Pero nindot pa ba ang inyong panag-uban karon? Muna yung mga dagko kayong pangutana, mga katropa. Nindot pa ba ang pundasyon sa inyong pamilya? Kamalo man kita, mga katropa, di ba? Ang pamilya, maugyod ang pundasyon sa atong katilingban. Maugyod na siya dapat atong peg mga kigilaan. Family, gyod. Apan, admiton man ato o dili, mga katropa, ang pagdala sa pamilya o relasyon kay di maginintawon ng anak kasayon. Mura kinib paglayag sa dagat man ay adlaw nga kalmado ang balon. Huwag daw sa adlaw nga magsigira kag tapak sa tulok ka, kumbaga basin malunod ang mga ang kanibang sakayan.
2: I am walking, sorry.
0: Pag di na magkani makaya, init ang ulo, I am walking out na na yun.
2: Masyado na nila ako, ginigipin.
3: Malang ka rin ang
0: kinsa man diha karon ba nakadagdag na kanang ginatawag natong empty nest syndrome. Empty nest syndrome. Karabang sa una maglagot ka kay saba kay mga bata. Apan karon mga nangaminyo na og nalisang na, maski ka ning tingog sa langaw sa kwarto madugog na nimo sa kamingaw. Tama di ba? Yadugang pa di ana. Unsaon na lang ang pagdisiplina sa mga anak karon nga Gen Z ug Alpha. Di ba sa una, usara ka tanaw o usa ka lupad sa chinila sa ato mga nanay? Pitik na dayon. Karon maghatag ra kag gamay nga tambag, ingnon ka dayon nga, pa, ma, ayaw ra kag micromanage, ya? Mentally drained na kaayo ko. Mas kinuho ko. Ikaw na nuhoy makuyap pa ni ini mga katrupa. Pero wala tayo mabuhat. Ah, na naman kita ni ining idara. Nga dili lang na. Ang saan man usab magpreserbar sa kilig sa romansa be. O kilig o kiling romansa sa magtiayon. Ha? Ah? Kung pila na kadikada ka nag-uban. Dili ba usahay inika abot sa pikas nga bahin sa edad? Imbis nga I love you babe ang imong ginaingon. Imong itak sa imong partner. Kabalo ka on sanay gina-text sa imong kasawa karon? Inom na ba nimo imong tambal? Napalit na ba nimo imong tambal's maintenance? Diba? Ug samot na sa mga sakop sa sandwich generation. Katubang kita sandwich generation man ta. Katong nakatiman sa tiguang nga ato mga girikanan samtang nagpadako pa kita sa kagalingon natong mga anak. Diba, parting bukata sa responsibilidad, oy! O grabe ang kahago sa lawas sa unang-una. Pero ayaw mo kabalaka mga katropa o ayaw mo intawon o katarantang. Ano man? Kay kining tanan, mga hugna ra na sa atong kinabuhi nga pwedeng agihan nga aduna gyapoy pahiyom o kadabang kalipay. Kabalo mo sa sekreto na yan, mga katropa. Ang sekreto ra gyud kay pabilin na yung tawong kang mapailubon. Abli ang komunikasyon sa pamilya o labaw sa tanan. Siguraduha rin ganyan tao ang abugos o kusgan pa yung lawas. E saan man mo pagkatiman sa imong pamilya? Ah, pagpabiling sweet sa kapikas o paggukod sa mga apo kung naana. Ang imong sarang ang lawas niya magluya-luya kang sige rin tao ang reklamo. Diba? Gibati naman mo na karon. Pumito na nung ginisulti. Magpabiling gyapon kitang uptake, taas og pasensya, og adunay ikasarang, og adunay enerhiya sa adlaw-adlaw nga hagit sa pamilya. Kabalo mo sa sekreto ni Papa Kalbo? Santong plus gold. Kanaman, ang Santong plus gold adunay pamaagi sa limpyo nga gamhanang kombinasyon sa mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, og espirulina. So ang iyong mga sagol, makatabang ka rin sa pagpalikon sa atong immune system, paghatag og dugang enerhiya, Pag paubos sa stress, aron dako ang imong pailob sa balay o lalo mang imong katulog sa gabi. Ayaw itugot nga kumbaga makuhaan ang imong banding sa pamilya tugod lang sa pagluya. Magsantong plus gold sa kada adlaw, alang sa lawas, nga abtik o puno sa gugma. Santong plus gold, ikaw lagi ang una!
1: Papakalbo!
0: Siyempre, Santong plus gold, babalit sa paborito niyo mga butika, always available sa tanang branches, mga katropa. Diya sabay, Rojan Pharmacy!
1: Papakalbo!
0: Ay, unsa naman yung tawa niya? Mas pasa mabudagan yung rasa? Unsa naman yung tawa niya? Anyway, here's the song, another track from Celine Dion. The Power of Love. Darigyan po na sa programang Extended Throwback sa XFM 95.9 Gerald Santa City, katropa mo! Exciting!

0: Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
1: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Antika Nationwide.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasi mana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

Oo nga, kadumdum mo mga kanta ha. Oh, syempre, sa yung edad pa daan, sigurado na kaya kadumdum mo eh. Diba? Well, anyway mga katropa, habang gyapon niyo Papa Kalbo sa programa Extended Throwback, o ka nga itong oras mga katropa, no? Alas 4.48 na ginintawon. Perting paspasa mo dagan yung oras. Ay, marag ka nung

0: Tarama talaga. Yaw, yaw, kadali. Dari mga katropa, ya karoon, mag-ending na ta. Diba? Pero sige lang. Ubay-ubay pa ka mga impormasyon atong hihatod ka rin yung mga kailangan. Sagol-sagol lang niyo mga katropa, pero mas dagan yun ang music karong mga takna. Kay, syempre, para man sa inyo mga edad, ana man na, basta mga edaran ka rin, tagagod ang importansya yun. Hey, wait, ako, joke lang. Ay, bang, hapong-hapong ka rin yung tanan, ha? Sa mga nagkapadayon karon sa pagpaningkamot, alang sa mas mayong kaugmaon, sakto yun ang panultion nga ang kwarta dili man tuod makapalit og tanan, apan grabe usab kasakit sa ulo kon walay bisan piso nga nagpabilin sa imong pitaka. Busa ka raw nga hapuna karing takna atong giskutan ang pag-andam sa kaugmaon, pag-sideline sa balay o ang pagpanalipod sa atong hapon nga kwarta. Hapon nga hagun. Kinsa man diyan, nagsugod na og kwenta-kwenta silang SSS, GSIS pension, kay padong na mo-retire. O niya, samtang nag-tuob. Mabit ako nag-tuob, boy. Samtang ang imong huna-huna, nag-ayo ka, kanabang, nag-huna-huna po sa imong PhilHealth o pagpaabot sa imong senior citizen ID. Nakauna-huna ka usab og gamay nga negosyo sa balay. Ba, sari-sari store, pagtanom ko tanon sa likod sa balay. Apan ang hagit kay kung magsugod na gani, ang kanabang pautang sa bisun, si Manar na ko bayran na napusa na kita ni. Imbis nga mo kita ka, ikaw naman hinuon masiro. Masiro ang kapitan og magsakit imong ulo. Apay mga silingan nga kusog kay mong utang dugay kayong bayad sa tindahan. Kaya karon moderno naman ang panahon. Kinanglan mo apas kita. Perting daghana na usab mga katropa ang mangingilad sa online scammers. Magbantay mo. Dahil mga mag-text niya nga nakadaog kuno kag milyon. Bisan wala kag iapilan nga rapol. Nausay mga fake promos, mga bogus seller sa Facebook. Kapag kaumani mo Gcash, agi-block na kadritso. Karabang naglikay ka nga, magkasakit ang imong pitaka, apan ang imong OTP o impin, o karabang impin, ihatag naman nino mo sa mga text scammer. Inoo ko dublikara ang kasakit sa dugan niya anak sa bulsa. Busa mga katropa, sa adlaw-adlaw nga pagpaningkamot o pagdiskarte para sa atong kaugmaon, o sa atong pamilya, dako kayo o tulumanon nga kita magpabiling uptake o mahait ang pananaw o grauna. Apanong saon man yung paglikay sa scam? Okay, bago taman na milit ha. Pagdumala sa negosyo o pag-atiman sa mga papeles sa imong retirement ko lang imong sarang lawas kay dili ra kayong kapuyon magluya-luya o sigirag panahuton. Kinahanglan yun nga ligon ka aron dili maguba ang imong planos kinabuhi. O karong magpabiling kang uptake, mga katropa, klaro ang unahuna, o walay kamalaka sa adlaw-adlaw ng pagpaningkamot sa negosyo, trabaho man di karon, i-partner yun kanunay ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold na dunay pamaagi sa limpyo o krimang gamhanang kombinasyon sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay o spirulina. Nakatabang kini sa pagpauswag sa imong enerhiya, makapalikon sa atong immune system o pagkatiman sa atong presyon o sugar sa dugo aron uptake ang imong una-una batok sa mga stress o scammer. Burot-burot man ako ang baba. Ayaw itugot nyo na zero ang imong kahago mga katropa o kalipay sa kinabuhi. Kikinanglan, nakasantong plus gold ka kada adlaw alang sa lawas nga uptake og andam para sa kaugmaon.
1: Papakaybo!
0: Nindot pa ang takay, makikuban ka ninyo mga kaigalaag, mga katropa na ito. Pero sa aon taman, di naman tatugutan sa aning orasa. Murag manamilit na magigta. Musunod na ang inyong mga paborito, mga rock music. Karon mga kaigalaan sa alas 5. Siyempre, adlaw kita karoon nga Huwebes, August 6, 2026, mga katropa. Ibilin akong kanta ni Alanis Morissette, Ironic. Kaya paborito gini yung mga kanta, kaya patungo naman ito sa rock music ko niya, mga kagilaan. O, para na sa inyo ang tanan. At oras, salamat kayo sa iyong pagpaminaw, ha? Bye-bye time na, bye-bye time! Papa Cubs right here saying bye-bye na mga katropa. I love you, I love you!
1: Mwah! Papa Kalbo!

0: FM.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3.
2: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una, dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie D.I. Taganap.
1: Premium D3, maski pakusog, ug maski paepektibo, tungod sa VCO, ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
5: Send money abroad quickly and easily with Envoy Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoy Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Bye. Inom na ta bye. Wala tay ko utay. Mangas ka. Exciting.

0: FM.
1: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol driser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya Santron Plus Gold. Namatigdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah kanilang.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Ah, sakit kaya kultian, Lula.
3: Nganuman?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga ka.

0: Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929

0: kalahian?
1: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
0: Hmm? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper,
1: sige, yung sama na.
0: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
1: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
1: Exciting!

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol driser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya Sandown Plus Gold. Namatikdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang mo sa Sandown. Maayog yun. Epektibo yun kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako kanilang.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Daghan na kayo ko na tiliwan na kape. Nay 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafeel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo.

Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.

0: na ba?
1: Mm-hmm.
0: So, hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro.
2: Anong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: FM.
1: Exciting! Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dexter by 33 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maungad dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sandown Plus Gold! Mag-Sandown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mango, Agustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: X FM.
5: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at

0: tilapia mo diha.
1: Uy, miss.
2: Kuya, tilapia?
1: Tilapia?
0: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
3: Kuya, daddy.
0: Ay, tilapan mo ko ni mo ya.
1: Tilapia. Mo nang tilap ko.
0: Bastos juga.

0: XFM.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Excel by 33 anyos taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: Generation X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala na po dunya. Nawala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko ining Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Wake up! Luya, lagi ka, Kap. Unsay problema?
6: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
5: Uyab raman na. Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
6: Ha? Ang siya Tiramid 500?
5: Tirahi imong maid. Bayarig 500!

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Davao. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, daga na kong tambal na testingan pero walay epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
4: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Extend by 33 years taga Mako diay. Kini akong tutunlan ning namo koy kutunsel wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kog tumarog tambal. Moto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugog tarong karon.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Under desire man daw kay ngang sa atong mga silingon.
9: Di ko under desire eh. Wa ka balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
8: Ay,
9: isaw ko magkunya nga mamalansya.
8: Ah.
9: Muto nga akong gignan. Nga, magluto pa ko.

0: FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM.
4: Exciting! Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold.
7: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
8: Exciting.
7: XFM.

0: health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty Zone.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santan Plus Herbal Oil.
2: Ataka, iskun pa.
3: Ang iyong bawal ng kwarta. Yata gara ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang ng mesa.
3: Uy! Ayun mo, vitamins. Nakainom na ka.
2: Saton, pwede na siya. Hala, hibot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kadugong tubig daan. Tim na, ayun mo, vitamins. Isulad ang tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sa Clarix sana!
6: Exciting!

0: sa Clarex sana.
1: Exciting.
2: Ano bit? Wa mo gitay mahimo gid oy, wa mo gitay mahimo kung usahay kana mukarat gid ato ang tingog kay di.

0: harap iwasan.
1: Harap kaming radyo na signal rin kadala.
0: Ay, correct. Ay, nako. Ay, may gabi po sa mga bibi na to. Karuan nga na mino silang tagsatag sa kapanimalay. Welcome once again sa tawang programa, ang putahe sa gabi. Masabtan ko, Double B.
1: Masabtan kayo, klaro.
0: Gamay. Bitaw oy, o kanang unsi tawag ana sa mga bag-o lang na ni hapon kay bag-o ra gitinggan sila mga partner.
1: Oh my god.
0: May gabi din ha sa inyo hano. I hope na okay lang gyud. I hope nga batik na mo kay lusod kay matulog Double B nga kanang
1: pagtalik da nay.
0: Oh, naanad ba ka anad? Wala man day ka naanad kay single pa man day ka sa.
1: Ako. Nakahilata, nakatalikod.
0: Oh.
1: Oh, ana naghapa, ana. Mora na itong posisyon ng liha.
0: Oh, yeah!
1: Pero may mo abay. Ow.
0: Ow, mayo. Pero guys, kanya akong kauban karong gabi una si Double B, certified single. Kung siya ka ng hardworking, ni kabalo mo swerte kayo mo kung kanin inyong mauyab. Naku, Double B, kada programa na ito, ginabaligya agad tika. Wala pa nahal. Daily Double B, someone na nanay gina-prepare ang Ginoo para sa imuha.
1: Wow, yes!
0: Exclusive lang ganyan para sa imuha. Dili i-profile pic sa uban. Kanagong dili ka matingala nga, isa ka-adlaw, gi-profile pic na rin sa uban ng imuhang uyab.
1: Okay ra na ay. So, ingon bitaw nga, kanabitaw, basta ang Ginoo na mga tag neighbor been late. So, okay na, hulat-hulat lagi. Basta tinood nga kuan, wait, kina.
0: Mogani. Kurik. Ayan na ito mga produkto, walang gabi unang ipaluyuhan sa mga produkto atong programa, di ay. Ipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified.
1: Yes.
0: Ito ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Lami, kini siya nga kapigi Double B.
1: Yes,
0: and of course, ang paborito sa ko ang principal diri sa San Isidro College.
1: Ooh.
0: Ang Santon Plus Coffee Mix. Paborito ka na niya. Uy, mga kaubanan din ako din sa San Isidro College, no? IBED faculty. May gabi po kang Sir Christian Paul Madelo. Ay, may gabi,
1: may
0: sir.
1: Gabi.
0: May gabi po kang Ma'am Emily, kang Ma'am Ems, kay Ma'am Dorothy. Bimang ka akong principal, gitan akong life.
1: Ay.
0: Yeah, pag kumang igisungog ko pag abot sa eskwilahan.
1: Ay, may igisungog man.
0: Kuan daw, unsa ito akong term?
1: Kibar.
0: Tingalan ko kapag training na mo sa basic life support. Ano siya nga? Unsa din mong gingon, ma'am? Kibar. Ngayon kasi sa term of kibar. May gabi eh, Ma'am Duting, si Ma'am Dorothy, Portal, and of course si Ma'am Nancy Omboy, si Sir Christian Madelo, and of course si Ma'am Ems. May gabi eh din ha sa inyo sa faculty department. Musuri na tapuhon. Okay, medyo busy pag ang schedule. Double B, ang among mga lesson plan. O pa may nahuman. Pero alive gihapon may Double B kaya ang among kape sa faculty na ka Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Oh, di na lang kapapi. Muputi pa ka. Muputi. Kaya na tayo.
0: Yes, and kabalo pa ka nga. Isa po sa mga rason nga nung magkapi ko ana kay na yung mga panahon nga magdukakid ko Double B.
1: Yes. Makapamata din na siya.
0: Yes, makapasigan na siya sa mga mata pero di siya mag-cause og insomnia. Ay, mag-chismis to Ron para po sa tuwang Sir BB question for tonight. La. Ang ating Sir BB question karong gabi una. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Yes!
0: Double B, what we have for tonight, gikan
1: okay.
0: Sa Shell.
1: Okay, I'm happy to inform you nga to ang 5 pesos nga discount kada litro ma-extend until September 8.
0: Yay!
1: So, sa tanan ng mga kuan din ha, mga gumagamit sa tuang B power, sa tuang mga gasolina. Ayaw kalimot ato mo sa mga duol nga Shell station, sa Ililion Shell Mobility Station.
0: Uh-huh.
1: Kay naamoy discount no sa selected na to nga mga fuels, no?
0: Yes.
1: So gamita po nga tuang Shell Asia app para makatubil na mo, maka-earn pa mo og points, tapos daa pa mo mga benepisyo nga makuha through Shell Asia app.
0: Uy, kanindot kay na siya, Vicky, ka na ganing mga points ninyong maipon, pwede po na nyo siyang i-grocery sa Shell Select.
1: Yes!
0: Ayaw daw taruga ang kamera.
1: Ay, sorry. sorry po. Mag-gabi eh, diha.
0: Oh, mag-gabi
1: eh. Oh, mag-gabi sa itong manager diha.
0: Shaky-shaky ka itong kamera. Labi ba ni Karantao? Dawad nga mo. Sa'yo atas itong paborito nga sa'yo.
1: Oh my God. Now I'm ready ay tanandai, no?
0: Oh, ay! Ang atong Sir Bibi question karong gabi una, unsa daw ang mga ilhanan or unsa'y feeling anang naakay? Ay, di ba ni mao? Bini mo, oh, double B. Double B.
1: Unsa na?
0: Nakuan na mali. Kamu na siya, random manggod na siya nga ginapik sa system. Nya, nga nang, sige, ayusin mo to, baby, dyan, ha? While waiting for that, oh, double B, murag, this is our moment. Kailangan na adyo kay mga singot-singot niya. Kailangan panimutan dito ang lawas para healthy for me. Yeah!

0: si Bobby ba kay? Uy, lahir kasi Bobby yun, guys. Ginapasayo na mo ni siya for the sake na mahalin na ni.
1: Isa man tayo. Isa man tayo pulling. Isa may, isa may gusto niya pulling lingkod reggae. Pasayawan ka ng lingkod.
0: Pasayawan, maasa mo ani ang programa sa Putahe sa Gabi. Gimong sayo-sayo ni Bobby. Oh, yung nga itong Sir BB question karong gabi unaon sa daw ang ilhanan nga toxic ibong ka-workmate. Uy ka nang nga na ito, Bobby, naka-experience na baka nga ang imuhang ka-workmate kay toxic kayo, pero wala ako sukay dali sa XFM Bukidnon, wala ko kasuway.
1: Sa ako, para magod sa ako, no, kanang kanang toxic bitaw. Depende magulang kung love ni mong usa ka trabaho. Love ko ng mga katrabaho ni mo.
0: Yes.
1: Kaya para sa ako, ang toxic yun, the moment nga mag-complain na ka, the moment nga naanak kay mga negative thoughts sa company mong gitrabahoan, that's the time nga mo toxic ang inyong environment.
0: Yes!
1: Pero kung love ni mo ang work, ay, bala kay mga negative ng mga kwanda, dili ka makaingon nga toxic.
0: Mahalang daghang plus 6 sa palibot.
1: Kasunday na sila, total, kanang kwan man na, kanang unsa man na, di man na mawala, gyud.
0: True, dili gina, nagi na sila murag spices sila sa tong life eh.
1: Yes, usap po na sila nga makapa-strengthen sa imuhang kwan, imuhang...
0: Oh, yes. Eh, dili daw ka effective na mag-kanang trabahante kung di daw ka kasuway ano yung mga toxic nga katrabaho.
1: Yes. No?
0: Pero ang kagwapo din ha, WB, is if in kaso na ako yung mga katoxic nga trabaho, pero na ako yung mga superior nga, grabe ka masinabtanon, grabe ka makahatag og assurance sa imo nga okay ra gid ang tanan pagsuway ra ni.
1: Yes.
0: Mo na yung pinakanindot sa usa ka environment.
1: Thank you.
0: No? Not to mention, wala pa ako kasuway. Oh, kasuway na ba ko? Wala. So far, wala pa ako kasuway nga na ay toxic sa ako ang mga katrabaho
1: kay. Sa ako so far, wala po ko kasulay nga na ay toxic. For my pila na ka-years na ko nung work, no? So, wala jug ko ikuan. Gani, kami pa'y mga tighusay sa mga kalanggay na toxic.
0: Ang toxicity mango double B mag-start na siya kapag walay tarong na communication.
1: Yes.
0: Kanang murag na ay gap between you and that person nga feeling ni mo ay toxic gid ni siya ay kay hilasod kayo.
1: Long as sasabtan ni mo ang kuan, as long as sasabtan ni mo ang kanabitaw, hierarchy.
0: Yun ang term. Yeah. Hierarchy of unsa man na communication or kanang level of escalation.
1: Yes. Kana kung na kanang nasabtan ni mo na dili ka magkuha no eh, dili ka makaingon nga toxic ang usa ka environment.
0: True.
1: Depende siguro kung negative na gid inyo ang tanaw, negative ang inyong pag-receive sa mga communications.
0: Mm-mm.
1: Then

0: so nga feeling mo hindi magina maiwasan niya kana labi na magbida-bida sa trabaho, no? Bidang saya.
1: Mawala na niya. Kana po usapod, kana po tagaanog meaning ang kanang mga achievements sa uban.
0: Ay.
1: Kanang usinahon.
0: Ala, operation kid na siya.
1: Hindi
0: kana mawala si trabaho ang mga masinahon. Ha? Kasi sa English na mga masinahon do bobi.
1: Kanang
0: insecure?
1: English?
0: Ingitara?
1: Ingitara?
0: Ay. Bayon.
1: Pero normal na siya. Normal na siya sa trabaho. Kay murag, murag kumbaga palaman na siya sa sudan nga malami ba?
0: Ah, oo. Oy, kung familiar ni sa inyo, mag-message mo doon. Basing ganaan ka nga, itag yung workmate nga. Suksi. Kasi kung pwede palang ipang-tag, itag yun ba? No? Pero kay basig ko niya, pag duty ni mo, ugma, di na mo magwa na mo, magsumbagay na mo.
1: Ganay maghilom-hilom.
0: Ipakuanti ka ha, kay mo kong itag. Pero bitaw, 0945-443-5869. Or pwede po mo nga mag-react sa mga official Facebook pages nga naka-live gano'n.
1: Yes.
0: May gabi po kay Mami Jacqueline Labis. Nadia Karan sa Hong Kong, may gabi. Si Mami Josefina Tinambunan, si LJ Nadayo, may gabi po. Si Monski Aninyon, queer po all the way from Cebu. Thank you so much. Yung pagsilip sa Facebook Live. Si Roderick Paulati, manggod na. Asa dito? Hello, watching from MCM Palambong. Hi,
1: may gabi. Thank you.
0: Ayun, nagtanong. Oh, good day, si Sir Christian. May gabi, Sir Christian. Ang amuang pinakabagtikpod na English teacher and the research teacher sa San Isidro College. May gabi, Sir Moraga. Wapan niya ni Uli kay namagod instructor po na siya sa college department. No? May gabi po, pagaw akong crush.
1: Agawin yung crush ko.
0: Agawin yung crush? Asa yung crush di ha? Manggabi iwan pop solo rap crush. Asa kay crush ni mo? Ako o siya? Good evening, Namino. May there is my katigbian Bohol with partner Merlin Baynosa Inot Belista.
2: Thank you!
0: Si Alan Arellano. Ay, may gabi, Alan. Salamat sa mga naakaroon sa Cebu, sa Bohol.
1: Yes.
0: Because live po kita karon sa official radio station sa 88.3 XFM Cebu City, sa XFM Bohol, sa XFM Negros Giholngan. Ay, may gabi sa inyong tanan, of course, sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Tibok Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental.
1: Halayo,
0: oh, layo kay takaroon. Si may gabi gipag-mention na mag-inita na ni Monsky. Harold Salang all the way from Purok Tres, kaman si New Sambog, New Corellia, Davao City. Davao City. Davao del Norte. May gabi diha. Mahalin mong duha diris Lapu-Lapu, Cebu.
1: Karoon nga na. Unsa man pagkahalin.
0: Delikado na mga ganyan. Haha. Murag pamilyar. Sure. Wala tayong mini-mention, ha? Baka kasi ano eh, baka bukas, ha?
1: Sino man yan?
0: Wala naman. Si Kim Kim, oh, mura mo mga alimatok. Uy, dili ka maging una, ha? Ganahan, bedro kaya mini-double-b mag-sayo sa ayong, ha? Double-b. Na-recall ni Double B ang among panahon sa unang panahon.
1: Yes, itong mga panahon sa mga
0: yes. Aqua. Yes. Huh?

0: Mas gud ato ang edad pag mosayo pag provincial double B.
1: Ano man, ano man.
0: Tara makita na ko sa live diri oh, si Jumlo ni Ras. Sige, double B atong balik ko. Mga ilhanan nga idaran ang inyuhang mga BB sa kahanginan.
1: Ay, okay na po, Sierra.
0: Nanghinaw! Nanghinaw! Sige.

0: ba?
1: Ah, Moni. Ah, si kanina lang, okay. Kuan, kani, Kimber, nindot ni. Ha? Ayaw ni, oy. Binuang, ayaw na. Ayaw ni, Kimber, kaan na po gayon na. Oh, kanina lang ang mua, oh.

0: Pitingki asa nga limatok gyud. Gitaway, oi sa inyo mga reaction karong gabi una ha. Mag-pearly shell taw nya tawad taw.
1: Yes. Oy, nang laga ako ng mga kwanili, mga joint.
0: Nang gabi, sakit na akong kuang ba akong arthritis. Mahiram po niya sa si Monsanto na plus herbal oil ha, kay ako na niya siyang haplasan. Ay, sa mga katrapa nato din ha, ilabi na sa mga mag-asawa, importante gaganaan yung mga kilig moments, samang sa mong ginabuhay karoon ni Double B.
1: Of course!
0: Oh, kailangan na isa'yo, sayang po na ninyo. Yes! Kay kung wala na yung wala na yung mga imuna na ang ato ang relasyon, Double B, ang may tabo ana.
1: Kuan ka na.
0: Uga.
1: Ay, uga.
0: Uga. Magaga ang relasyon. Oh, di na ganahan makiglabing-labing sa partner kay wala na may spice.
1: Sabi ka
0: guys. Ay, nako. Ay, ayaw mo kalimot ha. Pampanindot sa relasyon, pampagahi, ang atang turbo man enhancer. Tagpila nga rin siya, Double B.
2: Sula.
0: Pila ka adlaw nga gahi, Double B.
2: After 1 week.
0: Ah, grabe ng 1 week. Ha? Grabe ng 1 week, pero duha na kakapsula pag 1 week na.
1: Duha kakapsula.
0: Oo, pero kung di ka ka-afford siya, pwede na po nga isa, pero duha or tulo ka adlaw na siya nga gahi ka, ayo, Double B.
1: Oh my God.
0: Ha? Mga sa mga mag-asawa din ha, kung wala mo, wala na, nahutla na mo karon sa mga pharmacies, add to mo sa pinakaduol ng mga radio station sa XFM.
1: Yes.
0: Inaami diri, saka lang mo, naami turbo man enhancer, or pwede po nga mag-add to ka sa mga duol na pharmacies sa inyong mga lugar.
1: So, sus box pa lang dako na kayo. How much more
0: correct kid kayo mo na nga dapat kid bihanga. Kung kulang na sa kusog sa pagigdabing-labing tungod kay perminti na lang nag-overtime sa trabaho, ah, naakitay solusyon sa inyong problema.
3: Turbo user. Atong
4: nun, kadungod ako sa Turbo sa XFM.
3: Ipalit na yun ko.
4: Bisan ka, ipakapis ako six. Pag tumal ako sa Turbo, grabe.
3: Naka-series Turbo. Misis, siguradong mas malami. Maligon ang inyong relapi. Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
5: Storya, eh. Play me, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay Misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala o halagid ka, Pioy. Karon pa ka na ay balong. Turbo lang ang malakas.
7: Turbo Food Supplement from Ihimo sa Maca o Clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababalaman.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: kailangan nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: Tika Nationwide.
1: So, pagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay!

0: madawag mo mga kanikaw eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan? Nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka na long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang confident sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santo Plus Gold. Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jules, sakit o kapoy sige akong lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpumandar na ko amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulo kaadlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Your favorite radio station, XFM 95.9, General Santos City.
10: Exciting!

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kang salamat. Tagadigos day ko.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: XFM.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Salton Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Salton Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Salton Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: XFM.
3: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: XFM. Salton Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Salton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Salton Plus Herbal Soap. Gamit na! Salton Plus Herbal Soap.
6: Ma, bakasyon naman yun. Patuli na kumabi. Libre na biya tuli sa barangay.
7: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
6: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
7: Na, Niligyan na pwede, dong.
6: Mama, good. Ay, nga naman.
7: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
6: Ah, bisot pa si papa.
7: Bisot pa yun rin taon.
6: Logawa, papa,

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyo pong bibilhin ay yun yung inyo pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa pong ito ay makakasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat nating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong ikonsulta on air kay Doc Algie, pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto, ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong official Facebook page, ha. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong po mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha. So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre at syempre mabigyan po kayo ng mga program ano about sa mga dapat niyo pong gawin at kinakailangan niyo pong iiwasan ano lalo na po pagka gusto niyo pong mabilis ano yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan mga kaibigan ha. So puntahan niyan mga Yes to Health Clinic natin yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday dok ano. Bukas po tayo at syempre araw-araw ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Insan nyo yung budok, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
2: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Eh talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Eh, hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
1: Yan, ako.
2: O yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
1: Sapat.
2: Oo, kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ah, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
1: Kaya nga dapat holistic yung approach niyan Dok, ano? Kinakailangan lahat po ng anggulo. Eh dapat po titingnan mga kaibigan at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang naka-focus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, eh kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog, ano? Halos hindi na nakakatulog. Yung iba dok, ilang oras lang yung tulog, ano? Either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So ang mangyayari niyan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
2: Ang laki kasi ng diferensya no, isipin mo 30, 50 years ago na kung saan ang mga tao noon para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Sa isang bahay, isa lang yung telebisyon. O di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka diyan, mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
1: Yun ha. So, sa mga kababayan po natin dyan ha, kinakailangan ma-correct natin ano, yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin na yun po yung nagagatong ano, doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron yung mga inquiries ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969 609 6545 Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Pag-usapan po natin itong, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy? Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
2: So, usapang kaugatan. Mm-hmm. Ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, eh, daanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important na oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Na yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
1: Ganun kahaba.
2: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Ha? Sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel, ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito.
1: Mm-hmm.
2: And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito.
1: Mm-hmm.
2: Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy ng dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan.
1: Artery.
2: Kahit na maliit yun, malakas yun.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure.
1: Mm-hmm.
2: At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve.
1: Mm-hmm.
2: Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity.
1: Mm-hmm.
2: O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins.
1: Mm-hmm.
2: Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose na

0: nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, mm-hmm. tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay. Mm-hmm. Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
1: Nako.
0: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, mm-hmm. pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila mm-hmm. ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, mm-hmm. eh, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack, ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, eh, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, mm-hmm. na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, eh, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yon, eh, pwede nagpapa-narrow o nagpapasikip o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yon ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano, sa ngipin natin, mm. nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan niya sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa mm-hmm. utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang. Oo. Yun yung tinatawag na mild na stroke. Ano? At isa pa yung hypertension. Ito mm-hmm. yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, mm-hmm. or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha, sa dahilan na yun, eh, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Ha? Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, mm-hmm. yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Mm-hmm. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw. Ayan. Or pamamaga din ng ating blood vessel. Ayan. Ganon din yung malformation. Diba? Marami kang makikita ng mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. Mm-hmm. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim. Mm-hmm. Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
1: Nako.
0: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin dyan, eh, dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
0: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema mm-hmm. sa dami yeah. ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery mm. man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay.
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, yun, nagmamomotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Mm. Hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, mm-hmm. meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms, or hands, eh, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa.
1: Mm-hmm.
0: Eh, magpa-check up po. Baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
1: Mm-hmm. So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal ano yung blood flow sa pangangatawan nyo, na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga kapilya.

0: sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organ sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
1: Yes, because yung buhay ay dumadaloy. Kaya sabi nga sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito dumadaloy ang buhay. Yung buhay yung dugo. Ang puso at daluyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
0: Oo.
1: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
0: Yan, so mga kabayan natin ha. Ingatan po, ano, pangalagaan, yan yung nagbibigay, ano, ng sapat na nutrisyon, oxygen, at iba't iba pa, ano, na functions sa iba't ibang organs po natin, ng pangangatawan po natin, ha? Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin, 609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, eh, paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
1: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O, ngayon na ba natin sagutin?
0: Sige, Doc. Pwede ngayon.
1: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa ating pong daloy ng dugo.
0: O,
1: marami yan. Maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba, yung Santon Plus Gold na, na nakita nyo. Meron siyang 5 sangkap na karamihan sa mga nandoon eh merong mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic, it's very important kasi ang garlic meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral at ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya, ano, na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong. Yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion. Lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
0: Ayun.
1: Ano ba yun, partner?
0: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa ating pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, eh pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa ating pong mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa ating pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa ating pong pangangatawan, may iwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-attract ng pagkakaroon ng bara sa mga ugat, eh na minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
1: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano? Yung makukuha natin, yung MCT,
0: yan.
1: Yung lauric acid na makukuha natin sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon sa ating premium D3. At hindi lang yon, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed na ito proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng

0: ng yung malunggay.
1: Malunggay, oh.
0: Kakain ka at least mga 5 seeds per day. Mm. Ngunguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed. Mm. Kasi kung ngunguyain mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha eh. Mm. So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan, ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan. Yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit? Mm-hmm. Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
1: Mm-hmm.
0: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang mm-hmm. pinakang, ano yan eh, pinakang binder ng system natin. 75% of our body is mm-hmm. composed of collagen.
1: Mm-hmm.
0: O, ang collagen ay protein.
1: Mm.
0: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
1: Mm.
0: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid long sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
1: Mm.
0: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
1: Plus antioxidant pa, yes, mga kaibigan. Oh. No? Kasi yung isa sa problema ng tao, pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So kinakailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansya. Eh, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po.

0: mga prutas that are very rich in water o nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
1: Mm-hmm.
0: So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
1: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa ating po mga kabayan, Dok, ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation. Mm-hmm. Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, maipasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Eh, nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
0: Oh, sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakaka-apat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
1: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
0: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
1: Yun, ako.
0: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa ano mo, sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
1: Malapit na mag-overheat siguro.
0: O, kinakailangan, huwag mong intayin mauhaw ka.
1: Mm-hmm.
0: O, ganun yun mga kaibigan.
1: Sa panahon natin ngayon, Dok, pagka nasa loob ka ng mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan.
0: Hindi ka nauuhaw, pero ihi ka ng ihi. Napansin niyo yun?
1: Mm-hmm.
0: Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, para pagod na pagod, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Wala na pala tayong oras.
1: Sige, Dok, baka may maiwan ka pa ng mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Ayan, so tandaan po natin na yung pagpapalusog, may paraan yan.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagal na natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na po Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po'y makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakantaway at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang, ha? Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede nyo puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sa harap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ngayon pong dalangin, ang Panginoon wa, ang pagaling sa lahat nating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Kan? Kung bagmangkana, di atong pabuthan kaya rumuhiyos.
1: Rumuhiyos ah! Yan? Pero mo naman nagibutan ang ubintador?
0: O, saan mo sa Bohol? Di na may tahon gani na.
2: Hoy. Unsa man ang imong iyong tauran?
0: Tauran o kantina kay TV man kana. Unsa man? Colored, black and white.
2: Dili television, TV ba kana sakit sa baga?
0: At ang tangan.
2: Unsa itong tangon?
0: Baga.
2: Hoy pre, edge imong tiwasan. Luoy sa dana oy.
0: Di naman na magsilbi pre, di tiwasan.

0: XFM.
1: Exciting!
0: XFM.
1: Sound Plus

0: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapako na mina og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kumaminaw ka sa XFM.
0: Sultan nga na mina ko. Karon ha, nadawat na nako bro.
1: XFM.
2: FM.
0: Exciting bro.
3: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
4: Exciting.

0: Sa dihanggi Antonia,
1: hoy, nabusa mo diha.
0: Nakurat si Roger, nito ba kay Peter?
2: Thesis na sa kong manghod, gipansiran ako ang questionnaire.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.

0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit pagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
4: Magsanton Plus Gold.
3: Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit pagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Sa una, katong wala pa kung namino o XFM, tawagun ko nilang bayot.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang? Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot na yung kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po ka bulan, wala ka kabayan?
2: X.
7: XFM.
2: FM.
8: Exciting!
9: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
2: Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos.

0: Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:05 na sa

0: Express. Balita sa bundang. Express. Balita sa bundang.
1: Sa unahing tudling sa itong mga balita, una sa top story.
2: Headlines.
1: DFA nanawak na ang extradition request sa USA batok kang Kimboloy.
2: Headlines.
1: Samta sa balita lokal sa Bungan sa Pulumulog, South Cotabato, gisaway sa mayor human mabulgar nga gagamit ng betting machine.
2: Headlines.
1: Samta sa balitang regional, Surigao City Chamber, supak sa dinali ang pagkansila sa business permit sa Kokalyong Shipping Lines.
2: Headlines.
1: Samta sa balita national, labor groups mihangyo sa korte nga mahimong kabahin sila sa kaso batok sa 85 pesos wage hike.
2: Headlines.
1: Samtang sa balitang international, 49 milyon katao posibleng makaagom o grabing kagutom tungod sa El Nino.
2: Headlines.
1: Samtang sa sports news, Alex Iala o Venus Williams magsugod na sa ilang kampanya sa Canadians Open Doubles.
2: Headlines.
1: Sa showbiz news, babaeng nadakpan tungod sa pagpaligya o pekeng BTS concert tickets.
2: Headlines.
1: Samtang sa balitang extraordinaryo, robot nga Origin M1 susama gayon sa tao ang paglihok.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon.

0: Faldita sa Bundang. Express Faldita sa Bundang.
1: Sok Sir Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tumpag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Biyernes, thank God it's Friday. Pet sa 7 na sa bulan sa Agosto 2026. Kininyong alagad sa kahanginan katropang Philip Olegario. Hatong dato kaninyo amang mainito ng labas kabalita ning adlaw.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna riyang Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Santone Vitamin C, Santone Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Gang Fusion X Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasampit ka produkto mga katropa ang proven and tested na o may-ubay ng nakasulay na kapabatuod. Usaw sa pag-inaulatin nyo tumarna sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano ni 8 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa Buntag. Ninanatunugayon pa ang niya ng mga retalye sa itong mga balita.
2: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
1: Ang atong top story mga katropa, hatod ka nato sa Santone Gold Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve kutis artista tumarnang Santone Gold Coffee Mix.
2: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
1: Formal na nga nadawat sa Department of Foreign Affairs kung DFA ang hangyo sa Estados Unidos nga i-extradite o ibalhin ang kusodiya sa leader sa rehiyon nga si Pastor Apollo Quiboloy. Mato ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel. Kipasa na sa ahensya ang hangyo alang sa extradition nga to sa Department of Justice kung DOJ aron mapahigayon ng angay ang mga proseso. Nagatubang si Quiboloy mga kaso nga sex trafficking o racketeering sa Estados Unidos. Sa yeto 2021, giakusahan siya sa mga prosecutors sa US kagiingong pag-recruit o pagpanahimulos sa mga babae o mga minor de edad na nagsilbi sa iya mga personal nga assistant. Ang mga giingong biktima ng edad 12 hangtod 25 anyos. Kahinumduman usab nga si Quiboloy na laki usab sa listahan sa most wanted sa Federal Bureau of Investigation kon FBI. Dinhi sa Pilipinas, si Quiboloy kasamtangang gitanggong sa Pasig City Jail human siya ginakop kaniya itong 2024. Nagatubang usab siya og dagang mga kaso lakip na ang mga paglapas sa balaod nga naghatag og espesyal nga proteksyon sa mga bata batong sa pagpangabuso, pagpahimulos og diskriminasyon, ingon man or special protection of child against abuse, exploitation and discrimination, ingon man kasong qualified human trafficking.
2: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
0: XFM Weather Update.
2: Weather Update.
1: Alas sa to weather update mga katropa, adunay 10 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Hatod ka nato sa Santone Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas ka nun ay likon. Tumarna og Santone Vitamin C.
0: XFM Weather Update.
2: Weather Update.
1: Mga katropa, ang Tropical Depression Maymay naluya na og nahimo gayon nga low pressure area kon LPA. Sumala sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa. Sa usa ka weather bulletin nga gipagawas alas 2 sa kadlawon na ganina, gipahayag sa pag-asa ng LPA nga kaniadtong Tropical Depression Maymay. Aral gihapon sa Philippine Area of Responsibility. Ang sentro sa LPA katapusan nakita sa gilay-on nga 545 kilometers sa sidlakang bahin sa Isabela. Base sa datos sa pag-asa, gamera ang posibilidad nga bubalik kini sa pagkakusog isip tropical depression sunod sa 24 oras. Samtang panayon nga ginabantayan sa ahensya ang panahon sa giingong Typhoon Dolphin nga nagihapon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility nga gilay-on o sa gilay-on nga 1,165 kilometers gikan sa extreme northern Luzon. Ano na kiniya maximum sustained winds ka 140 kilometers patag oras doon sa sentro uban sa mga paghuros sa hangin nga bukabat sa 170 kilometers patag oras ug paglihok niini paingon sa kasadpang amihan ng kasadpan sa gikusgon nga 20 kilometers patag oras. Sumala sa ahensya sa panahon, ang Typhoon Dolphin mapadayon sa pagpalingon sa habagat kon southwest monsoon nga ginaumang magdala og kasagaran ngadto sa kusog nga ulan sa mga musunod nga adlaw.
0: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang dukan, balitang salita.
1: Ano na 12 minutos mga katropa na kalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa ato ang balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa sa batang buntag, kape nga healthy ang imong kinahanglan. Tungod dili lang ka nakakape. Aba na tambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Balitang lokal, balitang sa lokal.
1: Nag-alboroto sa kalagot si Pulomulok Mayor Bernie Palencia sa sabungan nga natigayon sa Pulomulok Sports Complex sa Pulomulok South, Cotabato. Tungod sa pagsupak sa mayor's permit kagihatag kanila kalabutan sa pagtugot nga magpahigayon og sabong apan labing ginabawal ang betting machine. Subala sa mayor nga kadawat sila ang impormasyon kalabutan sa maong pagsupak sa maong og sa pagresponde napamatud-an nga adunay betting machine hinungdan gisaway ang management og nagpaduyo niini. Alang sa mayor nga nainsulto siya tungod kay kanunay nga wala gatuman sa balaod ang nasampit. Makapila kahigayon na matud pa usab kining gisaway apan ang panayon sa pagsupak hinungdan wala niini na punggan ang kaugalingon og nakapagawas sa iyang gibati o gigisi ang permit. Dugang pa sa mayor nga walay tax ang betting machine sa sabong kumpara sa tradisyonal nga pamaagi, maong dili gayon kinipatas. Nanawagan si Mayor Palencia sa tanang negosyo ng investors na kanunay sundon ang mga balaod.
0: Balitang dukan, balitang salukan.
1: Samtang kaning piniriso sa ilegal nga droga, arestado sa search o warrant operation sa Jensen. Ano na'y dugang detalye si katropang Ruel Dumantay? I-Express Balita mo!
0: Express Balita! Express Balita!
3: Arestado ang usa ka kaning piniriso human makumpiska kaniyang ilegal nga droga sulod sa iyang panimalay atol sa search warrant operation nga gihimo sa mga personahe sa Tambler Police Station inubanan sa SWAT CMFC Jensen RIU 12 o PDEA 12. Nahitabo ang operasyon alas 4.13 sa kadlawon ni atong Huwebes, Agosto 6 sa Purok Maunlad Barangay Tambler General Cero City. Ang dinapang suspek ila nga si alias Muhammad, 35 anyos nga minyo og panday nga nagpuyo sa maong lugar. Misulod sa balay sa suspek ang mga otoridad subay sa search warrant nga gi-issue sa Huwes sa General Cero City Hall of Justice basis sa impormasyon nga naghupot siya og mga illegal nga droga. Atul sa operasyon, nasakmit ang itong nga coin purse nga dunay unod nga tulo ka pakete nga gituuhang shabu na sayran nga ang suspect na priso na kadiadto ni adtong tuig 2023. Human siya gidakop sa mga personahe sa PDEA 12 sa Purok San Roque Barangay Lamangal tungod usab sa pagbaligya og illegal nga droga. Sa kasamtangan, gitanggong ang suspect sa Tambler Police Station. Paliguna ang atong panglawas, paliguno ng immunity, pinaagi sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ruel Dumantay, XFN News.
0: Balitang dukan, balitang salukan.
1: Laing pagdetalye sa itong balitang lokal mga katropa, construction worker patay human nga natabunan og yuta. Ano na'y dugang detalye si katropang Chris Legaspi? I-Express Balita mo.
0: Express Balita. Express Balita.
4: Wala na kaligawa sa kamatayon ng usa ka construction worker human nga natabunan og yuta samtang nagtrabaho sa gikalot nga drainage canal at tubangan sa San Felipe Central Elementary School sa Barangay Colon Maasim, Sarangani Province alauna ang takla sa hapon ning nakalabayng adlaw. Ilang biktima si alias Tikong hamtong ang pangidaron o residente sa Barangay Amsibit Maasim sa Rangani Province. Matud pa sa kagawad na si Amilito Pable samtang padulong kini sa Colon National High School aron ihatud ang iyang anak sa dihang na agyanini ang maong panghitabo. Gisaysay pa nini nga samtang na sa ilawom ang biktima, nahugmak matod pa ang yuta ug natabunan ang biktima na sayran nga natusok usab sa bakal ang lawas sa nasangpit. Dugang pagbutyag nini nga anaa matod pa sa 10 feet ang kalawmon sa gikalot nga drainage canal nga aduna usay ubay-ubay nga tubig rason sa pagkalangan sa pagkuha sa lawas sa biktima. Gisulayan pa sa pagdala sa Balay Tambalanan City kong apan gideklara na kining patay. Aron magpabiling healthy, tumar karunay og Santone Plus Gold. Alang sa dagkay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legazpi, ex-FM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa katapusang detalye na sa itong balita lokal mga katropa, formal nang gisumiti ni Lone District Representative Sherlyn Banyas Sograles ang sugyot balaod doon na nagtumong sa pagpalig-on sa kaluwasan o structural resilience sa mga infrastruktura sa nasod humaan sa nasinati ang pagtayob sa ninog sa General Santos City. Sa gihimong panagtigom sa House of Representatives Reference and Rescue Bureau, gipasabot sa mga magbabalaod nga importante nga masiguro ang kaandam sa matag bidding batok sa mga kalamidad. Tumong niini nga lakang ang pagbaton o hugot nga tulubagon sa pagtukos sa mga pasilidad alang sa kaayuhan

0: 18 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, alang na usab sa tong balitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagab na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle, pinagi sa natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Surigao City Chamber, supak sa dinalian nga pagkansila sa business permit sa Kokalyong Shipping Lines. Ano ni dugang detalye si katropang Limuel Okay? I-Express Balita mo!
1: Express Balita! Express Balita!
2: Gila yung gisupak sa Surigao Chamber of Commerce and Industry Incorporated kung SCCI ang sugyot nga pagkansila or pagbawi sa business permit sa Kokalyong Shipping Line. Kinihuman, mibuto ang nagpangusik nga reklamo gikan sa mga Surigao nun. Kabahin sa bati nga serbisyo sa maong kumpanya sa barko. Giangkon sa SCCI nga seryoso og bugat ang mga reklamo sa mga pasahero sama sa pirmi nga pagkadili sa biyahe, guba nga aircon, overcrowding o kakulang sa customer service o komunikasyon kung doon na sila abiriya sa operasyon. Apan, sumala sa chamber, dako o papil ang kukalyong sa ekonomiya sa Surigao City o sa Tibok Caraga Region tungod kay sila ang nagabiyahe sa mga kargamento o nagpalihok sa negosyo sa lugar. Kung kansilahon dayon ang ilang permit, sigurado maapektuhan ang supply chain o ang lokal nga ekonomiya. Tungod niini, nibarog ang SCCI nga dili paangay bawion ang business permit sa kukalyong sa pagkakaron. Hinoon, angay una silang hatagan o kigayon nga ayuhon ang ilang serbisyo ubos sa istrikto nga pagmonitor sa marina o guban pang ahensya sa gobyerno. Gisugyot sa chamber nga magsumiti ang kukalyong og service improvement plan o magpatawag og regular nga inspeksyon. Apan, nagpasidaan ang SCCI kung magpaugat gihapon ang kumpanya og dili mag-usab. Andam silang mosuporta sa mas istrikto nga legal nga aksyon. Batok niini mga katropa para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Samtang 20 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, nalain pang detalye sa itong balitang regional. 42 anyos nga lalaki arestado sa Baybas Operation sa Sacabad, Baran City, 11 kapakete sa Shabun na sakmit. Ano na dugang detalye sa katropang Junji Librias? I-Express Balita mo!
1: Express Balita! Express Balita!
3: Malampuson nga nasikop sa mga personay sa Provincial Intelligence Unit sa Agusan del Norte, kauban ang Kabad Baran City Police Station, ang usa ka 42 anyos nga lalaki at atol sa gihimong Baybas Operasyon diin niining bulan sa Agosto, tuig 2026, dito sa Purok Otso, Barangay Kauswagan sa Maong Dakbayan. Giila ang sospeka sa pangalang Eduardo Togade, 42 anyos, o residente usab sa Maong lugar. Narecover gikan sa posisyon sa suspect ang 11 kapakiti sa gituohang Shabu. Lakip na ang 500 nga mark money. Ana-ana karon sa kustodiya sa Kabad Baran City Police Station ang nasampit nga suspitsado alang sa hustong dokumentasyon. Mag-atubang siya og kasong kalapasan sa Section 5, Section 11 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron dili madakpan ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Bali. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Libria.

0: mga katropa, marigilang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ngayong alaw nga, Biyernes. Thank God it's Friday. Pensa 7 na sa bulan sa Agosto, ting 2026. Sa ngalan na namang sa Katibukang Pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini niyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario, lagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: XFM.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Kasimilisa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santon Plus Gold, 2 kapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Mission next, daghan na ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir.
11: Dili ko kakaroon lagi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
12: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
13: Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
9: Vision X, play ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manungay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
15: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
15: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Flaming Standard Time, mga katropa, alas 4, alas 6, 46.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Good morning.

0: Sí.
1: Ah, pero ato lang gitrayo contact con busugot pa siya. Pero wala siya ginganlan.
2: Wala siya ginganlan. Pero ano lang kung Barack Sibuyas po tong klaseng politiko, kubiton po ito niya.
1: Depende na siya. Abogado man daw to.
2: Grabe nga clue. Kinsa ang abogado sa siyudad ga mahilig og sabong.
1: Ha?
2: Kinsa ang abogado sa Dakbayan, konsihal, o niya mahilig og sabong?
1: Attorney Legaspi.
2: Oh.
3: Okay.
2: Attorney ang patin niya, hindi ka?
1: Alas 6:51 ang atong oras mga kikilaan. Uy, kumusta? Nga to ang... uy, guwapo tong lalis kay mong gingon ba? Kay attorney ano to? Kay isa to? Katong ano? Katong si... Sino tanong kanina? Katong abogado?
2: Asa to?
1: Katong AI, ano? AI, nga mas bright as tao.
2: Ah, kay kuan to? Kay...
1: Attorney... Katong...
2: Katong...
1: Musupod mo yaw-yaw ba?
2: Oo. Oh. Gwapo po itong eskutanan.
1: Gwapo to, pero ako di ko masugot nga mas bright ang AI katropang Chris.
2: Gani man. Logically, tama man ka. Wala may problema.
1: Ano man na siya, ang AI magpaspas na siya mo proseso. Pero ang AI, walay critical thinking. Walay empathy.
2: Wala ang live na to.
1: So mas bright gihapon ng tao.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya na siya mga kaigalaan. Pag wala man ko'y critical thinking ang usa ka tao, wala maghihapon na siya. Di man siya kahuna-huna og iyaha.
2: Wala emosyon.
1: Di man siya kahuna-huna og iyaha. Kinanglan man niya og command.
2: Dependent siya.
1: Dependent
2: pero siya. Ano ha, kanang siyempre.
1: Mas pas-pas-pas naging siya proseso. Aminado, aminado ginato na. O nga mas daghan siyang ma-store ng memory. Pero di man niya mahugot sa kaugalingon niya og memory kung wa kay pangutana siya.
2: So, kinanglan yung kag... tarungan ang memory card na
1: pero dapat dili ta makikumpit sa AI ang kita nga tao.
2: Complementary ta.
1: Ano ta, kanabang himo na to siyang tools.
2: Mahimo tag complementary.
1: Actually tools siya eh. Dili siya dapat i-compete as pareha sa tao. Ako para sa kwa tools lang siya sa tao. Baka kay syempre limited man atong brain. Kay tao raman ta. So gamitan nato og AI mga kaigsoonan para dito ma-store to mga memories gadaghan.
2: Murag mahimo tag superhuman.
1: Murag ko nag-cellphone po nimo ba? Karabang, di ba, na kay mga memories before. Di ba ni mo na may numduman kung di mo makita sa picture? So, mara na siya, gingana. Correct.
4: Bullseye!
1: So,
4: bullseye!
1: Makiglalis yung kona. Di ko masugot, mas bright sila. Kay tao'y nagbuhat sila, mga buanga sila.
2: Contextually, tama si Katropang Ruel. Pero ano, kung sa umaabot nga panahon, di na perminti makuha na to nga. Nga na perminti ang atong argument. Kaya siyempre na may mga kabaguhan.
1: Oo. Pero wala lagi gapon. Maugyo na ang argument lagi. One switch lang ni Muni Ana. Kung isang pulmuwag kagi ay wala, patay mo na. Diba? Dinigit sila mamahimong mas bright.
3: Patay.
1: Dili sila pwede mamahimong human. Bisa pang magtukod pa sila robot di ang anay kaugaling mong utok.
3: Atay.
1: Di gapon.
2: Atay. Siyempre, ang tao gibuhat sa creator, oo. Natural, ang naghimo sa katong yang create, mas bright yun ang creator.
1: Oo, yan. Yeah. Ano man, ay emosyon, ay critical thinking, magin ang anong tao.
4: Bullseye! Bullseye!
1: O na, makisabay mo para di mo matawagan nga mas bright ang AI sa inyo, ha?
3: Atay.
2: Ya, sahay kay dili man lagi well-versed, walay kahibawan bahin sa AI. Mahingon na lang po sila, oo.
1: Bright ta ang AI. Uy, dagan na sila stored information, pero di ko sila bright. Kaya pag once nga magsulti mo kay bright tayo, kay critical thinking.
2: Siyempre, i-define sa nimo. Diyan sa may pasabot nimo sa bright. Unsa quality sa bright. Kaya kung kompleto lang sa information, pwede nga kabalo sa information, pero di siya kabalo mo decide on his own.
1: Kaya po na bright.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Muro na ko nagstao ba? Na tao mga katropa nga perteng bright ta. Pero tanawa ko itong karun way trabaho. Wala may decision making. Wala critical thinking.
2: Igamit lang niya yung utok dito sa personal lang. Wala siya application wise.
1: Wala application wise. So wala gyapon. Mawara mo ng AI. Anak ka bright ang AI pero mas bright ka pong tao.
3: Atay.
2: Manang ikaw diha nga nagtambay diha kon ayaw gunaw na nga mas bright sa imuha ang AI ha mas bright kas AI
1: kamita ang AI para mahimo kang hawod dili naman bawal ron
2: gani man
1: sa imong trabaho dili bawal
2: review lang pag bitay
1: tarawa ro kana di ba kami ginagamit ninyo ang Gemini tarawa bulok man kay na di ba nakabawog bisaya
3: atay

0: Bullseye!
1: Di ba nagkabalo mag-inukano? Palpak pa rin ang kinapanghatay kung di pa ni mo yung review, apusaka.
2: Atay.
0: Oo, gani man.
1: Ah, di ba?
0: The final verdict sa'yo mo, Ragyapon.
1: Mauna siya. Alas 6.55 ang atong oras. Siyempre, mga kagilaan, kanyang katulumano, natukunin yung Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, o Santon Vitamin C.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Mga katropa, ari na karoon ato sa katuan ng katuang word for the day.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang atong word for the day, karong mga katropa, bahin na kinibahin sa pagsalig sa Ginoo. O kinibahin na hatod ka na to sa Santon Plus Gold, ha? Nag-ingon sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths, mga katropa. Sabi ni saya, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, ug ayaw pasanding o pagsanding sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan mong dalan, ilha siya ug siya magmando sa imong mga agianan. Kani katropa, sahay mo salig ta sa atong kapasidad. Kaya nagatuota nga ako na good ni. Nagaila ta sa atong profession, sa atong naabtans kinabuhi. Pero unsa naman na sa atubangan sa Dios nga naghatag kanimo sa tanang grasya, sa tanang panalangin para ikaw makasustain hangtod karong panahuna. Gani ko ang tao, muabot siya sa kapakyasan, kung galing muabot manggaling siya sa pinaka-worst nga part siyang kinabuhi, muti mo singgit siya o siya may isinggito niya. Naay uban mo singgit o giyawa. Pero mo singgit gud sa Ginoo, Ginoo, tabangi ako. Pero katropa, unsa ba na siya instinct ba na sa usa ka tao nga wala kailang Ginoo? That's natural. Tungod kay ikaw, ginama sa Ginoo, gihatag sa Ginoo ang kinabuhi sa imo, ha? Knowing nga mubuhat kag maayo. Pero saon man, sa impluensya sa kalibutan, mas paspas ang imong instinct nga muhimo sa imong kaugalingong mga pagbulutan. Nang murilay sa imong kaugalingon nga kahibalo. Munang miingon ka nga, kaya ra na ko ni. Bisag nagkayumukat na. Muna tulog ka butang, gusto na kong iskutan. Una, hingpit nga pagsalig kung total surrender, mga katropa. Ang pagtuo sa Ginoo nagkinahanglan nga ihatag nato ang kitibok natong kasing-kasing o dili lamang ang bahin ni ini. Nagpasabot kini sa pagtugyan sa atong mga kabalaka, kahadlok o sa atong kaugmaon ngadto kaniya nga walay pagduha-duha. Itugyan sa Ginoo, katropa. Bisag lisod kay na, bisag bugat kay na, bisag tanaw ni mo di na makayang sulbaron, mao na expertise sa Ginoo. Mo ayos sa tanang mga broken, mo plaster sa mga wala mahiluna, mo provide sa mga dili kayang i-provide. And that is the Lord's expertise. Ikaduha, pagbiya sa tawhanong katakos. Humility over pride. Kanang mahimo kang humble kaysa sa mahimo kang hambugiro, no? Kanunay natong gusto nga kontrolahon ang dagan sa atong kinabuhi gamit ang atong kaugalingong panabot ug kaalam. And that is the tendencies of people. Kada mga tao nga taas kayo pag-ila sa ilang kaugalingong kapasidad. Apan gani kung takbuyan o sakit o balatian, kung galing na may mga katalagman, mahiaguman, malinugon, tidal wave, buguban pa bagyo diha, singgit magino. Wala gihapon ang iyang katakos o kaalam. Muna nga ang espiritual nga kaalam nagatudlo ka na to sa pagpaubos o pag-ila nga ang panabot sa Dios mas labaw kaysa sa atong nahibaluan. Ingon gani sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom, mga katropa. Kumakat-on ang usa ka binuhat nga mahadlok sa Dios, diha pa niya makaputan ang tinuod nga kaalam. Nga ang kaalam naa sa Dios, nga ang pagpaubos sa Dios usa ka buhat sa kaalam. Ug kana gitugot sa imong kinabuhi aron masabtan nimo katropa nga dili imo ang kinabuhi. Iya sa Ginoo, gipiyalan lamang kita sa kalibutan ug gihatagan kag tsansa nga manginabuhi. Dili magtinamad ha, kag gipiyalan man ka, so imong trabahoon si lihok tao kitabangan ka mo nay daghan natong gituhan og sakto man. Kitang tanan magsubay kanunay sa atabang sa Ginoo, pero maning kamot yun, dadili pwedeng magtinamad. Kaya wala kag iabot sa kalibutan para matulog lang. Kaya kung pwedeng matulog, sabay kalahian atos patay o sa taong natulog nga di gustong mulihok. Tama man? So, ikatulo, pag-ila sa Dios sa matag desisyon kung divine guidance mga katrupa. Ang imong mga lakang, ang imong mga buhat, kinahanglan adunay pag-ila sa kabubuton sa Dios. Ang pagsalig di lang usa ka pagbati, kundili usa ka binuhatan sa pag-apil sa Dios sa tanan niyang dalan, sa tanan niyang buhaton, sa tanan niyang decision making, kinahanglan na ang Dios. Kay og maproblema na, singgit mag Ginoo tabangin taon ko, di ba? Pero katugading panahon nga nag-decide siya, wagin siya nag-ampo, wa siya nangayog giya. Kung atong ihatag ang pagpasidungog kaniya sa mataglakang, iyang tumanon ang iyang saad nga mag-giya o magtulid sa atong dalan mga katropa. Muna nga, ayaw kalimot, salig sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing o ayaw pagsandig sa imong kaugaliyong salabutan. Sa tanan mong dalan, ila siya o siya magmando sa imong mga agianan.
1: Bullseye! Bullseye! Guidance yun ang kinahanglan natin. Divine guidance. Oh. Diba? Importante yun kayo na sa itong kinabuhi mga kagilaan. Kaya kung wala tayo divine guidance, kabalo ka sa tapadong, malitang kwarta.
0: Tato, di nung kumuto at kung napatay guidance to.
1: Oh, wala gito divine guidance to. Oh. Guidance to, satanic guidance na.
0: The love of money is the root of all evil. So evil ng daan.
1: Demonyo
0: kay money pag yun, money malita.
1: Money malita pag yun. Nakawatan kay mga dagko.
0: Wala, daghan ang mag-antos, daghan maigo sa blood control ka problem.
1: Kaya,
0: o sa Cebu, Manila.
1: Masako kinang Ginoo ni Ana, kaya naman.
0: Daghan man muhilak.
1: Daghan kay muhilak, daghan kay madamay. Tanawan nagkakaitabok karon. So, isa yung pangpangawat niya sa ato ang national government. Kinsa ang nag-antos? Kita nga mga katawhan. Di ba? Oo. Mauna nga kita, magampo kita nga magbago sila ako, magbago pa, kung dili, impyerno eh.
2: Atay.
0: Ginood na.
1: Di na nato sila iampo nga may impyerno sila. Iampo na to nga magbago sila. Panawagan ba, panawagan? Kay kung di ko nila himo na, ilahan na ng problema, di na to na problema.
2: Atay.
1: Gahi sila mga batikulon.
2: Ayoy!
0: Ang pagbago, dili magudaingon nga ka ng, di man ako kaya, dili magudin mo kaya, hinay-hinay ba? Kanang gradual.
1: Diba? Nangawat ka, hinahinay man po, nagsugod man ka sa gamay.
0: Hantod na malimalita na.
1: Kaya nasugod ka gamay. Maupo na ang pagbago. Sundi lang yung gamay ng pagbago.
0: Oh,
1: hinahinay ba? Ang-ang ba? Oh. Matingala na lang ka, uy.
0: La.
1: Nabago na akong kilabuhi.
0: Hindi na ako gawatan.
1: Ana rin na. Oh. Kamay mo pagkababaero, hinahinay lang yun na. Oh. Iwasi. Hmm. Iwasi. Ayaw yung patemp.
0: Pag-action pa lang dool.
1: Nahawa na.
0: Hawa na.
1: Ayaw din nga. Mo-atras ka pero mangita lang kagwilo.
2: Atay.
1: Ayaw. Iba na alawin na si Mutubangan Katropang Royal. Bahala na si Bana alawin niya.
0: Oh, balag mo dagan si Bana. Bahala basta na palayo niya ka.
1: Palayo. Gusto nito ko dagan ko sa akong asawa.
2: Atay.
0: Oh, pa-picture tamay.
1: Mili-mili. Banda, pa-picture tamay. Dede, ano rana? Ang kanang pagpa-picture, pag ano rana siya, pag di man ako natawag nga idolize, pag-appreciate siya.
0: Appreciate nito, kay ilado man siya.
1: Kaya taotan man ang pag-idolize sa isang tao. Isa lang dapat itong idol, ang ato lang labaw magkagagahom.
0: Idolatry man na siya.
1: Oo, di ba? Ato lang labaw magkagagahom.
0: Ganoon na.
1: Pero gi-appreciate na to siya, ang iyang gibuhat, ang iyang kaanyan.
0: Oh, correct, correct.
1: Di ba? Appreciation na siya, so pa-picture, tapos hindi ra.
0: Murag-imura sa gitrit kasama sa nindot nga bulak.
1: Kanang idol man ko, dinimunyo man ko na, naman ko na sa biblical man ko na good.
0: Ayun na.
1: Kayo pagtawag kong tao nga idol ni mo siya. Diba?
0: Sakto gina, pastor.
1: Tawa, nangyay mo na ito, pastor, hindi matukay lagi.
0: Di naman pinta nang giringo ni mo.
1: Appreciation. Appreciate ang tao.
0: Oo.
1: Diba? Ana ra gyud na mga katropa, may pay siguro katropa imong tawagon. Okay, amigo ra ana, amigo.
0: Katropang Ibana.
1: Katropang Ibana.
0: Oh, pa-picture da si Katropang Ruel uban iyang asawa.
1: I love you as a katropa.
0: Ayun. Inigsoon mo no?
1: Inigsoon ba?
0: Wala lay malis.
1: Wala malis. Bahala maghubo siya diha, wala ko paki.
2: Atay.
0: Pagpuyo Ibana kay barihan ko ni portahan ron.
1: Na. Hubo siya, hubo apo ni mong jacket i tabon siya. Ana ba? Anak, makasala ka.
0: Magpuyo niya. Diba?
1: Sigurado ka, katrupang rin. Sigurado ko, basta na ako, partner.
0: Walang di siya mubulag siyang partner.
1: Walang kumulak ako, kauban na ako, birmi akong partner.
0: Correct.
1: Ana, resikrito niya, pala di ka makasa.
0: Ayaw, biyaya mong asawa. Diba? Mao man na, ang giyas imo, ang ubanan sa imong asawa, aron di ka mapakyas.
1: Oo. Oh. Gets yun na? Ganun ka o ba na kopermi ako ang partner?
0: Gets the gets. Relatable.
1: Oh, kay tao rata.
0: Correct.
1: Tao rata. Anytime makasa ta. Pero mangita ka pa maagi nga di ka makasa. O ba na ang ibang kasawa?
3: Correct, correct.
1: Siyempre makasa pa ka.
0: Di kay...
1: Action pala ni mo kana.
0: Kwan mo na, kanang katong panahon nga ikasal mong duha, gihimo naman mong usa. So di na mo dapat magbulag. Uban ginung sa kasa.
1: Yan. Okay, 706 ang atong oras mga kagilaan. Siyempre, kada ka mga pagtulunan atong kanyang Santon Plus Gold, kauban na ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Aray na karoon ang atong mga balita!
3: Bullseye! Bullseye!
1: Una sa atong mga balita, mga labor group, hibog motion sa Pasig RTC, aron nga... Maka-appeal sa kaso sa wage hike TRO.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Mihangyo ang mga labor group sa Pasig Regional Trial Court. Katugutan, silang malakip isip respondent sa kasong nagbabag sa 85 pesos na aumento suhulan sa Metro Manila. Ipangunahan niya kini ni Akbayan Representative Percy Sindanya. Matod nila sila ang direktang maapektuhan tungod kay matag-adlaw nga dunay TRO. At dunay 66 million pesos nga alkansi sa 1.1 milyong mga trabahante. Idugang usab nila nga walay gawang ang korte nga magpagawas ng TRO subay sa labor code.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ako, ganahan po kung ano yung usahin ni Akbayan pagkabot sa mga ba?
0: Oo, kay sakto mo po nilang argument diha.
1: Tama. Actually, tama mo po sila. Okay, it's time na po siguro. Pero Akbayan, dinilang mo diha sa Manila, manawagan. At pinapon mo din si Mindanao noon sa Naika Persis na niya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Imperial Manila, ginutrada, no?
1: Kami tao, maghihapon mo din, di ba may mga hayop?
2: Okay.
0: Siguro, ipanawagan ninyo...
1: Kami ni Katrupang Chris, usahin, noong rin yung may hayop.
2: Okay.
1: Parang unggoy yung mga dagway.
0: Mga tao, ra.
1: Pero tao, gihapon ni.
0: May puso at damdamin.
1: May puso din kami at damdamin at nasasaktan.
0: Puso, batikulon, atay, o daghan pang uban. Sige, per se, amo na kang ipasaylo. I-appeal na lang mi sa... sa representation diha kay... Tinood ba na mong giingon? Maalugi ang mga katawahan diha. Limang kag-alkansi o 66 million ang 1.1 million ng mga trabante.
1: Di ba?
0: Lugi sila.
1: NCR pa lang na.
0: Wala pa i-appeal lang ko na ni. Unta ma-appeal lang. Diri, per se!
1: Sawa ka, per se, ay.
2: Okay.
1: Santang sa layan ito mga balita!
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pangulo Marcos, gipirmahan ang bagong balaunon alang sa teaching method sa DepEd.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Gipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12322 aron hatagan ang Department of Education ug dakong kalagwasan sa pagdetermina sa epektibong pamaagi sa pagtudlo. Giusab nini ang RA 10533 aron makuha ang mga daang restriksyon ug magsagubang sa panginahanglan sa mga estudyante. Gimando usab ang pagripaso sa kurikulum matag liwa ka tuig. Epektibo kini 15 kadadlaw human mapatik sa Official Gazette o pamantalaan.
3: Bullseye!
1: Okay, no comment.
0: Bagay, kinanglan man eh.
1: Kinanglan man eh. So, okay, go ahead.
0: Daghan naman kahit ang mga dili ka basang.
1: Samtang alas 7:09 na katong oras mga katropa, gisuspende ang trabaho o Senado o Kongresa. Gisuspende ang trabaho tungod sa bagyong Maymay o Habagat.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Gilusad ang suspensyon sa trabaho sa Senado House of Representatives. Agapong adlaw tungod lagi sa Tropical Depression Maymay o Habagat. Subay kini sa Memorandum Circular number 122 sa Malacañang na nagsuspende sa mga opisina sa gobyerno o klase sa drama mga ang-ang sa Metro Manila o pipila ka mga lalawigan. Bisan pa niini, kipasalig sa liderato sa Kamara ka magpadayon ng operasyon sa mga ahensyang naghatag o kinundanong serbisyo. Matod sa pag-asa, nahimo ng Tropical Depression ang Maymay nga dunay gikusgong 55 kilometers per hour o nagpabiling ubos sa signal number 2 sa pipila ka lugar. Muling guyaw na ining hinay ang dagang katrupang Chris. Kay mas musigo ni siyang dagang tubig.
0: Mas lugay ang ulan.
1: Pag abot ni ini sa uga,
0: grabe tubig.
1: Ibubo na po na niya ng tubig.
0: O bunok ang tubig, sakto.
1: Diba niya? Hinay kay ang dagang, sudugay kay mahuman ang ulan. Niya, kung naa siya sa baybay, hinay ang dagang, dugay po kay siya nga makasigo ang tubig. Muna nga mudako, mahimo na siyang tropical depression. Pag-abot sa uga, buo-buo na po ito niya tanan.
0: Balik na po sa sigutanan nga flight control.
3: Bullseye! Bullseye.
0: Di ba? Kabalo na ang gobyerno nga masinatian natong ingani, sakto naghimo sila glakang. Pero sa uman kay giuna naman ang
1: nakaw nakaw pa more, nakaw pa more, nakaw pa more.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Ruluwi kay pangulo. Nga sa katong sa usa ka eskwelahan nga gidabudubuan joy.
0: Asa man dapat?
1: Mga estudyante, Dabaw man siguro to. Asa tong posto kagapon? Dabaw?
0: Gisigitan?
1: Gisigitan ang pangulo mga bedwards. Dahil na ba ito pa sa ilo ang deped region 11 man siguro? Ay nagpasaylo. Pero sa akong taman, sa momento mabalaan itong 15 to.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pero na, at least kung ba, na-guide ang Pangulo nga muna ginabati sa iyang katawahan.
1: Oh, siyempre, ang katong mga estudyante mo, ito ginabati sa iyang mga ginikanan na kumpatuloy silang balay.
0: Oo. Oh, nadungog nila.
1: Siguro, sa istorya ng ginikanan sa mga ito, lisod man taan itong sa ito ang Pangulo. BC, Pangulo, BE, Pangulo, gaana ba sa balay? Ah, wala, iba dalas bata sa eskwilahan.
0: Mao man.
1: Di ba? Mao na, kung maglaris mo dahil regarding siguro sa politika, itago na lang yung kwarto.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Tarantamo na lang doon, Kol.
1: Okay. Damay ang mga bata in town.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Pero mas kwapo, sa bagay, mas kwapo po nga naialam ni mga estudyante ng mga bata noon. Eh, para pag-abot sa panahon ba, makahuna-huna agad sila sakto.
0: Nabalansi yun lang yun.
1: Dapat matudluan sila nga, o oh, mauna hinungdan, nga nagadawat ka mong kwarta kada eleksyon.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ay nako, imo na po.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Malakanyang, gipanghinaot nga magpadayon ang paghinay sa inflation.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Gihulagway sa Malakanyang nga maayong balita ang pag-ubo sa headline inflation ngadto sa 6.2% niadtong Hulyo 2026 gikan sa 6.4% sa Hunyo tungod kay sa hinay nga pagtaas sa non-food prices ug pag-ubo sa presyo sa krudo sa tibuok kalibutan. Bisan pa nini, gipasalig sa administrasyon nga magpabilin sila nga nagbantay batok sa mga hulga sa geopolitical tensions sa Middle East o epekto sa El Nino. Parain usab nga ipatuman sa gobyerno ang lakang o mga lakang aron padalipdan ang mga pamilyang Pilipino, paligunon ang seguridad sa pagkaon o nerya o ipaubos ang adlaw-adlaw nga galastuhon.
1: Kuya, kayo sila komento no, basta maubos ang inflation ba? Pero kung mataas ganin, no comment.
0: Pero... pila ra ba ang giubos?
1: July man eh.
0: 0.2% ramang taon.
1: July man eh.
0: Oh. Sa August.
1: Ang August, magbantay mo. Kinisaka ang presyo sa kruto.
0: Tapos na.
1: Ha? Oh. Sigurado ko, after ani, no comment na pa din, no comment. Divert na mo din. Balik na mo din dito sa impeachment. Paanat na pa rin impeachment sa August. Makipusta ta. Makipusta ta. August, September. Panata na po ng impeachment para matabunan ni pagsaka sa inflation kaya kanil sila kabalo na sila daan tungkol kinisaka ang presyo sa lana kabalo na sila nga musaka gina inflation. Hita na po na sila diversion ng kailangan. May pa'y maagi mo na diversion sa katanggawan.
3: Atay.
0: Klaro pa to.
1: Klaro pa tong diversion. Ay nako.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Health Secretary Pujalte andam mo atubang sa Ombudsman!
3: Bullseye! Bullseye!
1: Depensa ng Health Secretary Jose Brick sa Pujalte Jr. ang iyang desisyon yung ipahayag na andam siyang musumite sa tanang dokumento alang sa investigasyon kabahin sa gikayong suspensyon sa pagpalit sa mga tambal batok sa tuberculosis. Imakakniya mga akusasyon sa mga health advocate. O gipatinaw nga kinahanglan yun tunan pag-ayo ang 3 billion pesos nga pondo aron nga masiguro nga luwas, transparent o musunod sa balaod ang proseso. Una nang mihangyo ang health worker sa Office of the Ombudsman nga suspindihon o tanggalon siya sa pwesto tungod ani ini. Apan giingon ni Pujalte, naghimo niya kini aron nga malikayan ang anomalya o maprotektahan ang kinabuhi sa mga pasyente.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sinood man, sakto man.
1: Sakto man, pero let the... kinsa, ombudsman? Good luck.
0: Pujalte, bago pa biya ka.
1: Paas na sa siguro ko sa comment.
3: Bullseye!
1: Iba na, iba na.
3: Bullseye!
0: Okay.
1: Ikaw na, ikaw na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Congresswoman Sherlyn Banyas Ograles nagplastar og structural resilience bill human sa linog sa Jensan.
3: Bullseye!
0: Formal lang sumitin ni Lone District Representative Sherlyn Banyas Ograles ang sugyot balaunon nga nagtumong sa pagpaligon sa kaluwasan og structural resilience sa mga infrastruktura sa nasud human sa nasiang pagtayog sa linog sa General Santos. Sa gihimong panagtigom sa House of Representative Reference and Research Bureau, ipasabot sa magbabalaod nga importante nga masiguro ang kaandam sa matag building batok sa mga kalabidad. Tumong ni kini nga lakang ang pagbaton o hugot nga tulubagon sa pagtukod sa mga pasilidad alang sa kayuhan sa publiko.
3: Bullseye!
0: Mo na siya ang pagpanganam ng daan. Di pa mahitabo ang problema, dahil pagpangandam.
1: Na. Nindot niya balaod nun. Ang problema nini ang implementasyon.
0: Unta, dili lang mo tukar ang sakit nga. You say no. You say no, so I say no.
1: Di mo gini problema sa mga author sa balaod ba?
0: Gani.
1: Nindot ang balaod nun ilang di pang buhat. Pag-abot pangod sa ehekutibo, kinsa ang mawi mo implement, wag iklarong implementasyon.
0: Tanaw nila kung kinsa ang naghimo, then unsa may leaning ang kaning proponent. Aho, dili man din ni atua. Ngano ako man i-prioritize iyang bill? Diba?
1: Na. Oy, laray nangita o kanang ano? Kanang gipangbida nga ni Administrasyong Marcos sa anomalya sa Flight Control Project. Kaya kung karon wala pa.
3: Bullseye!
0: Dili ba ka-appel ato? Katong mga katrupa na ito diyan nga naminaw. Nga nangita sa unsa na ang accomplishment ato. Marag appel man siguro sila ato.
1: Appel na gani ko.
0: Appel ka nito gani.
1: Asa naman itong mga gipangsaad diya sa
0: iyan. Katong naingon siya nga, maya naman kayo!
1: Una sa tanan, pakyas na ang saad nga paksilika kay wala pa man din eh. Abin ako, okay na ni tanan. Ang
0: propose
1: kontrata, ang kontrata, ang tanan-tanan, plastada na. Dapat, bago ka magpahambog sa suna, dapat nakaplastar na.
0: Kanang paksilika lang mo, kanang nirakit deh.
1: Otro mo na. Naghinambog sa rakit, di man di kaabot ang kawanangan.
0: Okay.
1: Ay, nako. Iskutan na, relax mo niya. Pero iskutan sa natukuna si Mayor Palencia.
0: Okay, grabing naitabo dito, no?
1: Grabe, perte man ni Alboruto, mangkalag ni ini.
3: Bullseye! Bullseye!
1: O, ginautong tayo kami interview na to si Mayor. Pa-interview na, Mayor, para nindot kayo, kusubay, kay signal na manis pulumulok.
0: Oy, mga taga pulumulok, paminang pag-ayo kay ang atong mayor diyan nga halang doon, ang atong isgutan karon taon-taon. Unsa iyang panlantaw, nganong gibuhat niya itong pag-gisi sa iyang permit. Kay dako kayong insulto para kaniya. Sumala sa interview, di ba? Nga nakaingon siya nga, dili man lang ako ang dili ako ang gibastos ato, ang katawhan sa Pulumulok South Cotabato.
1: Nga.
3: Bullseye!
1: Tumatapag na si mayor.
0: Siyempre kay, ang iyang rason, kato laging...
1: Insultong kayo.
0: Oh, gibawalan man itong betting machine. O diyan ka nagigamit.
1: Ano ha, ato lang ipasabot. Walay problema kay Mayor Palencia ang sabong.
0: Oh.
1: Sa mga sabungiro, gidiya. Pero dito sa permit, special permit, gibawal ang betting machine.
0: Kaya nagsulti man siya nga na may note sa ubos good.
1: Kaya sa online niya, nakita man niya ang live.
0: Na, giad to.
1: Te, kita nyo.
2: Okay.
0: Gigisihan kita ang permit eh.
1: Naku nga.
0: Sabagay kung...
1: Respeto po, wala. Ano siya nga, inilunggo bang ba? Wala ako nung kami respeto. Sabay, purpose aning permit. Da, lagi.
2: Okay.
0: Kaya naman, nabutang man sa ilalom, ay magkalimot nga, dili mo gamit o betting machine. Ano ba, muraga, nagpahinom doon pag yun niya. Kinagkuha kag permit, klarong, eh, magibasa tong permit. O niya, kung wala mo gi-honor sa ato pa, wala to importansya sa imo. Unsa may rason nga na apat to.
1: Diba?
0: Muna ibot pa sa ato sa mayor.
3: Bullseye!
1: Si Kinsa po siguro, ay. Ako po siguro, ay. Sa mga ngayon, maraming respeto po ginamay. Ay. Ayaw ko ninyo respetuha as tao. Respetuha po ninyo ako ang pagkamayor.
0: Respetuhan yung katawhan. Kaya ang munisipyo gitukod man tungod og alang sa katawhan. Ang para sa kayuhan sa katawhan mo giuna didto. Mutugot ta nga naay sabong-sabong diha pero ayo lang yung gamit ang betting machine kay mas gamay ang makuha nga tax sa munisipyo mo to
3: giraso. Bullseye!
0: Nakita ninyo nga maldito ang atong mayor basta iyang basta hilabta ninyo ang katungod sa katawhan sa Pulumulok South Cotabato.
1: Relax mo diha sa ato ka na pagbalik. Kini ka bangin. Atong kanyang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix na ko kay tabang. Araw ka ba energize ka sa morning pa lang. Mauna ka mo diha kanigyo ng imnon.
0: Correct.
1: Santon Plus Coffee Mix. Yuta, di yun mo kutoy na yung tiyan.
0: Okay,
1: syempre mga kaigalaan. Kini mga katropa, sa purong herbal, natural.
0: Mm. Oy, soya beans, di pa? Dili ni siya coffee, ha? Dili ni katunggikan sa mga coffee beans nga makakutoy sa imong tiyan.
1: Na, namang itao, katrupang Chris, ka dili yun ma...
0: Dili angay.
1: Angay sa caffeine.
0: Oo.
1: Pero, ganahan kayo mo kape. Mauna itong alternatibo.
0: Correct.
1: Okay, soya beans sa mga katrupa, healthy kini. Napakinimang lunggay o napakinimang mangosteen. Santo Plus Coffee Mix, mapalit sa paborito ng mga butika, always available sa tanang branches sa Mercury Drug Store.

0: Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyon di dyan, Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maka at kamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: XFM.
8: Exciting!
9: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip usa ka cyclist, premium gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Paaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
15: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: sa inyong mga lugar.
1: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: Para itong kinasulti mga kagilaan, gagigilang lang, proteksyonan na itong kalawasan kontra sa unsamang balatian. Kaya nga naman, so first thing nga mahala, magpatambal karon.
1: Kabalo ba kang paghatag og nutrients sa lawas pag paghatag usab og kaugmaon sa imong pamilya.
0: Correct ka.
1: Kay imo mang gitagaan og kasiguruhan nga di ka magsakit, kung di ka magsakit, makapadayon kag sustain sa ilang panginahanglan.
0: Tama.
1: Pero kung masakiton ka, kinsa may muhatag tambal sa imo may nangdai aik suga maib si Congresswoman Banyas, waman.
0: Saan taman na? Wala tayo magagawa diyan.
1: Diba? Pait kayo. Buna kinanglan, mag-Santon Plus Gold sa matag-adlaw. Na ay spirulina, na ay garlic, na ay kininga to ang Santon gikan sa mangustin. Og napoy ka, ampalaya. Og kada mga katrupa, siguro gina nga usahon sa kanabang usa ka kapsula para usab nga ikaw makasiguro sa imong kaugmaon nga kumpletos, ricados ang imong mga nutrient requirements sa matag-adlaw. So muna, mag-Santon Plus Gold sa matag-adlaw.
0: Na, diba? Kabalo bang kita nga kita itong mga ginikanan katrupang Chris. Kanito po natin usahay. Kagihaguan ba yan eh?
1: Kabito na siya.
0: Usahay kita mga ginikanan. Kita mag itong unang mugawa sa balay. O kita usap itong ulahing nga mupahulay.
1: Kana.
0: Diba? Bisang kapoy na kayo mga katrupa. Mupadayong gihapon kita.
1: Kana.
0: Kaya ang atong damgo, dili alang sa atong kaugalingon kung dili alang sa atong mga anak.
1: Na.
0: Diba? Mao nga samtang nag-atimanta sa atong pamilya, tinangata to ang ay kalintan mga katrupa nga to ang kaugalingong panglawas. Kabalo ba mo nga ang moringa or karibang malunggay na ilang kininga puno sa vitamin at minerals. Usa sa mga natural nga sagol needing ato ang Santon Plus Gold. Kay ang kusgan nga ginikanan mao ang kusgan nga pamilya. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una!
2: Bullseye!
0: Mapalit sa paborito na itong mga butika, always the available sa Tananga Branches sa Rodion Pharmacy!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Diba, mabisa?
0: Ana na siya mga katrupa.
3: Okay.
1: Ang pangutahan na, huwag kabalo sila magamit nga ano pag-style, no?
0: Magtoon sila.
2: Bullseye!
1: Eh, mag-scout lang mo sa mong page.
0: Alas 7.30 na nga itong oras, iskuta na ito karun. Nakasantong plus gold na ba mo?
1: Pag-santong plus gold?
0: Basi niya, mga high blood mo ba?
1: Listen kayo, fluctuate ng imong blood pressure na part mong pitik ng ugat sa ulo.
0: Alang kalimo, sakto lang ba nga pakgangon ang mga dili mutuman sa regulasyon sa lokal nga panggabhanan? Muna ipangutana na ito diya karun.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ano man? Itong miaging adlaw maninitabo, si Mayor Bernie Palencia, gisulong ang Pulumulok Sports Complex kung asa adunay nagpahigayon og derby. Sabong! Wa may problema ang derby. Wa may problema ang sabong. Pero nipalag si Mayor tungod kay aduna may betting machine.
1: Dahil lang. Ang betting machine, mo na siya katong mukuha og murag online style
0: video. Video ni mo to sabong. Sabong. Niya na ay nagabet dito sa online.
1: Walay tax ang
0: municipality. Walay tax. Asa makatax ang municipality?
1: So kinsa pa imusulod sa sabungan nga physical kay nanay online?
0: Niya gibawal naman gyud ang online sabong, di ba? Ano may balaod diyan ha? Matinud anon og walay pagkana nga ang gibarugan ni Pulumulok Mayor Bernie Palencia nga dili gyud niya tahuron ang mga individual o mga grupo nga walay pagrespeto sa mga balaod ug regulasyon sa lokal nga panggabanan. Eh siyempre siya may mayor gyud.
1: Correct.
0: Ang maong baruganan migawa suma na himong sa nahimong insidente lagi sama sa kong gingon diha sa Pulumulok Sports Complex diin iyang gisaway gihunong niya ang operasyon sa usa ka sabong tungod sa paglapas sa mga kondisyon niini sa permit. Lakip na ang paggamit sa gidiling betting machine nga matod pa niya walay saktong buhis kung ikumpara sa tradisyonal nga sistema. Murang alang sa mayor, ang pagpatuman sa kahapsay o kalinaw sa iyang munisipyo nagkinahanglan yun o istrikto o ligon nga kamot. Ilabi na, matod pa siya ha. Nga doon ay mga higayon nga ang iya mga lakang giisip sa uban nga abuse of authority. Sama kuno sa gipahayag sa usa ka napiling opisyal o sa bungiro nga gikan sa ginsan.

0: Bullseye. Bullseye.
1: Sino daytoy? Ha, gipasabot usab sa lokal nga labaw nga tigpatuman kon local chief executive nga ang paggisi sa permit katropang Ruel ug ang pagsaway sa mga naglapas dili usa ka pag-apuso sa gahom. Kun dili usa kini kapag panalipod sa dignidad ug soberanya sa lokalidad batok sa mga tao nga nagpasagad sa paglapas sa balaod. Ang insidente nagpakita nga ang usa ka leader kinahanglang magpabiling hugot sa iyang desisyon bisan pa sa mga adunay mga pagsaway ug pagpanghilabot gikan sa mga opisyal sa gawas sa munisipyo. Pinaagi nini nagpadala og klarong mensahe si Mayor Valencia sa publiko ug sa mga negosyante nga ang pulumulok dili mahimong duwaan sa mga gustong mulaktaw sa balaod ug ang pagrespeto sa lokal nga kagamhanan magsugod sa kinasingkasing nga pagsunod sa mga lagda niini.
2: Eh, video ba kang i-prepare ani?
1: Naa, nasa video to play.
2: Ah, Chip, tara na yung video to play there, Chip.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Natoy video to play.
1: Naa, na yung video to play.
2: Sa issue video to play.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Ato pabinawan taon-taon ang mensahe ni Mayor Palencia mahitungod ni ini mga kagilaan.
0: Bullseye!
2: Relax sa kamudya! Mao na ang atong pangutan ang ibilin sa inyo ha. Alang kaninyo, sakto lang ba nga paggangon ang mga dili mutuman sa regulasyon sa lokal nga panggamhanan?
0: Bullseye! Bullseye!
2: What do you think? Kamo unsa mista na niya ako para sa ko katropang Chris Sactor kay ni. Eh ano man, kung ako pod siguro mayor niya nagibastos nimo akong permit pod, pero di pod siguro na mayo.
1: Correct.
2: Di ba? Di pod
1: siguro.
2: Actually,
1: kwanto ka nang sira nagkinahanglan og laom nga murag na nasabtan sa mayor nga kali mga tawhan na instruction na gani. Imposible man kay gwa nila nasabtan ako instruction kay gidawat man nila ang permit. Nya kung wala nimo na appreciate ang permit unsa pay pulos ana, so gisiyon ana siguro siya. Normal siguro kung ikaw naman po siguro ang nagdumala sa imong syudad or sa imong munisipyo nya na mga tao di ang gahig ulo para moabot ang mensahe sa ila nga ikaw seryoso, kinahanglan pakitaan po nimo sila nga wa ka mahadlok din nila. Kaya na man kas katarungan. Wa man ka ng lapas sa balaod. Nga mao man nagpatuman dapat.
2: Di ba? Mao na itong ginasulti mga katrupa. Nga, gabay ang respeto po siguro sa mga nagkapatigayo ng derby, kapatigayo ng sabong. Kung unsa itong nakalatid sa permit, basi naanad mo ba nga okay ra itong una, nga dili pa siya ang mayor, okay ra. Pero lahi naman ninyong mayor diha, pila katuig naman himong mayor si Mayor Valencia diha, gamay respeto lang pagin siguro. Diba? Tumanon ninyo kung unsa ang nakabutang sa permit. Kay kung di tamutuman mga katropa, gubot sa lukot ang ato ang munisipalidad.
1: Gani man. Kung diba? di na tamutuman sa mayor, unsa na lang ka sa ubos pas mayor.
2: Nga kung sa side po sa mayor, kung di rin po niya ni si Tahon,
1: di niya pahugtan.
2: Di niya pahugtan ang mga lakang. Murara po din tao, giingon nga, wapon siya pulos kapag ka mayor.
1: Murag siya po siguro naghugaw-hugaw sa iyang dignidad kay wadili man siya kasaway sa iyang ginsakpan.
2: O nasakto ra po din. Para sa kuha katrupang Chris.
1: Gani man ang mga reaksyon kagahapong adlaw sa post ani sa atong social media, sa atong Facebook page. Grabe. Pabor ngadto sa atong mayor sa Pulumulok South, Cotabato.
2: Kay siyempre, hugot man nga misupak sa mga kondisyon nga nakasaad sa issue nga mayor's permit, special permit. Diba? Kay kung siguro, wala ni vending machine, wala ni nakita nga sa mayor sa online, padayon ang inyohang sabong diya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang dili gustos mayor, kay ani mong good. Gisunta na gani mong magpahigayon mong sabong, nga nung di niyo masunod, nga dili lang kumutugot, nga adunay kanang vending machine diha. Nga mahimo pa mag-online nga makasupak man ta sa balaod nga dili na pwede ang isabong tama man.
2: Mao na siya nga alang sa kang Mayor Palencia walay pagrespeto sa balaod ang gipakita sa management o sa mga nagpaluyo sa maong sabong diha.
1: Ang ako lang na
2: illegal nga kalihukan magitong betting machine.
1: Oo.
2: Di ba ganito siya pwede? Kaya nga naman, ginatugutan, magiging mga sabong na kay, basta dito lang sa cockpit area o na doon na kay special permit, okay ragin na siya.
1: Okay, pero, naman resolusyon sa Sangguniang Bayan, naman.
2: Di ba? Eh, padayon sa kabiya.
1: Oo. Kaya, ang atong mayor sa munisipyo sa Pulumulok South Cotabato, nasabtan ako siya, kay ang buot nila katrupa, ang gusto ginyang mahitabo, sugta niya, nga naisabong, pero dili lang musupak sa iyang kondisyonis ba? Nga dili lang tamupahigayon ni anang kanang betting machine. Kay dili maka gawas, nga dili makakuha og revenue ang munisipyo, makasupak ta sa antay isabong sa online, di ba? Unya, naktingala sab ko ani katrupa. Nga nung sa mayor ang grabe nga kritisismo sa mga pabor nga ito sabong, apan wala dito sa wa magsunod. Base tingali, pangutano na itong una, unsa ba'y gibuhat sa nagpahigayon niya ng sabong nga nagkuha og permit? Kinsa na ang nagkuha og permit? Kinsa ning maong individual? Nga, murabag nagpatabang sa usaka inila nga public official diri sa syudad. Nga murabag nahimo ng kanang tigpanalipod. Naturalmente, dipinsahan sa mayor sa Pulumulok ang iyang kaugaligong munisipyo nga kamo diha. Nakalapas mo, abot lang ha, kung mauban ini ang gipasabot sa mayor sa Pulumulok South Cotabato, ang usa ka elected official nga mahilig sa sabong nga nag-comment kabahin sa iyang pagisi nga kuno sumala pa dili kini makatarunganon, abuse of authority ang gibuhat niya. Aw ahain may mas kung imong sutaon kinsa ba ang nahimong abusado sa awtoridad katubang wa magtuman sa pamalaod sa munisipyo, gitagaan na gani mong permit, gahi pa mong ulo, unya magpatabang pa mo og mga politiko. Tigali siguro i-questiono na to, hain man gyud ang lenience aning maong elected official diri sa syudad, sa syudad sa General Santos. O nganong di niya makita ang kasaypanan sa usaka wala mituman sa giingong simple sa mayor sa Pulumulok South Cotabato. Kay kung dili panitingog sa katawan katropa, nganong isguta na mo din sa programa. Kung dili ni siya para sa bagang duot sa katawan sa Pulumulok South Cotabato, which is ang tigpamanaw sa XFM 95.9 General Santos. Makita ni mo nga, amuraga, dako yung kayog sipiat, pero magnify ang paggisi ni Mayor Palencia sa permit kaysa sa pagsupak sa balaod sa nagkuha og permit. Kinsa ba ang lawless dere? Ang mayor ba o ang nagkuha og permit ng dahig ulo?
2: Ari, ato pabinawo ng mensahe ni Mayor Bernie Palencia, mga katropa.
3: Ito siya man, isa ka abogado, kay Bright man siya sa legality, kaga daw elected official man siya sa Diyensan. Untas, kung maayo siyang elected official, no? Welfare sang taga Diyensan ang iyang iambal. O, hindi nga protektahan niya pa ni mga kapitalista. Nga, dito ka ito ang kwarta, luoy kayo ang katawahan. That's why, kung ako ang taga Diyensan, nga nung boto man kung anong elected official. Di ba? Nga, dili man welfare sang, ano, sang pangkalatan. Gigisin ako ang ano, tosyo nga nasuko si Mayor. Kaya na-insulto si Mayor. Naisolto ang local government of Pulumulok kaya wala ginasunod ang patakaran. Sample lang, kamo man ang sa lugar sa local chief executive or how many times ka reminders in reflect ka gudri sa ano. So, murag a gesture of kasuko ba nga na-insulto mo na siya. Ginaamin ko na. Kag wala ko na ulawa na o wala ko na nga nagingon nga kasi may mga comment, I don't know kung na-heard ninyo nga one of the ano sa Diyensan mga prominent mang Japon nga mga nga ano dira nga nagano nga abuse of authority daw. Di amo nang gusto ko ganin unta ang pamamagkuton niyo nga i-mention niyo tong sino to siya nga nagka-comment. Isa na siya ka lawyer, isa ka politician nga nagka-comment.
4: Sa Bungilo po, hindi na siya. Sa Bungilo to siya, Mayor.
3: Oo, sa Bungilo. So, kung siya man, isa ka abogado, kay Bright man siya sa legality, kag daw elected official man siya dira sa Diyensan, untas, kung maayo siya ng elected official, no? Welfare sang taga Diyensan ang iyang iambal. O hindi nga protektahan niya pa ni mga kapitalista. Nga dito ka kadto ang kwarta, luoy kayo ang katawahan. That's why kung ako ang taga Diyensan, ano mo boto man kuha ng elected official, 'di ba? Nga dili man welfare sang ano sang pangkalatan sa mga tricycle driver. sa mga ultimong tao, sa mga Kristo, di ba? So amo nang questionable ang iyang ano dira as a elected official kay during campaign mambal siya nga welfare sang tao, and yet karon kinakritisize niya ang maayong mga governance sa local government of Bulolo. Wala. Sabi ko, ano man di ay ang purpose aning ano, aning permit. Pero wala man akong iisip na lang. Diba? So, ano man di ay ang purpose aning ang permit. Diba? Ano na ako? Na wala nyo girespeto.
4: Oo. Nakita ko yan
3: eh. Diba? So, hindi rin nakabastusan. It's an emotion of a local chief executive protecting the welfare of the masses of the majority.
1: Yun.
2: Klaro, klaro ha, klaro ha.
1: Bullseye! Bullseye! Napamabato da.
2: May saan makasabot magiging katropa Krista? Magipunto si Mayor Palencia Bonilla?
1: Gani man. Kapila na din niya gi-warningan.
2: Kaya siyempre, wala magbuwis ng betting machine sa sabong. Diba? Kung ikumpara niyo sa tradisyonal ba. So, siyempre, kinsa may lugi. Ang munisipyo nga nagtugot og permit. Wala may permit tong betting machine. Saan man mo to? So, dapat to, kada mga nagpasiugda niha, wala na lang po doon tanin nyo gibutangan og betting machine kaya wala man nakabutang naka, naka klaro kayo sa permit ng mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye! Niya, ana lang, nga nung nagpahigayon mong sabong diha allowing sa illegal nga sa conditions diha sa munisipyo. Nga, in the first place, gigamit niyo ang property sa munisipyo. Pero nganong gapatuman mo og dili iya sa munisipyo nga mga pamalaod? I don't think so nga nagrespeto mo sa mayor diha sa mong munisipyo. And I believe nga sakto ra pud ang gibuhat sa mayor. In the first place, di man gyud ko ang pabor aning sabong-sabong kay Tropang Ruel. Pero sa gipakita nga kaisog sa mayor sa munisipyo sa Pulubulok South Cotabato, I admire you, ha? Municipal Mayor Palencia. Ganahan ko sa ibuhang Bernie Palencia sa imong kaisog. Siyempre normal mo gina kay kung ang ilang local chief executive dili kabalo mangisog aw sayon ra kadiha. Napay mga bugat diha nga mga sindikato nga kaya ram di kay Mayor des Pulubulok raun sa dahi ato lang ning sayon di ba?
2: At ang hindi nyo mga kagilaan, kanindot kayo na itong hiskutanan.
1: O
2: niya, try na to interview si Mayor Bernie Palencia may tungod ni ini.
1: Okay.
2: Kay lagi naamagod siya giskutan nga nay usa ka na piling opisyal og sabongiro gikan sa Jensen nga mitawag sa iyang gibuhat nga abuse of authority.
1: Iya maging describe
2: nga bugado. Pero to sa comment section.
1: Oo na.
2: Kabalo magitaw kinsa. Pero ni reply po si Attorney Jenggakal. Ni reply sa to nga okay daw siya alas 9 chip.
1: Oy, ayos.
2: At ano ning paningkamutan ni kay aron nga maklaro ni tanan kay kani dili na to gusto nga mag-inaway. Ano lang naruhon kay syempre
1: i-settle na to.
2: Unahon na to si Mayor Palencia sa iya pagpasabot.
1: Okay.
2: Kay ang pagpasabot, di man siguro na abuse of authority kay nilapas magin sila sa gitugot ng special permit nga walay betting machine. Base siguro wala kabalo si Attorney Jeng nga na special permit nga bawal ang betting machine. Base sa nakita ra pud siguro siya nga niya sa video ang iyang komentaryo nga gipahunong ang sabong.
1: Correct.
2: Ang sabong na i-permit mo ito naka-comment sa abuse of authority. I-fairness sa kang Attorney Jenggakal.
1: Nakakuan po ko kanang comment dito sa atong post nga naingon nga gi-video na pag sugod pa lang murag naka-plano gyud. Natural kay kung dili niya i-video wa masi dokumento nga pamatud-an nga wala siya gibuhat nga sa laod.
2: Daya una sa tanan nakita mag-o niya online na inisumbong sa iya ha. Na inisumbong sa iya ha nga katong gipahigayon nga nakakuha permit nga sabong na online sabong gipahigayon which is mawala ka ito na betting machine. So dito siya nipalag. Wala siya nipalag sa sabong mismo kasi siya mismo nag-issue sa special permit. Pero wala lagi nisunod sa mga kondisyon. Maura na. This is always two sides of the story. Ato ang balansin ko lang kunya mga kagilaan kay parihabay na ito ng mga amigo.
1: Gani man. Ang ato, diri-diri mga naway ha. Muhatag tag-solusyon nga unta masabtan sa matag-usa nga wala gimilaing nga tinguha diri nga mapasiguli ang maayong relasyon. Okay. Siyempre, mga kuan man mo, mga opisyal ng bayan man, o dapat naagid mo yung maayong mga panag-ingnan. Imahimo mong good example.
2: For the side of the mayor, ato lang ang isa-isa kay gani siya mao magina ang iyang gingon dili gyud daw niya tahoro ng mga individual o grupo nga walay pagrespeto sa mga balaod o regulasyon sa lokal nga panggamanan. So okay ta diha mayor no. Okay, syempre nakalapas magyuda sa permit, special permit ng imong gihatag. Pero ang gikasakit nga to sa uban, ngano daw dito, ato kanya, diretso doon mo gisi. Ang rason po sa mayor, syempre, nalain siya isip mayor kay wala girespeto ang iyang buhatan. Nagitagaan ng kanyang permit, nakabutang na dito, naka-specify na ako, nakita na akong permit eh.
1: Oh, Nadia. Nasa table?
2: Naka-specify yun dito nga no beating machine. Nandito ang permit. Diyo, okay na na.
1: Okay, di na lang basahon.
2: Okay na na. Nakita dito nga nakabutang yun nga no betting machine. So klaro kayo na mga kaginaan. So syempre sa yung side nalain po siya marabag nanawagan karon ng mayor sa tanang mga negosyente o investor sa Pulumulok nga kanunayong tahuron yun og sundon ang mga balaod o regulasyon nga gipatuban sa lokalidad.
1: Bullseye! Ang unang may say diri ang katong local chief executive. And dapat siguro nga atong sabton nga kapila kahigayon nga gibadlong sa mayor nga dili lagi mo magsabong diyan nga naibiting machine.
2: Siguro gipakita lang yun sa mayor siguro ang iyang political will ba?
1: Correct. Alam mo na sa'yo.
2: Iyang political will.
1: Maybe dili ka magustuhan sa kadaghanan tungod sa imong action pero that is karang ginatawag ng political will. Kay para adili sundugon sa uban kay kung sundugon sa uban unsay mahitabo sa Pulumulok sahod ko ta bato.
2: Nya mao po ni ang kumbaga nagdalag klarong mensahe kay katropang Trisbang. Ang Pulumulok dili mahimong dulaanan.
1: Correct.
2: Sa mga gustong mulaktaw sa balaod.
1: Na
2: mao na para siya. Ano sa iyo story di man siguro perpekto ang mayor. Di man gyud siguro na may wasa nga napo dai ginapaboran nga dili angay sa uban. Wala
1: pero this time dili,
2: pero this time dili na tabo hisgot sa kaning gihimo niya diha sa sabungan.
1: And na-explain po niya mayo. Base sa interview, nasulti yun niya nga wala ko ilaing gibuhat, kundi ang papel sa usa ka local chief executive nga wala gitagaan o kanabang kabugaton ang ilang gihangyo ngadto sa mga magdudula sa sabong.
2: Kanilang, kay naalagi, simpleng hagit o komento gikan sa usa ka opisyal na Tudor Jensen po. So, kumbaga, nireact po siya, pero in fairness, huwag po doon yung ipanganlan noon.
1: Napag-yabong ethics to. Ito paano, nabiling pag-yabon ang pagka-gentleman.
2: Pero siyempre, makita magod sa mga netizen dito, kinsa ang ni-comment yun. So, di ginigyabon na ito matago.
1: Matago.
2: Oo, naiitagaan na itong chance nga makatubag. Ay, kabalo na magin mong kinsa. Di naman gini matago. So ato na lang tawagan niya si Attorney Jingakal kung sa tanaw ba niya siya bagid ning gipadunggan sa mayor.
1: Unsa iyang tubag ani pod?
2: Sa tanaw ba niya siya bang gipadunggan kay well, actually wa man siya gipanganlan. Pero unsa ba iyang tubag? Siya ba gyud tong nagsulti og abuse of authority? Ato lang ang pangutanon niya. Malay mo dili day siyang nag-comment ay.
1: Basi na palidaghan di ay nga mga opisyal sa syudad.
2: Di ba? Hindi, malay mo. Basi, pag siguro Facebook niya, lahi din nag-comment, iyahang admin.
1: Basi, wala na kabalo kayo. Wala, mantag kita nga siya ginagpindot atom.
2: Pero, kani bang anak mo ng among issue, nagpabiling kina na munang iskutanan yung karun sa komunidad. Actually, trending siya karun eh.
1: Salamat kayo, Mayor Bernie.
2: Trending siya karun sa pagbangga nining gahom sa lokal nga pamunuan o sa interes sa mga sabungero o negosyante. Para sa kuha, si Mayor gipakita niya ang iyang political will.
1: That's right.
2: Ibenta niya. Pero katulang lagi, di man na mapunggan, emosyon sa Mayor, tao raman siya, murag sa tanaw na ako, dili po gid maayong gisiun nimo ang permit at tubangan po dito sa mga tao. Murag kag, ang gawas pa, murag kag hambugiro, pero explain man siya niya. Siyempre, tao raman siya, aminado man siya niya, huwa man daw na niya gikamahayan. Sa iya raman tong kalagot kay wala gi respeto gitagaan na ganing special permit naka specify na nga no beating machine nagayal po yung no beating machine mo to ni Ana siya unsa pay pulos ini permit so syempre ang tao na magyapo emosyon pero syempre lahi ang pagtantaw sa uban di na to na mawala ang pagnantaw sa uban was abuse of authority. Okay, naman tayo kagulo yung pagnantaw. Iyaha mo po na ang kamayor kay mayor mo po na. So ato Adri, kamu na bahala dia.
1: Naramis tong
2: kamu na bahala dia. Kinikabangin mga katropa, atong kaninyo sa Santong Plus Gold, mabalik kita. Ato ang tagaano pagtagad mga kagilaan ang kanibang Secret of Health at makauban mismo ang ato ang President CEO Doc Remilito Oy. O syempre sa atong pagbalik ato sang may mayo ni mga mensahe ninyo bago na ito tawagan si Mayor Palencia o kang report ni katropang Pilip Oligario siguro taon-taon atong antuan mga kagilaan. Og syempre matagkaroon nung niya muhatag rapuntag ka na bang breaker gamay kay basic unya mga bagot po mga suko na po mo kay stress na kayo mo sa mga impormasyon.
1: Tabang lang niya
2: relax mo niya. Ato sa katuan ang The Secret of Health ato makauban miso atong President CEO Dr. Remilito Oy kinigabahin ato kaninyo sa Santong Plus Gold.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usar ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
0: Santon Plus Gold!
6: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
0: Santon Plus Gold!
6: Santon Plus Gold!
0: Ang tinud

0: yan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Nasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika.
6: Yes! Yes!
5: XFL General Santos City presents Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
7: The boy is mine.
5: Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
8: XFM.
9: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
8: XFM.
9: Exciting.
8: XFM.
10: 95.9.
8: XFM.
11: Bullseye.
12: Oras na to, alas 8:02 na.
11: Bullseye.
12: Siyempre mga kagilag, mga kagsunan, kanibahina, hatol ka rin Santong Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.
11: Bullseye.
12: Nga mapalit po sa mga paborito rin yung mga butika rin ang dapita. Always available sa tanan nga branches sa Mercury Drugstore.
11: Bullseye.
12: Katropang Pilip Oligario, nanas linya mga kagilag. Kay pagbawal sa motorsiklo o tricycle sa Mabuhay Underpass. ipasa sa sangguniang panglungsod. Ah, kani balaod gini, sigurado ni nanay multa.
7: Dakpan ka rin, bayad kay.
12: Resolusyon na gini. Ah, ang say tawag ni ini?